0: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
1: Para unsa day na, besh?
0: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inom good na ko akong bana. Okay good kaayo. So why, besh?
1: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
0: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
1: Sige besh, mapalit ko ang ganado kapsul para ganahan pud ko.
0: Digyud mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Pepe, utsaon malako ni oi, kada mukaon gali ko gitlog, manimaho mangkong ite.
2: Yos, sayo na nang imuhang problema, pre. Ang maayo ni mong buhaton, mauna, mukaon kag ite, alon manimaho o gitlog.
3: Basta joy, enjoy!
0: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katol-katol sa panit ni ini.
6: Nakagiting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ganiging nang siya kaya nga barkada nga daw aro puno pero yun ko nga testingan lang na itong Yaki kay nakatesting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo tagitistingan ako. Salamat kinaayo.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch naghatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapa sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.
7: Here we are.
0: Enjoy some morning.
8: Bring the action.
0: Enjoy some morning.

0: Himsog na og wala na ginaatake sa hubak ang anak ni Angelica Pukaw nga si Juni taga-Lawigan, Mati City, Davao Oriental. Sukad nga kidiyake, vitamins ang ginapainom ni ini.
1: Kuan mangud ni siya magsakit-sakit, hubak kon man tumig hospital, makapaaso mi. Sukad nga gi-vitamins na ko ni siya, giyake na ko. Ini kumagligo akong painom maulian naman siya. Wala na siya kuan na hubaka.
0: Kanang kidiyake vitamins mas epektibo. Dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.

0: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila makilala ko tabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
1: Tukar ginapagitim, hupong ginapagtiil. Nga mandagpo ni Pwistanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagtry na ako ginumad to, Yaki nga Herbal Capsule, nagayon, ako siyang gi-3 times a day. Ganahan man ko, pero may bitak kong mag-iihi. So, ako siyang continue sa karon. Kung ano lang na siya mo hupong, kupos naman.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Enjoy sa morning.
3: Bring the action.
2: Enjoy sa morning.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Importante kaayo na itong mga inahan, hilabi na sa mga nakapanganak na. Doon na nakitay pang depensa sa atong kaugalingon. Aron mabatukan ang daghang mga balatian mga nanay, no? Ang nindutron nga food supplement nga makabatok sa galain-lain nga mga balatian hilabi na sa mga bukol-bukol. Mao ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini mga higala. Adun na po'y vitamin C. Kaya ang tanan natong mga kapsula, adun na yun na'y vitamin C. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, aprobado po'y na sa Food and Drug Administration o FDA nga mapalit na karon sa mga butika. Sa atong mga nilabay nga mga programa, naisgutan nato ang balatian nga mayoma, di ba? Balatian sa mga inahan nga nagadakko ang tiyan. Kasagaran dili kini canceros mga higala, apan mabalaka ang inahan nga duna ni ini. Kay ngano, hangtod karon wala pa matino sa mga doktor kung unsa ang hinungdan ni ini. Apan dako ang ilang pagtuo nga usahay namana kini tungod sa genetic changes, no? Ang duha ka hormones nga estrogen og progesterone konektado kana sa pagdevelop sa uterine lining mga higala, ha? Sabta ninyo, daghan sa mga mayuma nga dunay genes ang nagalahi sa normal ng uterine muscle cells. Ang mga mayuma dunay daghang estrogen og progesterone receptors, no, kumpara sa normal nga muscle cells sa puson. Nasayran usab nga ang mayuma mugamay kini sa panahon nga magmenopause ang babae tungod sa paggamay sa paghimo sa ihang hormones. Inana na siya pagka mga benign lang na siya mga higala. Sigun sa mga pagtuon, nasayran nga tulo sa upat ka inahan ang dunay mayuma apan wala kini nagapakita og sintomas. Ang mga kasagaran sintomas sa mayoma, ang kusog, ang ihang binulan, kusog kay grigla ba nga moabot sa 7 ka adlaw o sobra pa. Ang uban gani sa kabulan matingala na, nagasakit ang puson kanang dapit sa ihang pantog, perminti makuhaan sa ihang gisabak, kanunay og hapdos mangihi, unya ginagmayra

0: nagabag-o ang pagawas sa ihang hugaw o kasagaran makasinati o constipation, nagasakit ang likod, hawak, mga tiil o sakitan siya kung makiglabing-labing sa iyang partner. Kung masinati ni mo kini, mas maayo nga magpahiling jud ka dayon sa doktor aron masuta kung unsa gayud ang hinungdan. Mientras sayo, mas maayo. Kasagaran ginahimo sa doktor pangitaan og pamaagi aron pugngan ang lawas sa paghimo og estrogen og progesterone hormone, pinaagi sa pagpatumar og mga tambal og pagbutang og mga devices aron mogamay ang mayoma. Kung dili na madala himuon ang operasyon, ang hysterectomy mao ang paghawa sa tibuok matris, no? Hysterectomy ang tawag ana kanang pagtanggal og matris uban ang mga tubo og ubaryo. Kini kung wala ka na plano nga manganak pa, muna mangutana dahil ang doktor, pila na imong anak, misis? Inana na siya, basta gahuna-una sila nga murag mas maayo nga tanggalan ka na og matris. Pero og dili kanang gusto pa nimo nga manganak, mao to nga pangitaan nila og paagi. Aron malikayan ang maong balatian mga higala, importante ang pingan ang maayong panglawas. Hilabi na ang maayong sirkulasyon sa dugo sa matris, importante gyud ang balancing nga mga nutrients og minerals. Busa kaon sa masustansyang pagkaon sama sa isda, mani, gulay og prutas, himo ang food supplement. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule maayo usab kung regular nga magpa-pap smear. Muna nga sumayan ninyo, Bilongga Gold mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Joy FM. The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.

0: 102.3
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozamiz City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong po ito niya kay daghan siyang katul-patul ba makadawag siya sa silo. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko nag-iaktivity ako baby soap siya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-damal.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance Plaza. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza. GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidi Yaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidi Yaki.
8: Me too. Kidi Yaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
9: Joy!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Wow, kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Bow, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh.
4: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
5: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, video graphic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges, free tuition fee, and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
6: Congratulations!
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
7: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Bilunga Gold, hantod ka rin.
9: Nga na pod?
8: Eh, morobi na mga kukala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit pa rin.
9: Ang imuhang tiil.
8: Ang imuhang tiil ko.
9: Oo.
8: Yung minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
9: Oo.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
10: Joy and joy. 102.

0: 102.3
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyake Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakaniting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro po no. Pero yung ko nga, testingan lang na ito, Yake, kaya nakatesting ka itong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo
1: din. Yan ang Yake Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
5: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy!

0: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Lanta ka ng kuyot.
2: Pero karon?
1: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Ito yung katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki vitamins yan.
0: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: May bago ba kayong uniform? Pa-personalize nyo na yan dito sa Ritz Garments Manufacturing. Ritz Garments Manufacturing. Whether it's a company uniform, jersey, t-shirt, jacket, kaming bahala mag-customize ng gusto nyong design. High quality, full sublimation printing, durable, bright and long-lasting colors, good designs, free layout, powered by Epson printer, sublimation offers, bike jersey, basketball jersey, riders long sleeves, t-shirts, polo shirts, hoodie and jacket, jogging pants, banners, and others like sportswear or uniform apparel. We also do souvenirs and giveaways such as cups, mags, and more. Basta usapang sublimation, trust only Ritz Garments Manufacturing. Contact us now sa cellphone number 0926-684-1644. They are located at CHC Complex, Jose Abad Santa Street, corner Villamarzo Street, Poblacion, Kidabawan City. Ritz Garments Manufacturing. Ano pang hinihintay? Visit na!
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy and joy.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw na usap mga higala. Ani ano sa kita sa atong tulumanon yaman ng kalusugan. Ingatan ako po si Mami Joy. Hatod ka na to sa Yaki Laboratory. Tiga mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. O sa ka-alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, ang Yaki Herbal Capsule. Kini mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ang Yaki Herbal Capsule, dunay katakos, aron wag tangon ang mga bad cholesterol. Nga nibara kini sa mga agianan sa dugo, tungod sa mga epektibong sagol sa Yaki Herbal Capsule ng mga herbal plants, makasirkular og maayo ang dugo, gikan sa kasing-kasing, padulong sa tanang parte sa lawas og pabalik. Kay kabalik-balik rana mga higala. Ang mga taong dunay sakit sa kasing-kasing, likayan ang daghang butang. Mga pagkaon og tambok, parat, sobra katamis, sigarilyo, dili manigarilyo, ilimnon nga makahubog, sobrang kakapoy, pagbulad sa kainit sa adlaw o uban pa. Kasagaran ang atake sa kasing-kasing, ilado nga coronary heart disease, ang CAD or kaning CAD. Tungod kini sa atherosclerosis o ang paggahi sa arteries sa kasing-kasing, tungod sa pagbara sa mga tambok nga nadeposito sa mga ugat nakapalibot sa kasing-kasing. Tungod kay barado ang agianan sa dugo, dili mahatag ang eksaktong oxygen o ingon man ang nutrients, dili makapitik o tarong ang kasing-kasing o makasirkular ang dugo sa tibuok lawas. Framing heart study, maoy mag-analisa kung posibleng mo atake ang sakit sa kasing-kasing. Ang Yaki Herbal Capsule makatabang usab aron batukan ang atake sa kasing-kasing. Tungod dunay taas nga antioxidant properties ang Yaki Herbal Capsule. Wag tangon niya ang mga bad cholesterol nga nibara sa mga ugat. Importante usab nga apilan sa healthy lifestyle. Eksaktong pahuway, inom eksaktong kadaghanon sa tubig, likay sa stress sa kinabuhi. Kanang problema dili problemahon, ang problema pangitaag solusyon. Kung makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, lahi nga kadasig ang imong bation. Mulami ang imong pagkatulog, mo normal ang imong blood sugar o blood pressure, mukusog ang imong immune system. Buot na mo masayran mga higala kung nahimo na ba kanininyo sa inyong kaugalingon. Mupod na ang hinungdan na pirmi kami nag-aawhag kaninyo nga i-text ka na mo kung ano na kamoy pangutana o di ba kaya kanisa kasinatian sa mga produkto. Kini ang numero sa mo ang cellphone nga inyong dapat i-text. Ang 0928-6767-031. Paminaon nato si Kuya Loy para sa mensahe sa ato ang mga Yaki users.
1: Sa mga mensahe ipadala sa itong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0901-048-91-357. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay nito Marco, o ganawag tang yud ang ako ang balatian. Salamat yud. Text usab gikan sa cell number 0946-355-0784. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa Yaki Oil Liniment. Kinawala yun ako bugas-bugas akong nawong. Kay kadagabi, Kuya, akong ginahaplasan. Nawala yun, salamat kaayo si Loy Loy Kosep Dini, taga Quarry Magsaysay, Marilog, Davao City. Atong tawagan si Loy Loy katong istoryahon.
2: Hello?
3: Hello?
2: Yeah, si Kuya Loy ni sa Yaki. Si Loy Loy ni?
3: Oo, sir.
2: Oo, ikaw to nag-text sa Yaki, Loy?
3: Ako tong nag-gon sa panginig niya kung naong di apasan na kong Yaki.
2: Oo, kinintext ni mo, Loy. Ako basahan, Loy, ha? Okay ra sa'yo mo, ha?
3: Okay, sir.
2: Oo, hindi mo. Bayong hapon na Kuya Loy sa og Mami Joy, salamat kayo sa Yaki kay nawala gid ako bugas-bugas sa ako ang nawong kay kada gabi ako nang ginahaplasan sa Yaki oil niya. Nawala gid siya. Si Loy Loy Posit ni taga-Quarry Magsaysay, Marilog, Davao City. So, morning kitext ni mo, Loy. Tinood din kitext ni mo.
3: Kuya. Tinood din na siya. Kay nakatapos na ako kadagabi ang ating now. Medyo nawala din ang mga butas-butas siya. Salamat din naman sa Ginoo. Salamat din ako. Nawala akong mga butas-butas ni Ben Hamid.
2: Kung saka daghan to imuhang mga pimples, Loy?
3: Daghan kayo eh. Dagko kayo. Magbuti-buti akong now. May laing kayo isuroy.
2: Oo.
3: Maulaw ko mag-isuroy niya. Tagpura ba? Kasi maabot sa akong likod.
2: Uy, daghana, no? So, maroon pag gihimo ni mo, imuha lang ginaplasan ka na gabi o Yaki Oil.
3: Plasan, maghilam ko sila ang tubig nga. Then ako katawag, ako mabutang ang bagno sa dapat.
2: Kung sa pagkatiyo ni mo, Loy, ka nang maghaplas na kag Yaki Oil?
3: Hindi, kaya ang video lang halang gamay. Bagno, kasi na akong lagi, kung sa akong naong ba, mura mudala o pining

0: sa nako tamang pamatiin dito nga bugnaw ang halang gamay.
1: So karon kumusta na?
0: Kasi naman ginasugyan na lang yapon ako kay na may mga porpanagsa na lang kayo so gamay na.
1: Ah, dili na pareha kani adto.
0: Oh, dili na.
1: Oo, nya nagali kay po ka magkaog mga oil foods loy kanang mga mamatikaw nga pagkaon.
0: Oh, nagali kay nagali kay anak ko.
1: Sabay ko an loy na iulat ko imong mga dagko nga mga pimples.
0: Oh, nangawala po.
1: Apil ang ulat?
0: Oh, na ako an minsan nahamis na gani nga naputi akong naong.
1: Uy, kanindot no. Pila edad ni mo loy?
0: 23 na.
1: Loy, salamat kay loy ha sa pagsali sa pagkita sa akin. Salamat kay loy, bye. Okay, thank you, bye.
2: Mao ko tumami Joy si Loy Loy kusip na wag tang ang ihang nga mga dagang bugas-bugas tungod sa pag kanunay niya nga pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Walang kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
3: Ako po si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Thank you, kaayo.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: street. Yeah, you said forever, now I Joy
1: FM. Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki vitamins.
1: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di magud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
6: Udto na joy! It's such a good vibration. Udto na joy! This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Si Mik Mik ni taga Magtet, and wait na ko kung mga isuon nga na minaw diri sa Joy o request kong kanta Flowers ni Miley Cyrus. Salamat Joy, basta Joy, enjoy.
2: We were good.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Kinabawan City, 102.3.
3: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
4: Katul kay Kuya para nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahika po gahi. Mubalik ko katul. Ako ang mga igago ba nagbahin mang guna sila og yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa yaki. Sinuhuta ko, di ko humot kayo. Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay murag bugnaw. Huwag ko kay tumunga tambalan na ko akong kamot. Mamin yun na ayo.
3: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza. Adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulan? Adto ana sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kinabawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: 102.3.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
3: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka inaog sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.

0: Nawamtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Napistingan dyan ako. Kanang kuan mo to kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing Old Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining nawagtang.
2: Ang akong bana, nagsubo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanya butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom na anay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. May nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito. Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo sa gitistingan ako. Salamat kinaayo
1: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Usa ka adlaw, sadyang nakigistorya ang lalaki sa parot.
4: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap. Tumag na yon, tumag.
5: Kabalo ko mo istorya. Ikaw, kabalo ka mo lupad. Lupad na yun. Lupad. Lupad.
6: Basta Joy, enjoy.
7: Joy FM.
8: Ganahan ka?
7: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapa sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
9: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges. Free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
10: Congratulations.

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Ako si Gigi, nagpuyo sa Tosirin Trugas. Request ko kanta Better in Time. Thanks sa Coldplay. Kasta Joy, enjoy.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Kinabawan City, 102.3.
3: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
4: Kung ako, kung pare mga akong ipatistipon, di ba mag-istorya mang gabi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu, turi rara ng inyo ka, huna-huna rana.
5: Kung saan ipatay ko nung saya?
4: Ganado, niya pagkakuman, dito, tingala rin niya, sa naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo mo, siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako, siyang, kanitiri walang ditiktuan ni Trey, pag-condition ni Salah, was pre. Ara sa sana ning tingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay ladin na kana maglalis usahay kabalo ba yata sa tong misis na usahay matingala man na ba siguro gipaladin ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra maghikap oya kayo pagkabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo na diligan ng bulat ba.
6: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.

0: Kalat sa kapobrehon. Dear tatay, paliugin tawon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
1: Dear ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.

0: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-kagawasan Pagadian City sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
1: Tukar ginakukitim, hupong ginakong tiil, grabe ta kong ginang diri-direhon. Bako siyang iduot, malupyok yun siya. And then pag try na kinom ato, Yaki nga Herbal Capsule, primero tulolak capsule, siya muraganahan man ko, ni murag pirmi bitak ko mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Then, wala na po siya mo kuan, wala na siya mo hupong.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang, talagang, kusang titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki, ning, okay naman ako maminaw. Munang karoon, wala ko kung nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home. On Saturday, and only on Saturday, 1 to 3 p.m., requests and dedications dedicated to you with Mommy Joy. Unto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Kayong adlaw na usab ganatong tanan mga higala, kininausab ang atong tulumanon, yaman, ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod ganato sa Yaki Herbal Laboratory ang tiggama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil o gingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga pampahami sa

0: takip na ang bation nga kanunay na kakapoy. Dali kaayo na masuko kon irritable. Gamayng ligas, suko dayon. Dili normal ang pagpangihi. Sigig ihi pero ginagmay. Abi nila o gibusaw. Kanang ginaingon nila ginabusaw. Pero ayaw mo pagkumpiyansa. Mga simptomas na kana nga basin og naa na moy diabetes o taas ng inyohang sugar level. Matod pa sa uban kon lamigason kuno ang imong ihi. Pastilan ato pa di ay nang bantayan. Maniguro na lang yun na mga higala. Magpa-check na yun ta. Diabetic ka na daw kung umigason ang imong ihi. Basig na yab anda itong asukal ang imong naihian. Maayo pa ang lamigas na kabalong nga diabetic ka. Dili na ito na himuon mga higala nga mas maayo pa ang umigas kabalo nga diabetic ko ka kay ilahang supsupon tong imuhang ihi. Dili na nato hulaton mga higala. Masabta na ito na pinaagi aning mga balatian. Pero mga diabetologist, dili mo tuo ni ana kanang ihi sa ihi nga daghang omegas. Kanunay kang uhaw. Mauna, kana mo tuo jud ko ana kanang kanunay nga uhaw, magmala ang imong ba-ba og imong lalamunan. Kanunay kang gutumon nga makaingon ka bago lang man ko nagkaon nganong gigutom naman pod ko. O di ba? Di masabtang pagpayat bisan tinuod kusog kang mukaon. Kay ngano, ang imong kinaon dili naman ma-convert into energy kundi ilabay na niya pagawas sa imuhang lawas. Wala na yung enerhiya. Unya, muhanap ang ato ang pananaw. Og makasinati ka mo sa mga timailhan nga sama sa amo ang gihisgutan, pakigkita e gayodayon ang inyohang doktor. Aron malikayan ang diabetes, ilabi na kung doon na kamoy history, kinahanglan mag-exercise kita regularly. Diba? Kadtong wala pa nagabati og mga sama sa among nahisgutan, magtumar na kamo og Yaki Herbal Capsule. Makatabang sa mga taong dunay diabetes kinitungod kay dunay katakos aron limpyuhan. Og sama sa akong nasulti na kaganiha, ayaw na nato hulata nga magkaroon ta og ingon ani, no? I-prevent na nato kana pinaagi sa pag-inom og Yaki Herbal Capsule makatulo sa usa ka adlaw. Kay tunaw niya ang mga cholesterol deposits nga mao'y mubara sa flow sa atong dugo. Maoki na ang sekreto aron mamahimong himsog ang atong panglawas. Mga higala, kung aduna kamo yung mga pangutana, ayaw pag-alanganin. Huwag kayong mag-alala. Pakitext lang po ang cell number 0928-6767031 alang sa inyong mga pangutana o ikasulti sa ato ang mga produkto. Para sa ato ang mga texters o uban pang impormasyon sa atong mga produkto, ania si Kuya Loy.
1: Dagang salamat, Mami Joy, sa pipila ka mga mensahe nga gipadala sa atong text line gikan sa cell number 0910616-3883. Dagang kaing salamat, Mami Joy, o Kuya Loy, sa Yaki Herbal Capsule kay Naayo Jud ang ako ang balatian si Jong Carduna di ani Kuya diri sa Purok Antonio Tubod Iligan City. Lain na pang texter gikan sa cell number 0930957-9914. Hello Kuya Loy ug Mami Joy, nagpasalamat jud ko sa Yaki kay naayo gyud ang labad sa akong ulo unya tulo ka adlaw sa pag-inom nako sa Yaki Herbal Capsule na wala dayon ang uban pa nakong mga balatian. Karon Kuya, wa na nagbalik-balik ang kalabad sa akong ulo. Sili sa day ni Kuya. Og lain pang texter gikan sa cell number 0942489215. Hello Kuya Loy ug Mami Joy, ako di ay si Mark Jan Laurente sa Santander. Nagapasalamat jud ko sa Yaki Herbal Capsule kay naayo ang ako ang mga balatian. Naginom ko og Yaki Kuya ug Mami Joy kay nagalabad man gud pirminti akong ulo. Pero sa dihang nakainom na ko og Yaki Herbal Capsule, wala na nagbalik-balik ang ako ang sakit. Salamat kayo sa inyohang produkto. Mao ka to mga igsoon, ang pipila lamang sa mga mensahe nga gipadala ninyo sa atong text line. Ang 0928-6767-031 sa inyo nga mga dugang pamensahe ipadala lamang dinhi sa atuang tulumanon. Dinhi na lamang kita kutob, ako si Kuya Loy.
0: Ako usab si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan hangtod ugma. Thank you kaayo sa inyong pagpaminaw.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Joy FM. Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

6 na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng ala, una ng hapon, maulan, pero tumigil na po dito po sa Kinapawan City mga ka-joiners. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? O ingon man ang mga ka-joiners nato nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Salamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners nga mga Muslim. Madiyaw na dumda sa kanaton mga katipanod na mga mandaya. Sa kinatibukang Davao Oriental ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. O siyempre ang mga nagasunod po sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Ayan, welcome po. Ito na ang ating programang Dear Mommy Joy. Ngayong araw po ng Miyerkules. At rest na po sa buwan ng Hunyo. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon, June 3. And happy anniversary po sa lahat ng may mga sineselebrate na anibersaryo. Sana po ang lahat nakapananghalian na mga ka-joiners. Lagi ko po itong sinasabi. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Sa ating mga drivers na mga sweet lovers, salamat kaayo sa pag-tune in sa ato ang istasyon. O gamping kanunay, ilabi na sa ato ang mga pasahero, sa tanang mga nagabiyahe karon. Una-una nato perme at kung pila ka kinabuhi ang ato ang dala. Safety first mga ka-joiners, huwag makipag-agawa ng pasahero nang wala po sa lugar. Ha? Alalahanin ninyo kung para sa inyo yan, magiging para po talaga sa inyo. Tingnan nyo po yung nadisgrasya, no? Akala nung driver ng tricycle sasakay, nadapa si Lola, edi nahagip niya, namatay si Lola sa ospital. Kaya ingat po tayo mga ka-joiners, huwag po tayong masyadong nagmamadali. Check natin ang ating mga sasakyan bago pa man umalis. Bago pa andarin yan, e-check lahat yung tire, wala bang maluwang, at yung tubig, kung kailangan ng tubig yan, yung oil. Check po ninyo yan mga ka-joiners, wala bang tagas. Oo, lalong-lalo na po yung mga nagda-drive na hindi naman po nila mga sasakyan. Ayan ang number one na mga abusado. Oo, dito sa amin maraming ganyan. Kasi wala man silang pakialam, hindi naman kasi sa kanila yan. Pagkasira, parking. Pag nagtanong sino ang may dala nito, walang magsasabi. Ganyan po yan. Pero binabantayan na po yan sila mga ka-joiners. Mahirap na pong magtiwala ngayon, ano? Oo, mga tao habang tumatagal, nagiging abusado po. Kaya kahit na sa pakikipagkaibigan, sa trabaho man yan, mag-ingat po tayo sa mga abusado ng mga tao. Kailangan po natin ng kasama na may malasakit. Importante po yun. So sige, tuloy-tuloy na tayo. Baka kung mapasaan pa po ang usapan. 9 minuto na po mga ka-joiners. Makaraan ng alauna ng hapon. Tika muna. Hindi, wala di IG Plus Stars. Ako ang partner. Ang ako ang cellphone. Wala ah. Wala itong password, char-char lang na siya. So anyways, so ayun, delayed. Ayan, naka-live streaming po tayo mga ka-joiners, pero gusto ko pong subukan ninyo kung may radyo kayo sa bahay. Pakisubok daw po yung 102.3 mga ka-joiners, ha? Kasi kasagaran naka-live good mga ka-joiners na ito. Thank you for watching kay Annabelle Felix Bandaha. Maayong hapon daw, Mommy Joy. Shout out ko sa ako ang mga silingan diha sa Tagbanahaw. Oy, maayong hapon sa mga Tagbanahaw. Adyaw na dumda kamayo dosaan. Salamat, Mommy. Watching from Bahada, Davao. Kisan Hasim Mamaluba. Salam, Mommy Joy. Mapiamod to. Pa-shout out po from Barangay Inog-Og. Inog-Og Pagalungan. Maguindanao del Sur. Ayan. Assalamualaikum. Mapya apakikinag. Kisan. Thank you for watching. And also from Rofami Camille. Good afternoon po. Greet ko lang po si Papa Roland Camille. Wag yun ni absent ba si Papa Roland Camille o si Mama Berlinda Masumpad. Kada adlaw yun ni. No, si Tita Sheila o si Yuyo Julito. Maraming salamat. Pa-request po ng song palagi. Thank you, Rofami. This is me, Parason Madanlo. Good afternoon, Mami. Shout out na ako si Mama Maribeth Madanlo.
Og si Papa Judy madanloog sa ako ang mga manghod watching from Barangay Abijod, KTL. Abijod? Oo, para diya sa mga duol diya sa may sa San Antonio, no? Kadto mga taga-Lamyawan, taga-Albar, mga taga-San Luis, basi wala pa mo kabalong, ana ay butika diha. Sa buntod, no? Diha sa may Salo Parco. Oh, di ba? Naatay butika diha. Ambot ug asa na siya nakapangalan karon. Oh, panawa na ana ay mo text karon sa ato ah. Rico Ruales Kalantok. Ay Mami Joy, kumusta Mami? Pag-greet me dere sa Payag, naminaw ni mo Mami. Oh, ulan kaayo dere. Pag-greet ko nila Mama na asa Malita og Papa nako Mami. Mag-request ko og song Luha. Nas Landasan, salam Mami, pa-shout out naman sa mga family Landasan. Oh, kadtong butika na akong giistoryahan, no? Kanang Baste, kay Baste to Pharmacy, ha? Diha sa may buntod sa may San Antonio. Oh, dool na siya sa Barangay Hall. So, balikan nato si Nas Landasan. Salam daw, shout out naman sa mga family Landasan sa Kabaka, North Cotabato, lalo po sa mahal kong anak na si Dato Yasser at sa ama ko, nag-alaga sa kanya ngayon, Mami. Kasi nakikipagsapalaran. Nakikipagsapalaran po. Asa na sa'yo, nakikipagsapalaran po ako sa Manila, Mami. Salamat po. Ayan. Oo, dapat lagi mong kinakumusta si Lolo. Oo, na nagbabantay sa iyong apo. Ed De Vera, shout out sa ako ang anak na si Jed at Elaine De Vera dito sa Katiduan, Kabakan. Thanks po, Mami. And thank you for watching, Villasita Kaligunan. Aplongs, good afternoon daw, Mami. Shout out, Adi Matabang, Aktao Kanga. And also from Krisha Batuaga, dilo po Mami Joy, pakigreet ko nila Mama na nag-enroll sa mga kapatid ko na kay Christoph at Jose. Aya, King agad sa Semerara Academy. And from George Amudo Kalogmok, shout out po from na po. Usog ang Mami Joy, dere Mami, shout out sa ako ang sarili nga nagtaksi og abaka. Ayan. Usog mangyod di kita sa Napo, no? Dagan salamat kaayo sa mga taga Napo. Pwerte na akong panghingusog na makaabot diha, pero di gyud ko gisugtan nga moadto og Napo. Mauna na si Jevelyn Balante. Kay di gyud masugot nga moadto ko og Napo. Kay dili daw na ako kaya. Sure lang, Jeb. Bencho Abdul Kadir sa sakam Mami, ano ang salam siguro ito. Salam Mami, pa shout out po watching from Paranaque, Armstrong Street, Metro Manila. And also, good afternoon daw Mami, shout out sa ako ang mga apo og anak na si Robel Kaligunan ng PM Sobricari og sa ako apapa Romeo Omani ang nag-greet si Villasita Omani ng Barangay PM Sobricari Caragadava Oriental. Pingot Janeline Dagansilong, shout out di ay ko sa akong papa nga naminaw og si kuya nga sigig duwa og wa di ay sigig duwa wa di ay nagduwa di ay aywa di ay sa mani ay ang sabagay tinood. Salamat Mami Bing Mamato, greet na ko sa gang family og sa ako ang pamilya sa Davao. Pa request Mami Joy, love is all around me. Salamat Mami Joy, watching from Lampayan, Matalam, North Cotabato. Miguel Adonato Duway, greet ko sa ako ang papa og mama sa bukid, amping sila always po. Aba, daghanan na nila Benjo Abdul Kader, nakalugar ang mga people. Salam Mami, pa shout out lang po sa family Abdul Kader, sila Dato Rajamuda sa SGA Ligawasan. Ayan, MC Kenton, good afternoon Mami, pag-greet po mga kasama ko ngayon dito sa Manaulan, Tugunan, SGA Barm. Kaida Arfat Zagi, ayan, pamention po ng Baboso Family of Central Malamuti, Matalam. Request po ako ng song Leader of the Band. Thank you po. Daniel Calextro, madyo na hapon Mami Joy, maulan na hapon diha nimo. Maulan po ba diha? Kay nagulan sa amua pero nagundang naman. Magsidlak na manggani si Haring Araw.
And also, Lorena Gomez Isabida, thank you for watching, Mama Ends. Kumusta naman ka? Monson Ivan, shout out Monson Family Amodo Magbutong, pa-request ng song Banana. George Amodo Kalugmok, shout out kay Jason Lemindog, nga nag-shooting, shooting siguro ni of Mallorca. Alam mo, Mallorca is not good for the body. Pero, kung may imong gusto, agitay mahimo, ana. Jenny Arsenio, good afternoon po, pa-shout out sa Arsenio Family sa Kulaman, Senior Senator Ninoy Aquino. Thank you po. Selky Domingo, good PM, mami, watching from Lang. Ala oy, Pingot Janeline Dagansilong, hello daw sa Pingot og Dagansilong Kituga Family og ang Langguway Family. Ayon, hello mami, maayong hapon. Ako po ipag-greet si Leah Kim ng happy 10th birthday karon na adlaw po. Salamat po. Ala, naadi ay handa diha ron. Happy birthday, Leah Kim. Fee Cuesta, pag-greet po kay Fee Cuesta. And Lina Bala, mami, salam. Shout out naman po, watching from 130. Greetings coming from Rams Labay. Labay. Sukran, mami. Ayan. Ayun, so Villasita Kaligunan, akong mga apo, Zaira Ivanez Gansa og si Athena Ivanez Gansa ng PM Sobrecary. Boss DC Cayetano, mami Joy, shout out lang ko dari sa Alem Street. Nag-ulan kaayo dari og sa kauban ako dari nga si Bador, nagwapo yan lang po. Esal Pisukan, good afternoon po ng San Fermin at Lorna Smith. Shout out daw ma'am from Bakulin. Ako man lagi. 18 minutes na po makaraan ang ala una ng hapon at ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Patod pa niya, dear Mami Joy. Maayong hapon, Mami. Tawagalan ko sa pangalang Lorena. Dalaga pa ko, mami, og 31 na po ang ako ang edad. Gusto lang na ako hisgutan sa imang programa na 31 na ang ako ang edad. Wala paghihapon ko nagminyo. Pobre ang amo ang kahimtang. Pito kami ka managsuon. Unya ang akong mga igsuon na nga minyo na. Ako ang ikaunom nga anak. Og ang amo ang kamanghuran. Tuwa sa Manila. Manimpad. Og tungod lagi kay nagkanya-kanya naman sila mami. Ang akong gihimo naningkamot pud kog ako ah. Nagpabilin ko sa amo ang lugar. Kay dili na ko kaya nga biyaan ang ako ang mga ginikanan kay mga edaran na. Bisan lang man mangumusta sa ako ang mga igsuon. Wala gyud. Wala na sila nagauli sa amoa. Og sama ra sa ilang giingon nga ako na ang bahala sa amo ang ginikanan. Siguro natagad kini sa ako ang mga ginikanan. Mauto nga nakita nila nga naningkamot ko magnegosyo. Og kabalo ka, mami. Ako nagatuog yod nga og maayo taog kasing-kasing. Ang Ginoo magauban yod sa ato ang mga buhat. Bisan tuod kong muhilak ko, kay masakitan ko nga gipasagdan ko nila. Pero tungod kay nakita sa ako ang mga ginikanan ang akong paningkamot og ang pag-atiman nako sa ilaha. Mao siguro nga gihatagan ko nila og kwarta. Sa among kapobrehon, dili ko makaingon nga adunay 120,000 nagitago ang ako ang mga ginikanan. Dugay na daw kaayo ng mga kwartahan na ilang tinigom sa bag-o pa lang sila na minyo. Tungod lagi ko no kay dili sila gusto nga magsalig sa ilahang mga anak bisan og daghan kami kay kasagaran ko no. Inigwala gyoy mahimo ang ginikanan. Ginabaliwala na sa mga anak.
Siguro tungod kay nakita nila nga ako ray nagpabilin. Mao to nga gihatag nila sa ako ang kwarta. Pero ni atong higayon na wala gyud nako gidawat dayon mami. Kay dili man ako kinahanglanon pa. Kay gina-rolling lang nako ang ako ang negosyo nga nagsugod lang ko og 5,000 mami. Unya karon. Nakapatukod nako og building. Aduna na ko'y sasakyan og aduna na ko'y pito ka mga trabahante. Maayo ang amuang panag-uban sa ako ang mga ginikanan. Pero bisag kanos awala gyud ko naghisgot sa ilaha bahin sa ako ang mga igsuon. Sila na mismo si mama og papa ang makig-istorya sa ako . Matod pa nila, Lorena, naunsa naman in taon ng imo mga igsuon? Wala ba sila nagapangumusta diha sa imuha nga uso naman ang cellphone karon? Ang akong tubag, kung mahitabo man nga mangumusta sila, dili usab mahitabo nga dili na ako ipaabot sa inyo ha. Pero wala gyud sila nagapangumusta. Hangtod usa ka higayon, naguli ang amo ang kamanghuran. Uli tao pa man ni siya. Og sa 5 katuig halos nga wala siya mo pauli. Nakurat siya pag pauli niya nga na ako'y dakong negosyo, na anak ko'y 7 ka mga trabahante, kay wala mang gyud ko nag-istorya nila. Maoto, nakurat na lang mi pagka Disyembre nga nanguli ang tanan na akong mga igsuon. Wala ko kasabot sa akong gusto nga bation kung malipay ba ko o maglagot ko nga naguli sila. Pero tungod kay nakita na ako nga ang ako ang mama o papa, grabe ang kalipay nga nanguli ang ako ang mga igsuon. Dala ang ilahang mga anak. Nalipay kaayo ang mga tigulang sa ilahang mga apo na nakita niya. Kay puro may mga anak na katong 5 nga nangabinyo. Puro tag-isa pa lang ang anak, isa lang ang duha. Pero tungod kay nakita na ko ang ako ang mga ginikanan nga malipayon, maghilom-hilom na lang ko. Ipakaon ako sila og maayo. Tulog ming tanan sa balay. Hantod sa amo ang lamesa na ay matulog o magabi. Kwarto, sala. Dili mumpod na ako pwede mapatulgan ang ako ang building kay mga stocks man dito. Og maoto nakahuna-huna ko nga siguro ang balay. Ako ang padak-an. Pahimuan ako og extension bisan og wala na'y kwarto. Og manguli sila. Dito na lang magdulog-dulog. Nakita na ako nga walang wala pod sila. Kay puro nang gikomyot. Wala may mga sasakyan sa ilang pag-abot. Og makita na ako sa ilang kaugalingon, sa ilang mga gamit. Namuna-muna pod. Maoto, sa dihang manguli na sila, siguro mintras wala ko sa balay, nag-atiman dito sa negosyo, nagig-istorya sila kay mama. Tungod kay anang gabi nga bag-o maglakaw sila, giadto ko ni mama sa ako ang tindahan. O giingnan ko niya nga basig pwede ko no nga kadtong gihatag niya sa ako ang kwarta nga 120,000. Basig pwede na daw ko no niya kuhaon ang 50. Nakurat ko kay unsaon ni mama ang kwarta. Buto ingon ako, ma, unsaon man nimo ang kwarta. Pero ang tubag niya sa ako anak, ang imong mga igsuon manguli na ugma.
ay mga pamasahe. Kunya gusto ko mag-adtog mall. Iuba na ko ang imuhang mga pag-umangkon. Gusto na ko palitan sila og unsay gusto. Kay dili pa ko musugot nga muuli na sila og ma. Gusto ko sa sunod adlaw pa. Igor ako naginhawa og laom. Kay kadako sa kwarta nga iyahang kuhaon pero tungod kay ilaha man to. Og napalago naman pud nako. Akong gihatagan si mama og 50 mil. Mao to nakita nako nga pagkaugma. Ang lima ka pamilya. Kauban si mama nang atuog mall. Og pagpanguli. Malipayon ang tanan. Kanya-kanya og suot. Sukat sa ilang mga napalit. Dayon gipanghatagan og pamasahe para sa ilang pagpanguli. Natingala ko nga namalit pa si mama og tupperware. Og namalingke. Kay gilutuan niya og baon ang iyang mga apo sa ilang pagbiyahe. Wala ko nakaagwanta. Nakahilak ko. Nakaingon ko nga inanig yun di ay ang ginikanan, ang inahan. Bisan sa pila katuig, wala giyo na una sa iyang mga anak. Pero sa dihang nikalit og butho, gihimo niya ang tanan. Malipay niya ang iyang mga anak ug ang iyang mga apo. Wala ko'y mahimo kundi ang malipay na lang pod. Bisan pa man sa ilang kakulangon, kay nakita man ako ang ako ang mga ginikanan. Labi na akong mama nga malipayon. Hangtod na ng lakaw na sila. Walay dagang istorya. Na ako'y usa ka trabahante nagpatabang ko og limpyo sa balay. Daghang mga hipuson. Pagkatapos, usa ka gabi ipag-uli na ako. Limpyo na kaayo ang ref. Gilimpyo di ay ni mama. Pagmatod pa niya, anak, why sulod na ang ato ang refrigerator. Ikaw na ang bahala. Wala ko motingog kay ako namang gyud ang tanan-tanan. Wala naman ako sila ginaistorbo kay kabalok ko. Wala man po sila'y kwarta. Okay ra sa ako ah. Igo rapod ko nag-ingon, sige ma, mamalingki ko ugma. Tungod kay kung kamera, mas daghan mang gyud ang gulay. Gioban ako siya aron siya ang mupili mismo. Kung unsa ang gusto nila kaonon. Pero ang gili na maayo karon mami kay magsige naman og panawag ang ako ang mga igsoon. Kaysa ilang pagpauli giignan si mama nga magpalit ka og cellphone ma para makatawag-tawag mi sa imuha, makapangumusta. Mauto nagpalit og cellphone si mama. Kana ragong matawagan lang. Og didto, magsige na sila og panawag. Nang problema ko mami kay magsige naman og pangayog kwarta. Tanan na lang nilang problema kay kisyo na ibayro nun sa eskwelahan, na ay kinahanglan ipa-check up, wala na sila ipampalit og bugas, nga sa pila katuig wa man na mahitabo. Og maoba ka na ang hinungdan nga kailangan mag-cellphone si mama. Kay maoy ilahang tawagan. O niya, og maingon si mama nga, kabaluman mo mga anak nga wala mang kway kwarta. Maingon dayon siya, unsa man di ay na si Lorena. Solo. Kadaghang kwarta. Ikaw ray pangayo dito ma. Dili mi mo, pangayo, dili mi mangayo niya kay basig kasabaan mi. Sa una, tungod kay nagkasakit, na ay nagkasakit, akong gihatagan si mama. Dilipod ko mukabalibad kay mama kay naaman sa kwarta sa ako ah. Pero ang akong gihimo mami,
So tanang panahon nga magkuha og kwarta si mama sa ako, ah. Ako yung ginapapirmahan sa iya, ha. Dili na ako gusto nga moabot ang panahon. Makadungog ko og dili maayong istorya. Maoto mami hangtod nga nahurot ang 120,000 niya. Matugiin na nako siya nga ma. Kaya tamo pakaonon og ni papa at imanon. Pero kanang mga panginahanglan sa ako ang mga igsuon, dili na ako na kaya. Unsa ra may ganansya ning ako ang negosyo. Gasweldo ko og tao. Nagabayad ko sa gobyerno. Gabayad ko og kuryente. Unta masabtan pod na nimo. Karon pa lang, kay nahurot naman nimo ang imuhang kwarta. Maingon ako nimo nga, sa sunod, magsige pa na silag pangayo, balibari na. Kay dili gyud ko makahatak nila. Nasuko ang ako ang mama. Gingnang ko niya. Dili di ay kamutabang sa imuhang mga igsuon. Ingon ako, dili sa dili mutabang ma. Mutabang ko kung unsang ako ang kaya. Pero kanang mangayo sila o niya, hat muhatag yun og kantidad, dili na ako na kaya. Matuging na nako. And then, usa kahiga yun, nagpakiluoy ako ang mama. Kaya nangayo daw ang usaka anak niya. Palit daw og tambal. Itagaan ako og 1,000. Igor ako niya gitanaw. Siguro gigam yan. Inako nga maoranay kaya nako, ma. Unya sa pagkakaroon, wala na malipay ang akong mama sa ako, ah. Iya kong kihinginlan. Giingnan ko niya kay kung inana ka, ayaw na pagpauli diri sa balay. Grabe ang kasakit ka akong gibati, mami. Pilipila katuig nang gipasagdan siya sa ako ang mga igsuon. Walay lain nga nag-ati Manila ako. Kung gihatag man niya ang kwarta niya sa ako, ah, wala man po na ako gigusto. Ikuha niya, bisag piso, na anak man po ko niya, wala man ko niya gibinlan, wala man ko nagreklamo. Unya karon ako pa ang gihinginlan na palayason sa balay. Grabe kasakit ang akong gibati. Muna karon mami, nagpa-extension ko sa ako ang tindahan sa likod. Pahimo ko og kwarto nako, gamay nga kusina, o gamay nga sala. Sa pagkakaroon, nag-arkil ako. Sa ako ang matulugan kay maglisot bang yud ko sa tindahan. Wala yud ko giadto ni mama og hangtod karon. Wala yud ko niya gitinggan. Unya karon kay nahuman naman ang akong puloy-anan. Nag-monitor di ay si mama. Napangutan na sa ako ang mga tao. Kung unsa daw kuno ang ako ang gibuhat, na ay katrabaho sa likod. Itubag po sa ako ang mga tao nga nagpahimo siya og kwarto niya nay, pati kusina gamay og iyang salang gamay. Namutangan sa iyang lamesa og magkaon siya. Maoto, karon mami, nahuman na. Ipanghipos na pod na ko ang ako ang mga gamit. Kay mabalhin ako. Iha kong giistorya nga. Anong mabalhin mang ka Lorena? Kinsa pa ba'y among kauban? Mabiya gyud ay ka. Sa pila ka bulan nga gibungulan ko niya. Unya karon kay nakabalo siya nga nagpahimo ko aga kong puloy-anan. Iyan na pod kong pugngan. Maokin ang nahimo na kong problema karon mami. Ang kinahanglan yun ko og tambag nimo. Hinaot nga matambagan ko nimo mami. Tagan kaing salamat sa paghatag og pagtagad sa ako ang suwat. Og din hinalang kutob kanimo matinahoron, Lorena.

40 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Ayan, thank you for watching Jim Pisukan. Good afternoon, Mommy. Shout out the Aikos ako ang uyab nga si Jomeline Sugnoan nga naakaroon sa, ano ito, Woki? Amping kanunay love, og shout out the ice ako ang mga igsuon nga naakaroon sa Kaipok, og labi na sa mga nagapaminaw diha. Kana lang, Mami, salamat sa pagbasa. Dory sa Mungaing, good afternoon, Mami, musta? Shout out kami Adi Kalyungan, salamat sa pagbasa. And also from Day Masangged, Ma'am, unsay tambal sa sipon, pagsige inom tubig diha, Day, para maanod na siya. Jennifer Lanaban, Madeo na Dumda, Mami, watching from Pangi. Thank you for watching, Jennifer. Diane Fernandez Subricari and Villasita Kaligunan, thank you for watching. And also, Maldita Antonio, shout out, Mami, sa akong mama og papa nga naa sa Manay, Davao Oriental karon. Labi na sa ako ang Ate Lizelle Antonio Perez. Janeline Antonio, Ronilyn Antonio, Rosalyn Antonio, Kuya Jemboy Delgado, Antonio. Kana lang, Mami, salamat, watching from Bolivar, Davao City. Bert Pawin, Mami, good noon po. Pa-shout out na ako ang mama. Akong mama sa Panlaisan, si Mama Susan, Papa Judy, magandam din sa ako ang ugangan, Papa Binigno og Mama Binita na miss nako kamong tanan, ma and pa. Amping mo kanunay. Salamat, Mami. Velma Mandagyo, maing hapon, Mami Joy. Greet ko sa ako ang mga anak, si Dennis, Rodel, Joshua, Jeremiah, Miracle, Mandagyo og Gina Ligod. Og sa tanang taga Kangusan, from Velma Mandagyo. Asa ba daw ning Kangusan, no? From Rizal Bacana, Iman, Mami, salam lang sa family Aban, Iman, at Kila, Hania, at kina Hania Ahmad. Ayan, syukran, Mami. Joel Talidasan Tanding, thank you for watching ng Santo Tomas. Jim Summer B, Mami, naaba ni Relay sa Caraga? Naakaayo. Boris Leno Donato, maing hapon, Mami. Shout out from Kalyungan. Request kog song, Destiny. Salamat sa pagbasa, Mami. Ami Budadong Banugan, thank you for watching ng Sangab, Sarah. Shout out kay Mama Vilma og Papa Toto og si Flora May na naglingkod. Salamat po, Mami. So, mauna ang ato ang mga naka-live karon, mga ka-joiners. 42 minutes na po makaraan ang alauna ng hapon. Babalik pa po ang Dear Mami Joy.

Ayan, 46 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Balikan na po natin ang ating letter sender na si Lorena. May hapon, Lorena. Daghan kaing salamat sa pagpaambit sa imuhang kaagi. Abi ni mo, Lorena. Relate, relate, good ta sa ato ang sitwasyon, no? Usahay makaingon ta nga unfair sa ato ang parents, no? Kay usahay kung kinsa kadtong tabangonon dito sila naka-focus, unya ikaw nga nagpatay-patay og paningkamot, o mahimo na kang dalo, no, kung dili nila makuha kung unsa ang gusto. Nakasabot kaayo gyud ko sa imuha, Lorena. Pero tama lang naman pud ang imuhang gibuhat. Sa pila ka tuig nga wala lang manggani sila nangumusta sa imuhang ginikanan, unya sa dihang naguli ang inyohang kamanghuran, siguro nabalitaan ang uban nimo mga igsuon nga mauna ang imuhang kahimtang, mao sigurong nanguli, no? Tungod siguro sa kapobrehon, sa kalisod, wala ipamasahe, mao nga wala gyud pud siguro sila nakauli. Og syempre dili man nimo mabasol ang imuhang mama tungod kay mama gyud na. Ang mama, bisan ka nang ihungit na, iyaha pa nang iluwa kay ihatag sa iyang anak. Usa ka butang nga dapat pud nimo sabton og basin og dili pud ka makasabot tungod kay naa na ka sa sitwasyon nga ingon ana. Pero wala ta ka gibasol pud kay ang imuha kung nakaangat ka man, naningkamot ka o gani 31 ka na, wala ka pa na minyo. Masindi ka na maminyo kay maulaw na ang laki na mangulitaw ni mo, ilabi na kay kung makita na mas nakaangat ka, no? O inana na siya. Or hindi pa lang talaga dumating si right guy para sa imuha. Karon naghatag ang imuhang mama sa imuhang mga igsuon, imuhang mga kwarta, ayaw na pagkalain kung wala ka gibinlan. Kay nga no, nakita man ni mama nga okay ka lang. Mas nakaangat ka naman sa kinabuhi. Pero para panguhaon ni mama ka ng imuhang hinaguan, kay ipanghatag po sa imuhang mga igsuon, murag dili na po na siya tama, no? Kay basin ang nakita lang nila, usahay manggod ang tao, nakita lang nila nga naa kay panginabuhian. Wala sila kabalo kung unsa ang imuhang ginaantos sa imuhang pagpanginabuhi. Ilabi na karong panahon na, my goodness. Naapay gobyerno nga dili mo tuo, wala ka naga-income, murag wala sila mo bati. Nga kalisod gyud karong panahon na. Oh, pati ang business secrecy nimo gusto nang pakialaman. So inana na kalisod, kung ikaw nga nagapaningkamot, wala ka nagasalig sa gobyerno, magipit ka, gipiton ka, nagsigi og pangawat kaning mga naa sa katungdanan, unya karon ang mga tao maoy gipiton para maoy mubayad sa ilahang mga utang nga ilahang gipang kulimbat. Mauna ang pinaka-unfair gyud karong panahona. Oo, mauna nga asahan ninyo ang mas lisod pa nato nga kahimtang. Kay kung magpadayon ang panggigipit sa gobyerno, daghan namang yun ang nagsira. Pati mga dagko nga kumpanya magsira na lang gayod usab. Oo, kay wala na eh. Kada bisan og dagko ka nga kumpanya sa kalisod sa sitwasyon karon, mura na lang kag nagpadagan og kuan sa Risari store, nagaruling, og naapay maruling. Oo, ang lisod kay dili ta matabangan sa gobyerno. Oo, nayuban nga ahensya nga maupay manggipit. Hinaot nga maablihan ang ilang huna-huna og kasing-kasing. Sa sitwasyon karon, og kaning mga tao nga grabe ang pagpaningkamot, adunay mga tao nga natabangan, unta sa pagkalisod ani nga naga kaning atong mga taxes man ang sige nagasweldo og nagabuhi sa ilaha, mubati pud sila sa katawhan. Dili kay ang ilahang himuon kung unsaon nga magipit, nga maira ba og wala ta kabalo nga ginakawat lang ang ato ang mga kwarta. Tanawa karon, hapit na matapos ang isa ka termino sa mga naa sa katungdanan, unsay gipangbuhat, naabay na himo para sa katawhan, o nagsigig away,
para sa ilahang personal nga katungod. Muna na, ingon ako sa imuhalo rin na, nga kinahanglan pa sabton, yun nimo ang imuhang ginikanan. Basin nakita lang ngayon mo man na ako'y negosyo, pero wala kakabalo nga wala na nag-aawas sa kakusog, sa pagdagan sa negosyo. Oo. Naiadlaw nga halos wala kay income. Kung sao na animo, unya, dili man ka pwede mo ingong kay Dorico nga, di sa akong bayad sa kuryente na ako Dorico kay wala ko'y income karong bulana. Dili po ka pwede mo ingon sa mga tao nga di sa ta magsweldo karon kay wala tay income. O, inana. So, mauna ang mga mahitabo. Mauna nga kinahanglan nga pasabton yun nimo ang imuhang mama. Ayaw yun siya og tubaye, no? Nga sige niya pangayoon ka ng imuhang kwarta, hangton nga ultimo ang imuhang kapital, mahatag na nimo, magparehasan na mo. O, magparehasan na yun taan eh. O, so, ino nimo nga ma, pag naa, naa. Dili pwede siya mamugos nga siya ang magbuot kung pila ang gusto nimo ihatag. Wala man siya kalibutan kung unsan ang dagan sa imuhang negosyo. So, inana-ana siya sa pagpangayo. Ang ikaduha ka ng gihinginlan kanya. Oo, makahiubos na kaayo, no? Makahiubos kaayo, pero tumod kay gikinahanglan man yun nato nga magrespeto sa ato ang ginikanan. Ug sa 31 ni mong edad, o niya na ang nagsarili ka na, kanya gipalayas ka. Oh, dapat lang yun, gimulayas ka. Kay nga, no? Oo, dili ka naman dapat nga sige pa og puyo diha sa ilaha. Pero ang dili maayo kung kanus ang naningkamot pod ka nga makakita, makapahimo og kaugalingon nimong puloyanan, ingno naman pod hinuong ka nga mubiya, gyudi ay ka muhawa, gyudi ay ka. Oo, sulisod kaayo, makipagtinubagay, makipagtubay sa ginikanan. Inani ang ako ang tambag sa imuha, ha? Oo, ingno nimong ma, maumanggod ang imuhang gusto sa maayo nga pamaagi, ma. Di ba gipalayas man ko nimo? Pila ko kabulan ng arkila. Wala man ko nimo giadtuan dito para mo ingong ka nga, Lorena, balik diri sa balay. O, nangarkila ko, gumikang kay, dili mani ako ang balay, inyo ha mani. Unya, tigulang namang yudpod ko, dili na angayan nga magsigi og puyo sa inyo. O, pero kung nakabalok ka, nagpuyo ko ninyo, nagpabilin ko kay para maatiman ko kamo. Pero kay gipalayas man ko nimo, gihatag rapod nako kung unsa ang imuhang gusto kay maulaw ko bisan og anak ko nimo. Oh, tarungag yun og istorya. Pagkatapos karon ingon nimo nga naningkamot ko nga makapahimo ko og ako ang puloy-anan, imo na pod ko og babagan. Sige, inani na lang ma. Kanang uban nako nga mga gamit hakuto na lang yun na nako kay sayang man to didto nakatiwangwang. Para og manguli pod ng uban akong mga igsuon dinhi kaning akong kwarto magamit ra pod nila pero kuan magulian rang gihapon ko dinhi kumbaga ayaw sila og bigla anaon lang ni mag istorya tapos hinay-hinay og hakot ayaw pod og isahadayon kaadlaw nga hakuto nimo tanan imong gamit hinay-hinaya lang nga dili kaayo niya matagad. Tapos nahakot na nimo tanan, ana god, magbilin ka og gamay, pangtulog nimo. Ana god didto, hangtod nga maanad na, na siya nga nagbalhi na gyud ka. Ikaduha sa paghakot pa lang nimo sa imong mga gamit, batio na gyud na niya nga maglain na gyud ka. Oh, kay maabot ang panahon di ka muuli, oh kay kabalo dool raman ka. O, naaman siya ay cellphone, pangumustahon na lang nimo.

barugi gyud na. Kay ngano, manganad bud na sila. Maingon, ah, sa istorya raman na. Pero pagkataad-taad, ana, magiging okay raman. O, nahitabo gyud bud na sa ako, ah. Nganong ilimud man na nato, no? So, inana na, tungod kay istoryang igsuon man, eh, naagyoy inana. So, naagyoy nag-ugtas, nga dili na gyud, di na. Kay manganad na. Inya kita, nagpatay-patay og paningkamo, trabaho, laing tao ang ato ang mga kata, mga nagatabang sa atoa, laing tao ang ato ang mga katrabaho, o nyang ato ang mga igsuon, magsigilag binuisit sa atoa, oo, magsigilang og lustay sa ato ang kwarta, nga wala ta kabalo, o nya og susihon ni mog unsaon, masuko pa, muingnan ka pa nga, kay naghatag ka na, ay nagsusiha. O, kay gihatag na nimo, wala na kay pakialam. Wow! Unya, mautro ka pa ang naghatag. Ganahan ka. Oh. So, mauna ang mga mahitabo. Kinahanglan nga, dili man nato obligasyon ang ato ang mga igsuon. Pero tungod kay igsuon, mabati mang good dagod. Pero, tanawon good pod nimo kung nag-unsa siya. Aduna ba siya yung mga paningkamot? Halimbawa, gaswildo ang bana. O 25 mil, 30 mil. Unya magsigig hapog pangayo sa imuha. Giunsa nimo ang kwarta? O, sige mangkog na amang good koy bayro noon. Sige mangkag pangutang, wala man kay ikabayad. Mangutang ka kanang kabalo ka nga mabayaran nimo kung unsa ang imong income. Naga-income ka og 300 ang adlaw, ayaw paggasto og 500, 600 ang adlaw kay utangon nimo ang uban. Unya pagkatapos karon kung dili ka makabayad, kung kinsa-kinsang mga tao imuhang problemahon. Nya-nya, ang mga tao nga imong ginaproblema, muna-munang daginot, kay dili gusto og samok. Na siya, na kay kwarta, pagpalami og kaon diha, og wala, ay Ginoo ko paggisa og tangkong. Ay, sinana na mga kaigsuunan, mga ka-joiners, no? Oo, mahisgutan nato din sa ato ang programa nga, ingon ana ang dapat sitwasyon, dili ta magsalig og laing tao. Kay wala ta nakabalo kung unsa ang ginabati pod na nila, unsa pod na ang ilahang problema. Oo, kalain kaayo, no? Kung ikaw, ang imuhang pinaningkamutan mo ay saligan sa tanan nimong mga igsuon o mga silingan, unsa kay inyong batiun? Oo, kinahanglan karong panahuna ang pagpaningkamot. Kinahanglan madiskarte ka. Kay og dili ka madiskarte, tamad ka, nya magsige lang ka og pangayo. Oo, kanabitong ka ng manganak. Siyam kabulan na gibuntis, wala nimo na giandaman, o wala kay kwarta, adto ka sa gobyerno nga ospital. Dili kay magpakalit-kalit ka, wala kay kwarta, pagkada sa dihang nanganak na, muadto dayon ka og private ospital. Unya, di ka kagawas, kay di ka kabayad, tanang tao imuhang isturbuhon. Unya, sa panahon nga, gihimo nimo na, palong mamangani kag suga. Inanak na siya. Magpa-ospital ka, wala kay kwarta. Adto og gobyerno nga ospital. Kay kabalo ka, wala kay kwarta. Dili kay ang imuhang huna-hunaon, ambak dayon ka bisag asa nga ospital, pagkatapos magsalig lang ka kay muduol ramang ko ni kuan, ni gobernor, ni mayor. Inana ayaw oy. Kay dili mo ma siguro kung naa sila ihatag tagaan ka og 3,000, 5,000, 2,000, unya ang bill ni mo 80,000, 100,000, na, ako rin na looy. So, inana na siya, naatay gobyerno nga ospital. Oo, gabuntis pa lang, check up pa lang, adto na mo dito, para sa pagpanganak, maatiman gyud mo, ana. Maulaw ta, ana, labi na ka nang inana, mga anak. Unya, pagka, bisag kinsang tao na lang, inyong duulan. Lisod kaayo ka ng mga ingon ana. Muna nga, gusto ko ka mong natudluan. Pagbuntis pa lang, adto mo magpaparinatal sa gobyerno nga. Mga institusyon. Kanang magpa-ospital mo. Napay mo ingon nga, lisod kaayo mo pila. Kay taas manggod kaayo ang pila. Ay natural! Iya ka na sa gobyerno. Daghang nag-aapas og libre nga serbisyo. O, pangadlaon og pila. O, pag-antos po, igo lang ka magpalibre. Para pagpila, mo reklamo ka. Ay, nako na lang yun na to, no? Oh, so, inana na, magpa-private na lang. Pagkatapos, kung kinsa-kinsang tao ang i-text. Oh, niya mo ingon nga, layo man ka. Ingnandayon ka nga, na amay Gcash. Nawala rabag yun ko'y Gcash. Ay, uso naman na karun. Tatang mga silingan na amay nagapag-Gcash

Manggani, ay tudluan ka pa. Plano gyud kaayo. Mo na mga ka-joiners, no? Pagtamad ka, magutman gyud ka. Ayaw pagsalig sa laing tao. Oo. Kay kanang tabang kausara na, pero og pirmi-pirmi na obligasyon, ginaobliga na nimo ang tao. Oo, unya kanang tabang di pud ka mo pwede bubungat og kantidad. Kung tunulan kag isa kagatos, maurato. Dili ka pwede mubungat, kay igo ra ka na ngayo og tabang. Munang hinungdan nga, dili kita magsalig sa laing tao. Panahon sa mga emergency, mauna sa gobyerno mo nga hospital, pagpa-eskwela mo sa gobyerno nga eskwelahan, nganong magpa-private-private pamangyod mo, unya ang kurso, kuyaw, kaayo, na nagaswildo og minimum, unya magpa-eskwela og pharma. Oh, di ba? O, pa-eskwela og nursing. Oh, nako naman. Unya, nasa private school. Gana amay daghang kolehiyo na gobyerno. Nako naman. Mm-hmm. Kay nag-nursing, manggod ang anak sa silingan. Ay, anak na inggit-inggit. O na, muabot sa panahon, matuliro na. Wala na sa tama ang panghuna-huna kay nasobraan. So, mauna ang himuan ni mo, Lorena, ha? Istoryahan lang taka og taas kayo nga istorya ba? Para makahuna-huna pod ka og maayo. Ay, na, tama ra na nga maglain ka. Pero dili buot ipasabot nga pasagda ni mo ang imuhang mga ginikanan. Every now and then, i-check mo. More or less, kabalo ka na og unsa ilahang mga panginahanglan kay kamuman ang nag-uban na sa dugay nga panahon. Maukad to ang permi ni mo li-lion. Naapa ba sila'y bugas? Naapa ba'y sulod ang ilahang ref? Kabalo man kag unsa ang gulay nga paborito niya? Sara man ang makaon sa mga tigulang? Daghan na ka ay nagbawal. Oo. Pero ka nang bisan pamanggani ang ato ang mga ginikanan, dili man ato obligasyon, pero ang gugma man ang magsugo ana. Kinahanglan nga higugmao nato ang ato ang mga ginikanan kay di gyud ta makabalos. Inana-ana siya. So atimanin nimo ang imong mga ginikanan, tulugan nimo panalag sa halimbawa dili maayo ang ilahang panglawas. Aw pagbitbit dayon og pantulog nimo, adto gyud ka motulog sa ilaha. Kumusta man mo mapa, sige, dari lang usap ko matulog. Pero, og maayo ang ilahang panglawas, pwede nga dito, dili da ka mo uban dito sa ilaha. Inana lang na ang imang huna-huna, ang himong himuon. I-check na mo pero ang ilang kinahanglan, may mga maintenance ba yan, o mga tambal nila, ana, pagkao nila, og dili maayo ang lawas, adto ka magtulog sa ilaha kay duol ramang kanila. Mao ka na ang imuhang buhaton. Pero kanang obligahon ka sa imuhang mga igsoon, ayaw. Okay, maabot ang panahon, mapordoy na pod ka, magparihasan na mo. Pag napordoy ka, kabalo ka, bisan og magsuon ang mga tao, na ay mga igsoon nga dili malipay kung aduna siya igsoon nga nakaangat sa kinabuhi. Oo, mas malipay na. Pag bumagsak ka, malipay na sila. Maingonda. Lagi. Parihasan na ta karon, makalimot na na sa kadugay nga panahon, nagpahimulos sila sa imuha. Ay gaani uban diha. Panang mga anak, mga professional na. Pero halos maabot na sa punto nga pati ikaw, gobyernohan na. O inana na, dili po na pwede nga ihatag. Salamat ka ayo Lorena ha, tungod sa imuhang kaagi, daghang taog na hisgutan, no? Sumao ka na ang imong himuon. Dili nimo obligasyon imong mga igsuon. Pero pag abot sa mga emergency, kung unsa ang imuhang kaya, mas maayo nga, mas maayo mang yun ding makatabang ta. Pero kanang obligahon ka, no. Ang imuhang ginikanan mo, yate mana. Salamat ka ayo. Mga ka-joiners, wala naman tay oras. So salamat ka ayo sa padayon ninyo nga pagsalig sa ato ang mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins, unta na sulayan na ninyo para sa inyohang mga anak. Kanang nagaantos og rayuma, arthritis ba diha, og mga bukol-bukol, og sakit sa kalawasan, Belonga Gold po, mga ka-joiners, ha? Ayaw ninyo na kalimti. Og mas maayo nga mag-maintain pod mo og Yaki Herbal Capsule para kanang maayo pod na siya sa UTI, og protection pod na sa kidney trouble, mga ka-joiners, no? Kay magsigi kag-ihi anang
Yaki Herbal Capsule. Siyempre, ang ato ang gamhanang Yaki Oil, paborito sa tanan, no? Dili lang ordinaryo nga panghaplas, kundi kanang makapaayo po daw mga sakit-sakit sa panit. Hala, sa mga nagaganado, ipadayon para ganado mo sa tanang mga trabaho ninyo, ganado mo sa inyong relasyon, sa inyong mga asawa. Salamat kaayo sa tanang nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental. Syukran, kano langon ng mga pag-ari tano ang mga Muslim, pagkikinig siya kano programa tano. Sa tanang nagasunod sa 105.7 Joy FM sa kinatibukan sa Davao Oriental. Salamat tayo mga katipanod. Kaiba nato sa Caraga si Danda Landan o si Louie. So gani ang apelyido ni Louie? Louie Simon. Louie, ang sa imong apelyido Louie? Oo, mo anay partner karon ni Danda Landan. Kay si Jams Palmahil, teacher manggod na si Ma'am Jams Palmahil, no? Magtuturo na si Ma'am Jams Palmahil. Gimingaw ra ba sa radyo. Nakalimot ko og sulti kay Ma'am Jams Palmahil nga kaning radyo, kaning microphone makamingaw gyud ni. Makadumdum ko pag retiro na ako sa una, no? Makaagi ko og registration nga akong mga ginatrabahoan dati, mga kakilala. Moingon ko nga pwede ka time check kay gimingaw sa microphone hangtod nga maone nagkaroon ta og radio station. Makapamingaw gyud na siya Jams ang microphone. Oo, but if you have time Sabado or Domingo, gusto nimo og programa nga mag music ka, okay kaayo, no, para tambal sa kamingaw. Sa mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur, thank you so much mga ka-joiners. Oo, medyo nagka-problema ang ato ang Sarangani province, no, ng radio station. Oo, kinaasikaso pa. Kay nagka-technical trouble. O din sa 102.3. Oo, naabot na taog Cagayan. Naadito karon si Darwin og si Loloy. Ginasundan kong asa gyud kaabot ang 102.3. O, huling tawag nila, nasa malay-balay pa sila. Murag na ara daw sila sa Kidapawan. Grabe kakusog daw ang ato ang 102.3 Joy FM. Ayan, amping mo diha. Labi na sa inyong pagpauli. Sigurado mga gabi inagyod to sila mag-abot. O mga ka-joiners, ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Pero thank you kay GR Agbot Iligan. Kumusta na po kayo? Pa-shout out po sa ako ang mama o papa mami sa taga-Sitio Kalyongan. Salamat sa pagbasa mami o God bless always. Eliza Nano, thank you for watching Baby Dam. And also Robert Ranes Katagasan, thank you for watching. Nang Bakulin Mila Villaluz Bernardino, Dato Aban, thank you. Dave Danding, thank you for watching. Demas Degan Amo, Kuda Cell, Teleo, Yana sa nasa Doha Katarde. So thank you so much mga ka-joiners sa lahat ng mga nakapag live po ngayon, sa mga naga-birthday naman. Oy, birthday ni Politz Dominguez La Manila. Oh, happy birthday, taga Manurigao ni. Si Kuyo Maliga. Oy, Kuyo, kumusta naman ka Kuyo? Happy birthday, Kuyo. Sunod ra di Aita, Kuyo. Ayan, birthday ni Mami tomorrow, pero mang layas mi. Katawa si Pumelo. Siya, mang layas di ay mo. Oh, kay kuan. Siyempre, mora na ang time mo na. Ugma, ikaw yung mag-program. Joey Masinaring, happy birthday. Jingoy Masugod, Ezekiel Tanawan Mangayaw, happy birthday. Irene Agiwat Astronomo, happy birthday. John Tribing Balilahon Dagso, happy birthday. Ito na Ersa May Tanawan, happy birthday. O ingon man kay Corning Magandam, happy birthday. Lito Bandayan, happy birthday. Mauni sila ang mga naga-birthday karon June 3. Kaning si Kuyo, buutan kay ning tawhanan ni ba sa akong pagkahibalo, no? Hindi ito makasarili na tao, kaya dili ko kalimot aning si Kuyo Maliga. So mga ka-joiners, huwag po tayo makalimot, ha? Lagi tayong magpasalamat, at salamat sa ato ang letter sender na si Lorena. Huwag tayo makalimot na magpasalamat anuman ang meron tayo, ha? O
pasalamat kita unsa ato ang mga nabuhat, ilabi na karong adlawa, unta nahimo nato ang tanan nga tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Laban lang po tayo mga ka-joiners, napakahirap po talaga ng pamumuhay ngayon, sinasabi ko po sa inyo. Kaya maging madiskarte po tayo. Oo, kung nagkalisod na ta, niya magsige pataglingkod, ayaw kita pagsalig sa laing tao, ilabi na sa gobyerno. Wala na'y maisalig nato sa gobyerno karon. Salamat kaayon sa padayon nga pagsunod sa ato ang programa o sa pagtangkilik sa mga produktong Yaki. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang mainit-init na hapon na po dito sa Kidapawan City.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki!
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imong ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batiyon, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dili mo sakit ang ngipon, nako, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga do na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung do na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mabahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na pasigkaron lang ninyo na dungog ang mga daot ninyong mga ngipon mawakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imong tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya motong mahubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon o nagahubag ang tonsil, una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit, infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack, kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, baya gyud ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Hala ka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag-toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede magamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaon nimo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikay ng infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong batiyon. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imong ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong gyud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-ati man ka sa imong kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. Suwayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
0: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas 2:32 ng hapon mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Christian Gayo din ha sa Pansag o maying hapon sa Gayo Family. And hi, shout out din sa Prok 5 Paradahan, Barangay San Isidro, Manay, Davao Oriental. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. Robert Ranes Katagasan, good afternoon, request ng song Always ni Marco Sison. And mayong hapon, Mami, request po ako ng song Iingatan Ka ni Carol Banawa. Hello kay GR Agbot Iligan, good afternoon, Mami, kumusta po kayo? Pa-shout out sa iyahang mama ug papa na taga Sitio Kaliyongan. Salamat po sa pagbasa and God bless you po always. Hello din sa mga taga Bakulin ngo, no, nga naminaw sa atua, ilabi na gayod ang Katagasan family. Mila Villaluz Bernardino, maing hapon mami, palihog ko shout out diri sa Panas Davao del Norte, daghang salamat. Oo, sa inyo hapo din ha, daghang salamat. Dato Aban, shout out sa family Aban, Abas, Bakana, sina Hinaya, Amid, thank you po sa pagbasa. I love you, Mami Jo. And Dave Tanding, shout out sa Maglahos kay Tio Ampado, tapos kang Umpo Lunita, tanang taga Maglahos. Shout out nato po si Efren Tanding ng Bilawan. And Demas Degamo, good afternoon, naminaw mi sa imuha, Mami. Ayun, oo, maying hapon din ha. Kuda Sel, maayong hapon, watching from Barangay del Pilar, Manay, Davao Oriental. Tell you, Fulubrari, who? Unsa daw? Watching from Doha, Qatar, shout out sa Usman and si Batao family din ha sa Barangay Kigan South, Upima, Gindanao, Ina of Doha, Qatar. Roselyn Ambrosio, shout out po sa iyahang mama ug papa din na sa Maliyongan, Sara Kigsh. Shout out kay Mama Vilma and Papa Toto ug si Flora May nga naglingkod. Salamat po. Hi, good afternoon. Request ng song Kahit Mali ang Puso. Thank you. Maying hapon, Mami, request ng kanta ni Yeng Constantino. Salamat and thank you. Ah, oo, salamat. Bayeng. Okay. Alas 2:35 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Hello 2.3 Joy FM, basta Joy, enjoy! Oras natin, 9 na minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Bago tayo magpaalam, hello kay Miss Ethel May Mandabon na nagapaminaw sa ato ano. And syempre, binabati ko po ang aking butihing ina, Char-char. Ang akong palanggang inahan, si Mama Saling din ha, nga side. Good afternoon, ma. Sa akong mga pag-umangkon din ha, maayong hapon. Hello kay Ate Ganda, naabadi ha si Kuya JP o si Jelisa. O kinsabay na adra karon sa lanaw, no? Maayong hapon po. And I love you sa all. And syempre sa atong mga kasilinganan din ha, itong hinahinayin ka dito ka-pronounce. Atong mga silingan, maying hapon po din ha nga side. And syempre sa tanang maabot sa atong programang Dear Mommy Jor. Good afternoon po. And syempre sa atong mga sweet lovers na mga drivers, amping-amping po, doble ingat, labaw na gayod kapag umuulan, diba? Kasi alam na. Kaya doble ingat po. And I hope sa dumating sa mga destination, safe and sound. Alright mga ka-joiners, daghang-daghang salamat. Ugwa na good tay, enough time. And of course, susunod na ang Afternoon Joyride hanggang alas 5 ng hapon o kauban nato din ha sa Caraga, Davao Oriental, Sidan, Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mommy Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Bayong adlaw na usab ka na atong tanan, kini na usab ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy, ang atong tulumanon, hatod ka na ito sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil, o gingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, nga pampahamis sa atong kutis, kini Yaki Vitamins o ang Yaki Herbal Capsule, nga mas epektibo dapat subukan nyo. Mahigala ang Yaki Herbal Capsule, dunay taas nga kumpulat onen sa espirulina, kaning hari sa mga herbal na maka-improve sa gastrointestinal. Gastro is stomach, intestinal, nga buot pasabot tiyan. Intestine, tinae o bituka. Ingon man usab ang digestive health sa tao. Kung ang isa ka tao mo inom og Yaki Herbal Capsule nga may sagol nga espirulina, imong mamatikdan dayon ang kalit nga kabag-uhan sa imong lawas ug sa kondisyon sa imong pangtunaw. Sumala sa research ang espirulina nga naa karon sa Yaki Herbal Capsule mo promote og digestion og bowel function, no? Dali ra kaayo ta nga makalabay sa ato ang makapagawas sa ato ang hugaw. Iyang kontrolon ang mga bad cholesterol sama sa mga E. coli, bacteria, hinungdan usab sa UTI. Pakusgon niya ang good bacteria sama sa lactobacillus o bifidobacteria. Mao'y mapatay sa mga bad bacteria sa atong lawas. Ang healthy flora o sa kamaayong pundasyon para sa maayong panglawas o ginapataas niya ang absorption sa mga pagkaon nga atong ginakaon. Ilikay kita sa mga infeksyon. Mao ka na mga higala nga among gina-explica gayod kaninyo adlaw-adlaw ang magkalahi-lahi nga mamahimong matabangan ni ining mga component o mga komposisyon aning Yaki Herbal Capsule. Aron mahibalug yod ta mga higala kung unsa ang kaayuhan ni ini para sa ato ang panglawas. Mao kana ang hinungdan nga ang espirulina nga sagol karon sa Yaki Herbal Capsule gitawag sa mga scientist nga grateful foods. Adunay special life enhancer nga pampataas sa kinabuhi nga gitawag nga phytonutrients. Yeah, phytonutrients. Mao ka na mga higala nga makita ninyo nga daghan ang espirulina, mao'y daghan dinhi nga sagol sa ato ang Yaki Herbal Capsule. Para sa inyong mga kasinatian o

0: Anit kuya, ako na bugat ko kuya, niinom lang ko og yaki herbal capsule na ulian dayon ko. Pagkaninot yun sa inyong produkto kuya, daghan gud kayong salamat. Mao't mga higala ang text gikan sa cell number 0909-414-1672. Line pang texter gikan sa Sambuanga, Cebu guy, gikan sa cell number 0909-7328-290. Matod pa niya, Kuya Loy og Mami Joy, salamat kayo sa inyong produkto kay ang akong kuko sa kamot og sa tiil. Dili na dali mabali sa wala pa ko nakainom sa Yaki Capsule kuya. Humok ra kaayo, dali kay mabali ang akong kuko. Pero sa diyan nakainom na ko Kuya Loy og Yaki Herbal Capsule, lig-on na ang akong kuko. Taga Santa Clara, Sambuanga, Cebu guy, di ay kukuya. Mao to mga higala ang iyahang mensahe gikan sa atong texter 0909-7328-290. Line pang texter gikan usab sa cell number 0909-8811450. Matod pa niya, Kuya Loy ug Mami Joy, nagpasalamat jud ko sa Kidiyaki Vitamins kay lagsik na kaayo ang akong baby ba. Sa isa ka adlaw kaduha gid siya matulog, tapos giubo akong baby kuya, gipainom lang nako og Kidiyaki Vitamins, dali ra kayo na ayo ang iyang balatian. Si Andeni taga Malungon, Sarangani Province. Maoto Mami Joy ang pila lamang sa mga text na daghan natong nadawat sa tuang text line gikan sa tuang mga tigpaminaw og mga user sa Yaki Products. Wala na kita igong oras, magpasalamat na lamang kami diha kaninyong tanan. Kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Tigama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil, Kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, pampahami sa kutis, og ang Yaki Herbal Capsule. Mga produkto sa Yaki nga mas epektibo, dapat subukan nyo. Kini si Kuya Loy.
1: Ako usab si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Hangtod ugma, daghang salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige mo po pang lipong-lipong ay kanahay blood pag gusto on na. Pamino mo po sa radyo nga may doon ang Yak, igitistingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, makagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
0: Yan na ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
2: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.

0: 102.3 Joy FM. Place your requested song.
1: Ako si Gigi, nagpuyo sa Tosirin Trugas. Request ko kanta Better in Time. Thanks sa pag-play. Kasta Joy, enjoy.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Kidapawan City 102.3.
3: Mga higala, unsa kining serpentina? Ang serpentina sumala sa pagtuon, giila nga mo ay pinakapait nga herbal sa tanang herbal. Busa makapatunaw kini sa sugar sa atong lawas. Kung taas ang imong sugar o diabetic ka, sulayan nimo ang Serpentina Plus. Makatulo sa usa ka adlaw sulod sa tulo ka bulan. Dili magsubra sa pagkaon. Saktong exercise, saktong tulog, likay sa stress, inom og daghang tubig. Hinumdumi. Kung diabetic ka, sulayi ang Serpentina Plus. Naa na karon sa mga butika. We'll be right back.

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man good mo to, oh. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2. Automotive Servicing NC1 and NC2, Computer System Servicing NC2, Bread and Pastry Production NC2, Shielded Metal Arc Welding NC1 and NC2, Electronic Product Assembly and Servicing NC2, and Electronic Installation and Maintenance NC2, and also Academic Strength, Elective, Arts, Social Sciences, and Humanities. Avail the privileges, free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
4: Congratulations!
5: Tungod sa balatian nga arthritis, walo ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og taro.
6: Tama si kay sir, wala gani ba, pestigalos gani, lima katupa din sa lakaw kayo, kay sakit kayo. Pasugo ko sa umisis dito sa Kalinan, papalit lagi. Ito naging Yaki mo nakawala sir ba, plus po ko, sabay po ko ka plus oil. Katong Yaki, umailain nga, mawagin makauli gani kayo, sige, gumati sa inyo ang programa gani.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat, subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
7: Afternoon Joyride.

0: Sa mukha ayo ang ganado kapsul karon priba.
1: Ngano di ay pre?
0: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
2: Mapuhi pre.
1: Unya pre, imong gisuwayan.
0: Alangan pre, anga lagi.
2: Uki kaayo?
1: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
0: Ganado kapsul pre.
1: Sige pre, adto na ko. Kay mopalit na ko ganado kapsul pre.
0: Ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan! Mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
6: Looking for a new place to unwind? May bago sa LI Resort. Introducing Chill Zone. Now open, your perfect spot for good food, refreshing drinks, and relaxing vibes. Tara na with friends or family and enjoy chill night

0: 102.3.
1: Wow, kasweet iti mami ko.
2: Masweet iti si mami ko eh.
1: Bow, nga nambal mo na.
2: Di kay, may diabetes siya mo.
1: Ikita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
2: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo. Makabulid na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
2: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas gwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus, herbal Capsule, mabakal na sa mga butika.
3: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our social science, information technology, education and business programs. BS in social work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, education major in food technology, BS in tourism management, and BS in office administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in computer science, BS in information technology, and BS in information systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
4: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy gahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot mi nga masulbad ka na mauning naanata karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayud masulbad ang inyohang mga problema gawa sa panglabing-labing kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas mabitaw nga babae o lalaki pwede kaayo aning ganado kapsul mga kababayan. So sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride. Joy
0: FM. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: galit na. Paulit-ulit sumasakit ang ulo ko sa'yo.
1: Your greetings in 102.3 Joy FM.
2: Si Rene Castillibus, taga Camasi. Request ko song ang title at my verse og greet og dedicate na ko sa kong uyab ni kay Shame. Salamat Joy, basta Joy, enjoy.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Kinabawan City 102.3.
3: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya hini ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
2: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang sa kaon.
1: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
2: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
3: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, mayroon na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
4: Ang Pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
0: Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!

0: 102.3.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapa sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Imperial Appliance Plaza.
2: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
2: Imperial Appliance Plaza.
0: Afternoon Joyride.
3: Afternoon Joyride.

lagi kong natatagpuan. Ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumis.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello ka ninyong tanan. Mami Joy po, o ba na po sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan. Hatod ka na to si Yaki Laboratory, tigga mas epektibong haplas, sama sa Yaki Liniment Oil o sa Kinika Alternative Medicine, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong kani, mas epektibo dapat. Masulayan na ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, nga dunay daghang sagol, nga mga epektibong mga herbal plants, nasulayan nga kung unsa ka-epektibo. Aron nagtangon ang mga panuhot, mga higala, pagpanakit sa kalawasan o sakit sa tiyan. Kining sakit sa tiyan, grabe. Effective gyud kining ato ang Yaki Liniment Oil. Ang kabag, usa ka balatian nga bloated, kanang muburot ang imong tiyan kung gibutdan ang usa ka tao. Daghan hinungdan nga no butdan og tiyan ang uban. Siyempre ang butdan tiyan mangyud, nabugoy butdan nga ilong. Ang uban ani tungod kay dunay balatian nga ulcer, mga higala, na pasmo tungod nga sa ginakaon o nasubrahan sa pagkaon. Ingno na nato, muna nga ang tiyan muburot, nahanginan, dili na masabtan kung unsa ang bateo niini. Ang kabag o gas pain mahimo tungod sa ginahimo sa mga bakterya nga nakapuyo sa atong bituka o tinai. Sa komposisyong chemical nga mga gikaon nga wala na tunaw sa small intestine o sa kaparte sa atong tinai, hilabi na ang taas sa fiber sama sa mga prutas o gulay. O usahay maingunta nga maayo ang prutas o gulay, pero kapag maadto na di ay kani sa gamay nga mga tinae, dili na pud ay ni nga makaayo. O kung dili na siya matunaw, dapat bag-o siya maadto sa small intestine, natunaw na siya daan. Ang uban pang hinungdan nganong panuhuton kita mao ang pag-atubang sa electric fan, pag-inom gamit ang straw o magakaon na hapit na mapanos o uban pa. Inana, mao nang hinungdan, manghigala nga nung magkabag ang tao. Ang inflammatory bowel disease, makasakit usab sa tiyan. Ang paghaplas, syempre, sa Yaki Liniment Oil, mao ang pinakadali nga makapawagtang sa panuhot. Busa kong panuhutan, gani ka, ayaw pagduha-duha sa pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kay dali mawagtang ang kasakit nga gibati og taod-taod, magsigi ka na og pangutot. Mura nag New Year ang imong lubot, kay mugawas naman ang daotang hangin. Inana ang bertod sa Yaki Liniment Oil, mga higala. Og ang pagpanghaplas ninyo, dili kay kausara agian. Kailangan pabalik-balik, pa-circular, patuyok. Ana ang paghaplas, pagkatapos hangtod nga manginit o gusto ang imo ang palad o ingon man ka ng imong tiyan nga imo ang gihaplasan. Diha ni mo bation ang kaharuhay na, labi na gyud og mangutot ka na.

0: Kapalit,
1: kapal. Sa gigamitin mong haplas.
2: Napo ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil, kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
0: So, ang atong likod, sakit ba nga, ikutaparong ang tulog. Tapos, mga tulo na kabulan ko kong binala. Ang sinubanan at tumagbangon lang ko anong doon pagsayuban. Hila ko siro, kibili naman dito sa lihok. Rang, yaki rabi natatuan sa akong likod.
3: Mga higala buot usab na mo masayran kung unsa ang inyong ipangutana o ikasulti sa mga produkto sa Yaki. Palihog sa pag-text sa cell number 0928-6767031. Mami Joy po, hangtod sa sunod adlaw, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dahil na ko siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
5: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
6: Nakaliting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ginigingan siya sa nga barkada nga daw aro puno pero ingko nga testingan lang natog Yaki kay nakatesting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagi testingan ako. Salamat kinaayo.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Magandang hapon, Gidepawan City og tibuok probinsya sa Cotabato. My name is Diego Manzanas. Basta Manzanas. Lami.
1: Lami kayo.
0: Eh, isang maulan hapon sa ating lahat. Eh, sana ay nakapagdala kayo ng pananggalang sa ulan. Ayan, sa mga nagse-celebrate kanilang birthday today. Eh, hinaot na okay ato ang celebration. At sa lahat ng mga gustong magigidyaw kay Diego Manzanas, you may send your greetings at 0962-854-8443. Well, oras mong Pilipinas, it's already 5:38. Ang patid sa ina ng Yakerbe Capsule and Yaki Liniment Oil. Ayan, panahon na para ibigay natin yung ating hashtag sa Joy. Adunay mga butang na dapat natong undangan. Or undangon. Adunay mga buluhaton nga dapat natong undangon. Maybe nakafilta o kakapoy or nisurrender na ta or unsa pa mga rason nga nung iundang nato ang usa ka butang. Ito ang hashtag karon mga joiners, it's hashtag giundangan blank. Bukas po ang ating text line 0962-854-8443. Pwede rin po sa aking Facebook account. Hanapin nyo lang Host Diego Kajoiners. Spelled H-O-S-T space D-I-E-G-O. Host Diego ay guwapo. Wala laing guwapo sa Facebook. Ay nako. Doon kayo mag-comment sa aking post na hashtag giundangan blank. Check our time, 5:40 mga joiners. Hi sa mga tricycle drivers na up to this time ay umaarangkada. Ginagawang background ng Joy FM. Maraming thank you po. And of course sa mga van drivers bound for Davao, bound for Bukidnon. Hoy sa mga taga Bukidnon, malakas na tayo dyan, diba? Maraming thank you for choosing Joy FM. And sa lahat ng mga ka-joiners natin na nandyan po sa kanilang pamamahay kasi umuulan. Yes, unta nga magpuyo lang mo. Dili magsigiglaag ka-joiners kay kusog ang ulan. Well, anyway, oras natin is now 5:40 mga joiners. Balikan natin mamaya yung ating hashtag sa Joy. It's hashtag giundangan blank. Nakong pagbalik, evening joyride na po tayo with Diego Manzanas. Loyal ka ba kay Diego Manzanas? If you're one of them, ikaw ay karapat dapat na balikan. I will be back only right here sa Joy FM 102.3. Basta Joy. Enjoy!

0: 102.3
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko? Katul kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Katungog kong Yaki, di gitingan na kong kalit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nagarang-arang din na kay katol, no? Pero wala na, no?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: tayo na't magsaya. Mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886

0: Kidiyaki Vitamins.
1: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy. Mapalit sa mga butika.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Joy FM! Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Samok ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa Ganado capsule.
1: Ay, salamat sa Ganado capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
4: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
4: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Besh, nakadungog ka na ng ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay, good kaayo. Sumaya, besh.
2: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh. Mapalat ko ang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
1: Gigyod mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo, naana sa mga butika. Evening Joyride! Evening Joyride!

ini unmupa. Inuwa mo pa kung tanga, tayo'y lumilipad.

0: 102.3 Joy FM, basta Joy, enjoy! Mayong gabi sa tanan, mayong gabi dia cool, mayong gabi auntie. Brad, mayong gabi Brad.
1: Mayong gabi.
0: Well anyway, good evening. Mga joiners, Kidapawan City, mga Kidapawenyos, and Cotabatenyos, ayan, mayong gabi sa tanan. Welcome sa itong programang Evening Joyride! Yes, nagbabalik na naman si Diego Manzanas. Basta Manzanas, lami. Da. Check our time, it's already 6:22. At yan po atid sa inyo ng Kupiyaki. Sa mga nagkakapedia karon, itry na ang Kupiyaki. Ayan, once more sa mga nag-birthday karong takna. Oy, happy birthday kay Archie Balucos. He is celebrating his birthday today. Diyan sa my city of Fatima, Barangay Junction, Kidapawan City. Hinaot na good sarakay tadira. All right. Okay, Archie Balucos, once more happy birthday sa imuha diya, boss. And of course, mga nag-celebrate sa ilang anniversary, mensary, sa panadiha, weeksary, celebration sa tanan, celebration sa inyong panagbuwag. My congratulations. Well, anyway, balikan na natin yung ating hashtag sa Joy. Atong hashtag gipaundangan or giundangan blank. Bukas pa rin ang ating text line 0962-854-8443. Natuwa na ng ginaya na kaya nagreklamo ba? Once more 0962-854-8443. Shout out kay Kyle from Davao City. Oo, pasensya kay Kyle kay karon ako nabasa gid mo ano. Na and welcome sa Kidapawan City, Kyle. Maraming salamat sa pagpamina. Well, buksan na natin yung ating hashtag. Hanapin niyo lang, pwede po mo habol dito sa comment na to sa ating Facebook account. Hanapin nyo lang Host Diego, H-O-S-T space D-I-E-G-O. Host Diego, dito mo comment ka joiners kay para ma-appeal na to sa ato ang hashtag. Alright? Well, sabi ni 771, hashtag giundangan og hakot ang kupras kay naay tag-iya. Unsa bago di ay di man day na imuang anong nagkakatakot may taon ka day ay undo. Ay, kaya mo kumpiyansa karong panahon na kay daghang kay mga dawlim sa palibot. Oo, hilig mangilabot sa mga hinaguan sa uban. Di ba na ba to igikuan bitaw sa City of Kidapawan, murag race na to dito nga dapat na ay mga bisitaw gani kanang registration ng mga farmers. Dapat i-register sila kay para mailhan kung kinsa gitong mga farmers o kinsa tong dili. Kaya matinga naman tanga na himo na mag-farmers ang tanan nga wa may tinanom. Ang kalitra magbaligya o kupras. O dili kupras ka ng kaplam. Which is good. Dapat ma-identify lahat ng mga farmers. Kaya aron masakpan yun ang mga hilab tanon. Well, Jean, sabi ni Jean, hashtag giundangan og yaw-yaw kay basig masumbagan na ta. Kinsa may imong yaw-yawan, Jean, imong banan? Oo, kamo po mga babae, ay po nyo pasubra eh, po ninyo hang pagyaw-yaw. Kaya usahay ba, o di na to ma-measure ang pasensya sa usa ka tao. Mo nang daghan og masumbagan kay nasubrahan man og yaw-yaw. Oh, di ba dapat na tarong communicate to each other? Ayaw pa sobra igyaw-yaw kay samukan na baya nang lalaki basta sigyaw-yaw. Sahay, mugaan ang kamot mga joiners. Matugpan ang ginomo. Dili lang unta. Ayaw lang, habang kaya papungan, pungi lang yun. Kamu po girls, habang kaya papungan ang baba, pungi yun. Aron walay kamahayan. Elmer!
2: Elmer!
0: Sabi ni Elmer, joiners, hashtag giundangan og diskarte kay wanay pag-asa. Undang, oy! No, magsigi pa makag-diskarte nga kapalo naman ka mismo nga wa jud kay pag-asa niya. Oh, pangitag deserve. Kay daghan pa man dias palibot. Pangita man jud ta kanang ma-fit sa ato haom sa ato ang gipangita. Kay kung wa kay pag-asa niya, ayaw na pag-expect. Mapagodang lang kay naay pag-asa. Oh, napot sa Barangay Junction, purok pag-asa. Alright, sabi ni 816 mga joiners, hashtag giundangan o kaon ang litsyon kay daghan pagwa kakaon. Oy, usahay ba yapon no, makalimot na ba nga daghan pagwa kakaon? Oo, itikit ba, marunong tayong magtira? Huwag ubusin kasi marami pang kakain. Kung muna sa sunod, di na dyan ka i-invite kay kusukay kamukhaog litsyon. Pamilin-bilin, put par. Well, sabi ni Inday, hashtag giundangan og trabaho among dalan kay wala na'y budget among barangay. Ano man na inyong barangay? Kinsa man ang barangay riya? Unsa na inyong barangay riya, be? Okay, anak ra magina, kung wala na'y budget, stop sa. At least ginalihok, di ba? Kaysa walay budget, wala budget ginalihok, or wala ginaatiman, wala ginahatag ang demand sa katauhan. Kayuhan mas tanan ng dalan gud nga ayuhon. Kung ang dapat na ayoy communication natay sapat na information na pagikan sa ato ang mga leader sa atong barangay. Oh. 453, hashtag giundangan ang bisyo kay makadaot. Makadaot ba yung bisyo? Oh, kabalo man yung ka makadaot na sa undangin na ang man kanang wala pa nakabisyo, ayaw gintan mong sulod. Don't try it! I know, nag-try mo tungkol sa curiosity. Pero habang curious pa mo, ayaw yung try. Kay magbisod na mo gawas diya in town. O nga na bitaw po ng bisyo sa tao, no? Nga nung lisod man undangon. Oh, so dapat i-divert ni mo imo ang mga imong una-una sa ubang butang. Dili kay sa bisyo. Panandog ni Diego Masanas nga wa gyoy bisyo. Ano? Well, last tayo, 661, hashtag iundangan na kung sungog ang bata kay nihilak na. Maka nauna mabutaan ni, this is realistic, oh. Kadalasan, sungugon dyan ato ni mga bata. Kaya kita may tiguang, kita hilig, manungog. Oh, di gyud undangan og sungog ang bata, og di muhilak ay ambot. Murag na ulog og lingaw-lingaw mga joiners ba. Oh, okay ram nang inana kay. Part of growing. Natay salita nga growing ra na. Well anyway, 6:30 na ng gabi mga joiners. At yan po ay hatid sa iyo ng Yaki Herba Gafsul and Yaki Limitso. Babalik si Diego Manzanas for the final stretch of the program, Evening Joyride. Only right here sa 102.3 Joy FM. Basta joy, enjoy!

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building.
1: Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks.
0: Dunkin' Donuts.
2: GSIS og SSS Pensioner ka ba?
0: Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa
2: GSIS og SSS
0: Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag
2: 1,000 pesos
0: nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapa sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151. Cell phone number
2: 0920-914-9560.
0: Abre sila Lunes hangtod Sabado,
2: alas 8:30 sa buntag
0: hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
1: Para unsa day na, besh?
0: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good ka ayo. Sumayay, besh.
1: Tinood na. Idara na ba yung akong bana? Medyo hinay na ba?
0: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
1: Sige besh, mapalit ko ang ganado kapsul para ganahan pud ko.
0: Digyod mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami. Kami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roof.
4: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
5: Dihang sa agahubag ang akong itlog, dili magamidyo na po kuya, pero ano wag yun? Pagkati mag-utlot siya kuya, akong ipahiran sa Yaki kuya, dahil ang medyo ko capsule kuya. Epektibo yun, isa lang kaadlaw, reaksyon niya upupos. Salamat ito sa imuhang mang Yaki.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
6: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
7: Mano di ay pre?
6: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ng mga senior citizen nga hinay na pre.
7: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
6: Alangan pre. Anga lagi, okay kaayo?
7: Suwayan po na ako, pre. Unsa ganito, pre?
6: Ganado capsule, pre.
7: Sige, pre. Adto na ko, kay mopalit na ko ganado capsule, pre.
6: Ganado capsule.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Evening Joyride. Evening Joyride.

Philippine Standard Time, mga ka-joiners! Galap na ang alas 6:50 ng gabi! Diego Manzanas, nagbabalik na naman, only right here sa 102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! Thank you everyone sa mga nag-share na kanilang comments kanina po sa ating hashtag iundangan. Bleh! And magandang gabi po sa mga nakikinig this time. Maraming maraming thank you sa pag-tune in. And of course, always nagapaminaw kay Diego Manzanas. Running out of time na po tayo. Hanggang bukas na naman. The same program, the same hour. It's Rakrakan and Evening Joyride. 5 down to 7 o'clock, mga ka-joiners, with Diego Manzanas. Sunod na si Ian D. Pierce for the continuation of the Evening Joyride, 7 down to 9 o'clock. Don't miss it. And of course, hanggang 12 midnight po tayo, Joy FM, Kid of Power. Magpapaalam na si Diego Manzanas, ka-joiners. Thank you everyone. God bless. Paalam.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, anina usab kita sa atong programa, Yaman ng Kalusugan, Ingatan. Og ako po, si Mami Joy. Ang atong programa, gihatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mga mas epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Herbal Capsule, kining maong mga produkto, mga higala, mas epektibo. Busa, subukan nyo. Adunay mga tao, suliran nila ang pagmala, gauga, ng ilang mga panit. Kung dry skin, usa sa posibleng nagapamala sa panit, mga higala, mao ang sobrang exposure sa mga isog ng mga chemical. Sumala pa sa mga dermatologist, halimbawa ang pangsabon ng panglaba, ang alcohol or sanitizers. Kung paulit-ulit o sobra ang paggamit ni ini, makadry gyud ni og panit. Bitaw ka ng mga buhok. Di ba pag ginapakolor na to na automatic dead na patay gyud na kay grabe gyud pud ang mga chemicals ni ana. Pero unsaon man nato kay gusto man nato mutilaw og bulaw pod nga buhok ba kanang mga magpiki-piki pud tanga kano. Kano looking. Dili usab maayo nga duot kaayo ang pagkuskus sa panit, mga higala. Kanang labi na sa ato ang naong nga tungod na lang kay gusto na gyud nga mapaksit tong gikalagutan niya nga nagamarkas ang naong. Hala, ayaw pa sobra eh. Kay kanang mga inana dili na nato makuha og inisog. Ang makakuha ana kanang matyaga gyud ka, mainantuson ka nga mag-amping sa imong panit. Kay basin unya og matuklap ang upper layer ana sa panit, hinungdan nga mag-evaporate ang natural oils nga nagapamoisture sa panit. O di ba? Kay kanang mag-dry, tigulang ka itanawan, pero pagka medyo nagsinaw-sinaw o labi nagpanington ka, wow, kagwapa o di ba kaya kagwapo, di ba makaingong kagdi na nako trapuhan ng akong singot. Mauna kay kadtong oil nga gikinahanglan sa ato ang naong. Lahi po tong oil nga mo'y makapahinungdan sa pimples, hugaw to. Pero kaning makapaanyag, yun ang moisture sa ato ang panit. Aron mabalik ang moisture sa panit, ania ang mga tips. Tiban eh ha? Sabon sa Yaki Beauty Soap o Yaki Baby Soap sa imong pagkaligo o paghilamos. Mamahimo usap ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Kaning tatulo ka klase na mo nga sabon, mga higala, magadipindi ka na sa inyohang panit. Kung sensitive beauty soap, pwede gihapon ang baby soap. Diba? Pero kung musukol ang imuhang panit o gusto gyud nimo nga paspas ang development nga magtanggal og mga dead skin sa imuhang panit, Hermosa Kojic Whitening Soap kana ang imong kailangan. Kaduha, batasanon ang pagpahid og lotion sa panit. Manglotion gyud ta sa

0: nga walay sagol nga isog nga mga chemical. Mona, para sa mga bata na og kadtong bisag hamtong na kung sensitibo ang panit, pwede gihapon ang baby soap. Ikaupat, permintiha nga hydrated ang imong lawas. Inom og walo ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag adlaw. Mao na mang higala nga amo perming ginaingon kaninyo nga paunsa nato mahibaw-an ang tama nga pag-alaga sa ato ang kaugalingon. Palihog i-text kami aron matudloan kamo. Mao ni ang number 0928-6767031. Ani ana usab si Kuya Loy, paminawan ninyo ang ato ang mga texters.
1: Daghang salamat Mami Joy karon sa mga ni-text sa ato ang text line, sa mga mensaheng padala sa ato ang mga Yaki user nga buot magpaambit sa ilang mga kasinatian sa ilang paggamit sa mga produkto sa Yaki. Text gikan sa cell number 09-0954-04659. Hello Mami Joy ug Kuya Loy, tinuod jud di ay ang Kidiyaki vitamins kay nawala gyud ang sipon sa akuang anak. Sa una sige lang sa sipunon kuya karon. Panagsa na lang siya sipunon kay kanunay na ko ginapainom sa Kidiyaki vitamins. Himsog siya kuya o gadali kayong kasabot. Moto nga text gikan sa cell number 09-0954-04659. Text gikan sa cell number 09-0955-84394. Hello Mami Joy o Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Baby Soap. Kay ang ako nga manghod ni Hamis ang iyang panit. Mag 2 weeks lang siyang nigamit sa Yaki Baby Soap kuya. Kay sa una itumon manggod siya karon na perti ng hamisa puri buyag ang iyahang pamanit kuya. Si Alteya Dini, taga Kahayagan, Agusan del Norte. Mga ito Mami Joy, ang pipila na sa mga text nga ito na tagaag pagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibo mga produkto, ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Oil o ang Yaki Herbal Capsule. Ako si Kuya Loy.
0: Ako si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo, dapat subukan nyo.
2: The best to me. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.5.

0: 102.3.
1: Sa mo ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
2: Unsa man na, love?
1: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
2: Na, katulgo na lagi ka.
1: Pasalamat ka sa Ganado capsule.
2: Ay, salamat sa Ganado capsule. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2. Automotive Servicing NC1 and NC2, Computer System Servicing NC2, Bread and Pastry Production NC2, Shielded Metal Arc Welding NC1 and NC2, Electronic Product Assembly and Servicing NC2, and Electronic Installation and Maintenance NC2, and also Academic Strength, Elective, Arts, Social Sciences, and Humanities. Avail the privileges, free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
7: Congratulations!
8: Hinsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
9: Oh, Gidol Junior, ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
8: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya para nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin man kuno sila og yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din ko nga gumay baho sa yaki. Sana sinuhuta gud ko mo kayo di ako din gitestingan. Nya ako pong giplasan kung kutukuto kay murag bugnaw. Huwag ko kay tumunga tambalan ako kung kamot mo mo na ayo.
2: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
5: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
6: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
7: Baby pa ko sila, pagkira pa ilang kiniyaki vitamins.
8: Asa po ipertabo sila sa kiniyaki vitamins?
7: Kalunay na maunod.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiyaki mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dismenorrhea ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Inaudit ko ya, kay isauna ko ya sa kuan mga kuya ng lukong kuya tapos gamay lang. Adungo po ko ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong putong kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
4: Lanta ka ng kuyot.
5: Pero karon?
4: Nakaroon. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya.
5: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
4: Gidiyaki vitamins yun.
3: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba?
7: Mano di ay pre?
6: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
7: Mapuhi pre. Unya pre. Imong gisuwayan.
6: Alangan, pre. Anga lagi. Huki kaayo.
7: Suwayan po na ako, pre. Unsa ganito, pre?
6: Ganado capsule, pre.
7: Sige, pre. Adto na ko. Kay mupalit na ko ganado capsule, pre.
8: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
1: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko, katul kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadung kugya, pwede nga na kong palit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga salim, nag-arang-arang, hindi na kayo katol. No? Pero wala na, wala na.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples, iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Dagan, ako bugas-bugas, oy. Paliwat tingali ni, sabah hugaw ba. Namina mo ko sa radyo nga, dahil sa Yaki.

0: Mantik na ko.
1: Mau ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: uy, samo kayo ang ganado kapsul karon pre ba?
1: Ngano di ay pre?
0: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
2: Mabuhi pre.
1: Unya pre, imong gisuwayan.
0: Alangan pre, anga lagi.
2: Uki kaayo?
1: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
2: Ganado kapsul pre.
1: Sige pre, adto na ko. Kay mopalit na ko ganado kapsul pre.
0: Ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
4: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
5: Lang pa ka ng kuyot.
6: Pero karoon?
5: Nagkaroon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
6: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
5: Gidiyaki vitamins yun.
4: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Mahilig ka bang magluto? May experience ka ba bilang cook sa hotel or restaurant? Baka ikaw na ang hinahanap namin. Join our growing team at LA Resort Hotel. Kung ikaw ay skilled sa cooking, organized at kayang mag-perform under pressure, apply na. I-email ang iyong CV o portfolio sa liresorthotel@gmail.com o mag-walk-in application sa Yaki Herbal Laboratory Office, Barangay Paco, 117, Kidapawan City. Ipakita ang iyong galing sa kusina. Join us today and be part of something great.
8: Samo ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
0: Unsa man na, love?
8: Ganado kapsul. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
0: Na, katulgo na lagi ka.
8: Pasalamat ka sa ganado kapsul.
0: Ay, salamat sa ganado kapsul. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
9: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good ka ayo. Sumaya, besh?
2: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh, mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
1: Gyud mo magmahay ganado kapsul pampalagsik lalaki o babaye maayo gyud ang ganado kapsul.
0: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali taga poblasyon Pikit Cotabato kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
6: Wow! Ka-sweet iti mami ko!
7: Ma-sweet iti si mami ko eh!
6: Bow! Nga nambal mo na!
7: Di kay may diabetes siya mo!
6: Kita mo lang ang kadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
7: Serpentina Plus? Ano na siya?
6: Herbal na siya mo! Makabulid na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
7: Ayo man no! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh! Serpentina Plus! Herbal ka! Kapsul, mabakal na sa mga butika.
0: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Sa mo ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
1: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Oh, Tidol General, salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dain yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pong purga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
5: Besh, nakadungog ka na anang Ganado Capsule?
6: Para unsa day na, besh?
5: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good kaayo. Sumaya, besh.
6: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
5: Patumara sa Ganado Capsule. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
6: Sige, besh. Mapalat ko anang Ganado Capsule. Para ganahan po ko.
5: Gigyod mo magmahay, Ganado Capsule, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang Ganado Capsule.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
7: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
8: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: dali nagpapalit sa kumbana o kanagining yaki way tining soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ya ikahuman kuya. Butahan ko na mo atong yaki uwel. Ini kahuman niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik. Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila makilala ko tabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
2: Tukar kita po kiti, hupong kita po tiil. Nga manag po kito istanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagkain na akong ginumad to, Yaki nga Herbal Capsule, na gayon, ako siyang gi-3 times a day. Ganahan man po, pero may bitap ko mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Kung ano lang na siya mo hupong, kupos naman.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Anong Bob? Anong problema?
4: Ay ambot, kagalain po matiyag ko. Taas naman guro sugar ko, ha?
3: Oh, diabetes na na.
4: Ay wala ka huya, ha? Taas lang blood sugar ko, diabetes na na yun, ha?
3: Anong Bob? Joke lang. Batay ko to sa may butika, gani. May herbal na ako nung makabulig para magnubo ang sugar mo.
4: Di ano, B? Sige, sugi di ko, ha?
3: Serpentina Plus Capsule.
4: Serpentina Plus, ha?
3: Oh.
4: Para sa blood sugar,
3: oh, ha? Promise, promise.
4: Kundi sige na, baklin ako to sa butika, ha? Dali na, ha?
5: Batuan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
1: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
6: Itukar lagi yung insomnia ato nga time. Pinakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then ipatumar akong mama na nakatumar siya tong Yaki, tulog na siya din, ganah na siyang kaon. Katuro man itong atamba lang yang natumar, kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
8: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kiniyaki vitamins.
9: Sa perfecto po sila sa kiniyaki vitamins.
8: Kalunay na maunol.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
10: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy!

0: Itong this anis ko po, polio po.
1: Oo. Mo ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
3: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
1: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
3: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
4: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
5: Nano di ay pre?
4: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ng mga senior citizen nga hinay na pre. Mapuhi pre.
5: Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo?
5: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
4: Ganado capsule pre.
5: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
2: Ganado Capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Joy all time.

0: 102.3 Joy
1: FM. Samo ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao tumarani.
2: Unsa man na, love?
1: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
2: Na, katulgo na lagi ka.
1: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
2: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o, ilog o ganti ba yung sakit man ang gahapon daw, nagahubag bubayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo mapalit sa mga butika.
6: Wala buknoy, gaybe kayaw.
7: Ikay si mama ko kuno, may diabetes.
6: Nagaya ng wawaw ka, may solusyon na dahil sa diabetes ni mama mo.
7: Eh?
6: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Serpentina Plus? Ano na sa?
6: Herbal na sa nga panubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo.
7: Good?
6: Oo gani.
7: Di sige, may update ko sa butika. Baklantas ang Serpentina Plus si mama. Let's go!
8: Baduan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
9: Besh, nakadungog ka na anang Ganado Capsule?
10: Para unsa day na, besh?
9: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay, good kaayo. Sumayay, besh.
10: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
9: Patumara sa Ganado Capsule, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
10: Sige, besh, mapalit ko anang Ganado Capsule para ganahan po ko.
9: Gigyod mo magmahay, Ganado Capsule pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang Ganado Capsule.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Join all time.

0: 102.3
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, Besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good ka ayo. Sumayay, Besh?
2: Tinood na? Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige Besh, mapalit ko ang ganado kapsul para ganahan pud ko.
1: Digyud mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Rogie Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
5: Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos gano'n nantok sa duty ko.
4: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
6: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
7: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
8: Samo kayo ang ganado kapsul karon priba.
9: Mano di ay pre.
8: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
9: Mapuhi pre. Unya pre. Imong gisuwayan.
8: Alangan pre. Anga lagi. Uki kaayo.
9: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
8: Ganado kapsul pre.
9: Sige pre. Adto na ko. Kay mopalit na ko ganado kapsul pre.
8: Ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.

0: ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Sa mo ka ni mo love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao tumarani.
3: Unsa man na love?
2: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
3: Na, katulgo na lagi ka.
2: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
3: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
4: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
5: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
6: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga. Daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang natog Yaki. Kaya nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagi tistingan ako. Salamat kinaayo.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
7: Besh, nakadungog ka na anang Ganado Capsule?
8: Para unsa day na, Besh?
7: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inunggo na ko akong bana. Okay good ka ayo. Sumaye, Besh.
8: Tinood na. Idara na ba akong bana? Mizuhinay na ba?
7: Patumara sa Ganado Capsule, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
8: Sige Besh, mapalit ko ang Ganado Capsule, para ganahan po ko.
7: Digyod mo magmahay, Ganado Capsule, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang Ganado Capsule.
4: Sulayin ninyo, naa na sa mga butika. Joy all time.

0: 102.3.
1: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iyalang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Daghan kay bugas-bugas oy. Paliwat tingali ni sa baho gaw ba. Namina mako sa radyo nga kain sa Yaki di ako gisulayan. Uto nawala. Kanang magabi eh, kanang inipin ako katulog, akong hulumag sa sabon niya Yaki Soap. Muto kadugayin, nasinaw na akong naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuol yun yan. Ako salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Ipamatud-an ni Erlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil, human dali siya ng anak.
4: Salamat yung koy sa Yaki, good ba? Nagmasakit ang kunti, anak kong haplasan dayon. Pwede ko nagpawaan ng kwan, anang haplasan na. So ka na ito nakadungo, gugo nga na ipo yung nagtisimune, good nga, lalira po daw ng anak. Kutistingan, anak ko, tinood ba? Tinood, mangit po di ay. Nagdahog nga, lalira day ko ng anak di ay. Okay. Magwala naman sa kuha.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Join all-time favorites.

0: Hala, naana pod bag-o. Kini, ngalan pa lang, Guyaw, Ganado Kapsul. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang Ganado Kapsul, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Kapsul.
1: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
2: Malipayon si Dailen Toreno, taga San Roque, Liloy, Zamboanga del Norte. Tungod kay Jolly Kaayo, dali tudluan og himsog ang iyang pag-umangkon nga si Chandy. Sukad gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Anong buto ka ng... Iyan mo ko itong gipainom buto ko ang buto ng Yaki Vitamins bitaw? Bakay, kung ano po kayong bata, inipo po kayo nga, pati po kayo mo, pero dali, nasaugan
2: mo. Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: 102.3. Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agarikos mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
1: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukad pag sugod na ako ginawara, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
0: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
2: Ang vitamin A, E at C, importante para maging masigla at maputi ang balat at makinis ang kutis. Kaya para sa puting pantay at puting alaga, Hermosa Kojic Whitening Soap ang isabon sa pagligo at paghilamos. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap ay may kakayahang tanggalin ang skin pigmentation, melasma at iba pang skin problems. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap, mapalit na sa mga butika.

0: Sulod. Daghan kayo mga bago, sir. Mga bata pa o sexy pa dyan, sir. Sulod.
1: Bova, pero tiguwang ako ang gipangita mong God. Unya ka ng tambok ba? Tambok ko nga yan, ako ang ginapangita.
0: Oy, sir. Gi-homesick man ka. Pauli!
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o bilongga gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
6: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, pansa ba mong uot siya? Sino kumintin sa bilongga, ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtabaho, wala ko kakapoy, nawala man.
7: Nawala
6: ng sakit sa kukuan, kasing-kasing.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
1: Ang sinubanan na ato magbangon lang ko anong doon pagkaliba. Hila sa siro, tibili naman dito kalihok. Pag-abot sa Yaki, ang dito kami sa kumister. Iyan ang kada yung hilot ko. Ano wala rin? Yaki rabi natakuan sa akong likod.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
3: Nag-dilo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang ginatirada ko doon sa Serpentina.
2: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
4: Moshi Moshi Shiki Yaki.
0: Mayong adlaw ko ninyong tanan. Ako na usap si Mami Joy. Manghigala, tanan na. Ato na usap nga paminahon kaning atong tulumanon niya ng kalusugan ingata. Natod ka na ito sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa epektibong mga produkto sa masa Yaki Liniment Oil. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Nakainom na ba mo og Yaki Capsule? Kaganiha? Sayo? Bahala mo diya, basta ako nakainom na ko. Mangigala ang Yaki Liniment Oil atong hisgutan karon. Dako ang matabang aron dali nga mawala ang pulikat o cramps kanang binhud tungod sa mga epektibong herbal plants nga sagol niini sama sa virgin coco oil, tuba-tuba, bayabas, asunting og daghan pa. Magpingit gyud sa kasakit, usahay makahilak na gani ang tawo, mangigala. Kung makasinati og grams o bikog, kini mahitabo enigmata sa buntag o sa paglakaw, pagdula o paglangoy bakaha. Ang pulikat o cramps tungod kini sa muscle contraction o overshortening. Sagad mahitabo kini kung dunay muscle fatigue, low sodium o low potassium. Aduna usab smooth muscle cramps tungod sa menstruation sa mga babae o gastroenteritis. Ang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil o ang hinay-hinay nga pagmasahe makawagtang sa kasakit nga gibati, mga higala. So wayi ka na ninyo kay tinuod gayod ka na. Malikayan ang pulikat pinaagi sa pagginhawa og lawom, pag-inom og daghang tubig, pagtumar og Yaki Herbal Capsule. Kaon og mga kalan-onon mayaman sa potasyum. Apil diha ang saging, abukado, patatas, broccoli, orange juice, soybeans, apricots o raisins. Kana mga higala. Pero, di ba? Kadaghan anak nga palitono na to. Add to na lang yun sa Yaki Capsule para wa na tayo daghang huna-hunaon. Pipila lamang ka na sa mga angayan ni mga buhaton kanang atong nahisgutan. Pero maulagi na, pastilan. Buot usab na mo masayran mga higala nga kung aduna kamoy mga gusto ipangutana, nakabalo kami nga daghan kamo nagapaminaw karon og aduna kamoy gustong ipangutana, aniya ang number 0928-67-67031. Ayaw kamo pagduha-duha aron matabangan namo kamo. Aniya na usab si Kuya Loy, kauban ang mga mensahe sa atong mga kababayan nga pirmi nang nagagamit sa Yaki products.
2: Mami Joy, sa mga nag-text sa atong text line, text halin sa number 0946697452. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay naglabad akong ulo, ming tumarlang ko sa Yaki Herbal Capsule. Nawala gyud si Lover Benz sa Vilasilo Galine sa Masbate. Ato tawagan si Lover Benz ug atong istoryahon.
5: Hello, hello.
6: Sino to?
5: Si Kuya Loy sa Yaki.
6: Yes.
5: Si Lover Benz to.
6: Opo.
5: Ikaw nag-text sa Yaki, no?
6: Opo. Opo kaya?
5: Text mo, hi Kuya Loy, Mami Joy, salamat sa inyong produkto Yaki Capsule kasi gisakit akong ulo. May tumarlang ko kaduha kakapsula. Naayog yun, mingkita lang ko karon og Yaki. Salamat kid sa inyong mga produkto ng Yaki Capsule. Si Lover Beans, Bilyasilo Galini, sa Barangay Hiya, Kawayan, Masbate. Ito din kitext ni mo.
6: Lagi na kayo.
5: Oo, kumusta na karon?
6: Okay na kayo karon kuya.
5: Lanong ka na ba di mong ulo?
6: Mambos, siya ka ng manipan, di ba ko?
5: Dala sa init sa panahon.
6: Well, grabe di kami, parang, gusto mong buwag ka ko kuya, dili na.
5: Mo ba? Pero mga, sa lang ganyan mo ito gipamati?
6: Ganyan, mga 3 months siguro ito.
5: Yan, ang sasa, gabalik-balik sa wapod.
6: Nagbalik-balik din siya, nagdumdum ito kaya sa dadlo.
5: Ah, okay. Unya, kung saan lang ni mo?
6: Nakabatiman ko sa inyo ang kwan sa radyo dito. Hindi mo ito akong butistingan. Pangingan yan, nasa siya.
5: Hindi
6: mo na
5: ako ang ginamit ni mo?
6: Yaki capsules.
5: Mga nalang yung mong ginamintin ka ron.
6: Mahalan sa biya.
5: Kanang makailam kag yaki capsule, saan ba tiyon mo?
6: Kanang ragaan kaya akong pamina ito.
5: Lamay mong kamate?
6: Oo.
5: Ang sino tinag pangalan ni mo?
6: Love events will kill you.
5: Asa napitay niyo ah?
6: Barangay Diliya, Kawinas dati.
5: Pilita di mo, Ben?
6: 16 kaya.
5: Ben, salamat kay Ben sa...
6: Salamat sa kaya.
5: Thank you, Ben. Bye-bye. Bye-bye.
2: Mawag ang tumami Joy tungod sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Lover Beans na wala lang iyang balatian. Wala kita igong oras sa tungtulumanon yaman ang kalusugan ingatan. Gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Maraming salamat po.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: sa kamaing buntag din inyong tanan. Welcome ganit sa inyong durumanon. Gini ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlong Huwebes karon, betsa 4 ng buwan sa Hunyo 2026. Kini si tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Uban kita hangto da alas 6 ganit sa atong durumanon karong buntaga. Paga tamiyaw sa kama bugnaon, maayong nga buntag, malinaong buntag ganin inyong tanan. Sa ato nga mga kaigsunang nga mga mamumuo karong nga buntaga appear. Sa ato nga mga kaigsunang nga mga mag-uuma maadyo nga buntaga, mga biyahedor na to karon ingon man sa ato nga mga tenderos tenderas. Good morning. Higala welcome welcome ngayon sa ato nga dulumanon. Asa ka mga dapita nga hilit karon sa atong katiling bang maabot sa atong pagsibya karong nga buntaga, maadyo nga buntag nganha kanimo. Kumusta lang klima diha, no? Mabugnaw ba ang kabuntago no Saba din ha sa inyong mga lugar ini mga tangnaan? Good morning nga na kaninyong tanan. In simultaneous sa broadcast kita karon sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Good morning sa atong mga kaigsuna na diha nga dapita sa lasangbit nga mga rehiyon, ano? Sa may Pangil Bay, sa may Uzami sa City, sa may area sa Lanao del Norte. Ingon man na Misamis Oriental o Misamis Occidental nga maabot sa itong pagsibya o ingon man sa may probinsya sa Bugidnon, no? Dinhang nga nabita usaba sa may Joy FM Davao Oriental, sa may Governor Generoso, good morning. Munisipyo sa Lupon, good morning sa Silan Family. Ingon man na dinhang nga nabita sa may Davao Oriental kinatibukan. Naabot usab kita dinhang nga bahina sa may Agusan del Sur. Igala, welcome, welcome nga sa inyong tulumanon. Headlines. Siyempre, at ang inyong mga detalye in at mga headlines sa unya sa atong pagpadayon ngani sa atong programa karong buntaga. Headlines. Sa atong balita nga lokal, oy, hepe sa Cotabato Police sa Provincial Office, ano, ang atong Provincial Director nag-lead nga na sa investigasyon sa shooting incident nga napatik dito sa Maimlang, Cotabato. Headlines. Sa atong balita nga Provincial karong buntaga, babae gipusil patay dito sa may Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte, suspect gipangita pa. Headlines. Dugang sa atong balitang Provincial karong buntag, MILF 1004. Base Command, aduna na'y bagong liderato. Headlines. Samtang sa atong balitang nasunon karong buntaga, oy, aduna na'y bagong kwa, no? Senate President nga gipili ang 12 ka mga senador. Kagahapon nga adlawa nga mao si kwan, Win Gatchalian. Nanalo si Win Gatchalian. Headlines. Pero Senate President usab nga gaklaim nga si Senator Cayetano nagkanayon nga unconstitutional ang gihimong tawag tayo ni kini nga bag-o sa liderato sa Senado kagahapong adlaw. Headlines. Isuta na nga balaod yun ni, no? Kaya sigun ko no sa Konstitusyon 13 ang majority sa 24. Siyempre, tungaon na ni mo 50 plus 1. Headlines. Ang gigan na yun usaba sa grupos minorya kagahapong adlaw. Adunay usa ka kaso na nga na ilang na mention usaba nga maoy hinungdan sa pagpatigayon sa quorum na kuno. Ang kini nga 12 kabuo kagahapong nga adlaw tungod kay giminus ini sa ihap ang duha, no, si kining tawag dai ni kining si Estrada o si De La Rosa. O ganun na gikan ayon didto nga usa ka desisyon, ano, o kining nanahimong basihan nganong nga pwede nga mamahimong quorum ang 12 ka mga senador. Pangikan ayon lagi ni SP Cayetano nga continuing kadto ang history kan ito, nag-quorum sila apan na 12 na lang nabilin kinang hawa ang uban. Headlines. Technicality sa isigutan ng balaod, sila na ibahala na. Samtang sa ato nga balitang international karong nga buntaga, Iran gitarget ang Kuwait ug Bahrain, US nanimalo sa self-defense strikes. Headlines. Samtang binabakay sa Southern Lebanon, nagapadayon na bisan pa man sa tigil putukan. Headlines. Mga detalye ini nga itong mga headlines unya sa pagbalik, human lamang inipipila sa atong mga pahinomdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki.

0: Tapos po, yun, iinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
4: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
3: Taas akong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
4: Pila edad ni Munay?
3: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
5: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan, unsa man hintaw hana ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
5: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, you know, manguhit naman.
6: Pero pag take og ganado,
5: na, pintapad naman pa. Uy, pamang naman mam.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
2: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko. Nakuha ka niya, alasabuan, buhok. Kana kinalutan ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan ako Yaki. Nanupo si Chiyo. Drama si Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:16 ang atong oras. Sa laray karon alang sa ato nga mga balita karon nga bundaga, una sa mga tuding sa ato nga mga taho karon nga bundag, balitang international una kita. Usa ka tawo ang namatay og gabing 60 ang nangaangol human nga mapagan ining drone sa strike ang Kuwait International Airport daliwala sa nagkalawom nga tensyon dali sa Estados Unidos ug nasod Iran. Gipunting sa Kuwait Ministry of Defense ang insidente isip criminal Iranian aggression. Samtang gikanayon sa Foreign Ministry nga pipila ka mga diplomatic missions na ang naguba nining maong mga pag-atake, taliwala pa lang ang nganha sa hisgutan ng pangkalinaw. Sigon sa Islamic Revolutionary Guard Corps, sila ang nga nagpaluyo sa operasyon o gikanayon kini ang pagpanimalo sa baguhay lang mga aksyon sa Amerika. Batong nga doon sa usaka Iranian oil tanker sa Kizem Island. Gihatagag doon sa Iran nga target nini ang US base sa lain-lain bahin dito sa Gulf region. Gikumpirma nga ang namatay usa ka Indian national samtang gikanayon sa India sa Foreign Ministry nga dunay pipila ka mga Indian citizens usab laki pa sa mga nangaangol ang nanawagan sa dayong de-escalation. Isip atubag gimanduan sa Kuwait ang duha ka Iranian diplomats nga mopapahawa sa nasud sulod sa 24 oras og ipatawag ang Iranian charge the affairs. Sigon sa US Central Command, nagpanagayo na usab sila sa overnight strike sa Kizem Island. Isip tubag sa matod pa planadong pag-atake sa Iran ngadto sa Middle East. Gikumpirma sa US military nga naglunsad sila sa self-defense strike sa Kizem Island ngadto sa Iran. Samtang ginataget na usab sa Iranian missile og drones ang installation sa Amerika sa Kuwait ug Bahrain. Gihatagag doon sa Amerika nga ang gilunsad nga self-defense attack isip resulta sa aktibidad sa Iran dito sa rehiyon. Lagib na ang dili lamang pag-atake sa US FIFA fleet ngadto sa Bahrain kundili bisan dito sa Kizem Island. So, sa statement gikanayon sa US Central Command nga duha ka balistic missile ang gipabuto sa Iran dito sa Kuwait. Ang napalpak og wagay mapagan ang target nini samtang tulo ka missiles ang gibuhian papaingon sa Bahrain ang naharang sa US og Bahraini forces. Nagalunsad sa labad nga airstrike ang Russia ngadto sa Ukrainian na capital nga Kiev. Nakahatag kini kadaot sa daghang mga buildings ug mga kabalayan. Ginatayang anaasa na 10 ka tawo ang namatay sa dugay nga pag-atake sa Russia ngadto sa maong lugar. Kun asa kapin usa ka to sa katawo usab ang nangaangol. Iniusa nga drone o missile attacks ang gibuhian sa Russia ngadto sa maong pag-atake. Gikonsidera sa Russia nga pagpanimalo sa lamang kini sa unang gihimong pag-atake sa Ukraine niadtong nakalabay nga semana. Samtang sa ato nga mga balitang nasunod karong nga buntaga, aduna na iya bag-o nga Senate President karon ano ang o presidente ang Senado human nga nagtigo mo nag-quorum kuno kagahapon nga adlaw ang minority block nga nasa hawanan sa Senado nadugang gikan sa 11 o dinhi sa 11 han si Senador Chiz Escudero nga mitumaw kagahapon nga adlaw hinungdan nga gisugdan na ang ilang quorum session. Ibakante ang Senate President o gauban pa nga mga miyembro sa komite. Hinungdan nga napili si Win Gatchalian. Apan natubag usab ni Senate President sa kanhing Senate President nga si Cayetano. Giganayon na niini nga illegal o babaga sa konstitusyon ang gihimo sa mga minority bloc kagahapong adlaw. Tungod nga ang quorum sa 24 ka mga senador, 13 gayod kabuok o kana ang nalatid sa konstitusyon. Hinungdan nga karon nga adlaw gikanayon na sa Senate President nga si Cayetano nga magapadayon ang blue ribbon na hearing karong adlaw kanabisan pa man nga aduna na gipalugwa usaba nga paibawo ang bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair nga si Erwin Tulfo nga kansilado ang tanang hearing o gibalhin kini niya adlaw nga Lunes. Ang duha parehong nagkanayon nga illegal ang lakang sa matag kaatbang ni ini. Alas sa 5:21 ang atong oras. Samtang gipa lutang karon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga adunay pipila ka mga senador gikan sa orihinal nga 11 ka mga miyembro sa minority bloc ang posibleng nalambigit sa mga anomalya nga flood control projects Kinaanggi ka na yun ni Cayetano nga na sa iyang Facebook live stream dunga ng pagkumpirmahan nila nga padayon na ang padungog karong adlawa sa Senate Blue Ribbon Committee kalambigin sa flood control scam. Sigun kang Cayetano, dungan nga nasangpit o dungan nga maimbitahan karong adlawa ang kanhing 18 ka mga sundao o pipila ka mga senador sa minorya nga matod pa naghatian nga nasa kickback gikan sa flood control projects. Dako ang pagdol sa Senate President nga kini ang posibleng hinungdanin nga nung ginaduso nila nga madiscredit ang oposisyon nga nasa ilang liderato o ang himong pagdungog karong adlaw sa Blue Ribbon Committee. Dungan ni Cayetano nga nasa iyang live stream si Senator Rodante Marcoleta nga maoy nanguna sa investigasyon sa flood control anomalies. Gika na yun ni Marcoleta nga ang pagdungog karong adlaw maoy ang magadikta sa mamahimong direksyon sa nasud. Hinungdan nga angay gayud kining atangan sa katawhan. Alas 5.22 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang at huling sa atong mga taho karong buntaga, ipabauting kay karon ni Senate o Senator Amy Marcos ang matod pa panaad nga $10 million o kapin kung kulang 600 million peso nga donasyon sa gobyerno alang sa World Health Organization. Ika na ni Senator Marcos nga sa report sa WHO nag-co-host ang Pilipinas sa saka special event sa WHO Investment Road na niyadong October 2024 kung nasa gika report ang nasangpit nga panaad sa nasod. Sa Senate Resolution number 418 gipapadetermina sa senadora ang legal nga sumbanan ining donasyon na kuhaan ining pondo ingon man na pag-ila alang sa o panginahanglan alang sa sama kadako nga kontribusyon na kung kini uyon ba sa balaod da prioridad o ingon man kaayuhan sa nasod. Ikwestiyon usab ni Senator Amy kung masa importante pa ba ang WHO na maoy buubuan sa maong kandidad bisan pa man nga angay pangayuho ng mga ospital o health facilities din sa nasud Pilipinas. Yatagag doon sa senador ang bisan nga importante ang pagkigalambigit o pagkigtambayayong sa kinitibukang institusyon sa kalibutan abang angay gayod nga unahon ang dakong financial commitments sa nini nganhi sa mga institusyon nga nanginahanglan gayod sa pondo. Alas 5.24 Philippine Standard Time. Dito sa may kauluhan, dako ang pagtuon ni Manila Police District Director Brigadier General Arnold da Santiago nga ang hapsay o gugot nga pagpatuman sa disiplina sa kapulisan ang usa sa mga hinungdan na nganong taas ang kumpiyansa sa publiko nganha sa PNP. Sa pamahayag ni Santiago o gibutya gini ni Santiago human ang milugwa nga survey kung naasa giila si PNP Chief General Jose Melencio Natates Jr. nga usa sa mga top-rated government officials sa Pinas. Kanon lumang si General Natates Jr. ang nakakuha sa 78.8% index sa governance score. Suportado ang 78.5 trust rating o 79.1 performance rating. Ang resulta kuno bunga sa gipalig-on nga public confidence o gipabalig-on nga lihok sa PNP. Aron na mapabili ng peace and order, gipapakusog nga community engagement o gamayong serbisyo publiko. Dungan ang pag-ila nganha sa reforma o mga inisyatibang kabaguhan sa operational guideline.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Alas 5.24 ang atong oras Philippine Standard Time. Gado ang kilangkuban sa unang hunat sa atong mga taho karong buntaga. Sa atong pagbalik ang mga balitang probinsyal human lamang ini.
2: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam pa ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
5: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kapag panganak nako nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
4: Unya, unsa imong gibuhat?
5: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Buhay ginoo manguhit naman mo.
6: Pero pag take o ganado,
5: nah, nintapad naman. Abi, paraman naman mami.
4: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
0: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
6: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba, oh?
6: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong mustong pasabot, sweetheart.
6: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Higa po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
6: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
7: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caragat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Bilunga Gold, hantog karo.
9: Ngana po?
8: Eh, marubi na mga pakala ko kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
9: Ang imuhang tiil.
8: Ang imuhang tiil.
9: Oo.
8: Pero... Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, tulyo ko.
9: Oo.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Oras sa Pilipinas sa 28 minutos man milabayang alas 5 sa buntag karon sa laray sa ato nga mga balidang probinsyal karon nga buntaga.
0: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Igalain sa simultaneous sa broadcast kita karon sa Joy FM diha nga dapita sa may Pangil Bay sa may Northern Mindanao ingon man sa Joy FM Davao Oriental. Maadyo nga bundag nga nasa ato nga mga tagapalamati ato nga mga silingan na dihang dapita ingon man nga hinga dapita sa may area sang Bukidnon ano? Maadyo nga bundag nga nasa tanan natong mga tagapalamati dihang nga dapita. Mayo kuno ang atong signal dihang nga dapita no? Sa may area sang Bukidnon. Noon, good morning, nasa itong mga silingan diyang dabita.
0: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
1: Sa laray karon alang sa itong mga balitang probinsyal. Unahon na paghagpat gining taho, gika na dito nga bahina sa may area sang Caraga Region.
0: Tinig ng Kanayunan.
1: Naga-turnover ang Department of Agrarian Reform Caraga o mga makinarya o kagamitan sa umahan nga nagkandidad o 1.5 million peso nga doon sa Tagasaka Agrarian Reform Beneficiary Cooperative atol sa seremonyang gipahigayon kagahapong adlaw ang maong tabang galaki pa sa Climate Resilient Farm Productivity Support Program nga nagtumong pagbalambo sa produksyon sa agrikultura o pagbalig-on sa pamaagi sa baga panguma nga makaagwanta nga sa epekto sa pagbago sa klima. Lagip sa mga gamit nga gihatag mao ang usa ka four-wheel drive nga tractor, floating tillers, multifunctional soil cultivator o mga water pump. Ginauman nga makatabang gini sa pagpasayon sa mga buluhaton sa uma o pagdugang sa ani sa mga mag-uma. Mukabat sa 78 ka mga agrarian reform beneficiaries ang direct tang nakabenepisyo sa maong programa. Giya panguluhan ang turnover ceremony nila DAR Undersecretary Joseph Angelo Marites ug Undersecretary Cazel Celeste kinsa mipadayaga sa padayon nga paningkamot sa ahensya sa paghatag og modernong suporta sa agrikultura aron mapalambo ang panginabuhi og produksyon sa mga benepisyaryo sa reforma nga agraryo. Suma sa DAR pamaagi kini sa paggamit sa modernong nga makinarya muubos gayud ang gasto sa produksyon na mas mapapaspas ang operasyon na sa uma o gamudagan ang produksyon sa mga benepisyaryo nga na sa maong programa.
0: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
1: Samtang kapin 4,300 ka mga benepisyaryo sa agrarian reform dito sa Caraga Region ang nakadawat na sa electronic land titles gikan sa DAR. Atol sa ginpergayad nga seremonya kagahapong adlaw sa dato sa DAR mukabat sa 4,342 ka mga agrarian reform beneficiaries ang nakadawat sa ilang e-titles nga naglangkob sa kinalibuk ang 10,130.41 ka hektarya nga luna ang pagpanghatag sa titulo gilangkuban na og gipangunahan ni DAR Undersecretary Cazel Celeste kauban si DAR 13 Director Marilita Kapinpuyan. Gawa sa e-titles nakadawat usab sa 373 ka mga ARBs og regular nga land titles nga naglangkob sa 507.90 ka hektarya pinaagi sa regular land acquisition og distribution program sa DAR. Dugang pa sa pagpanghataga og mga titulo, nagahatag usab ang DAR karaga og certificate of condonation na with release of mortgage ngadto sa 6,167 ka mga ARBs nga adunay balor 423.6 million peso nga naglangkob sa 11,727.10 ka hektarya nga luna.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.31 Philippine Standard Time, samtang dito nga bahina sa Northern na Mindanao.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Nakabitan ta ang mga tao dito nga labita sa may area sa Northern na Mindanao. Giya pa dayon sa Iligan City Police Station 5 ang pagbalikon sa ilang operasyon na arma pa dayon ang taas nga level sa kalina o kahapsay sa ilang dapit nga sakop sa ilang AOR. Sumakang Police Major Neil Mark Kipanes ang station commander sa maong stasyon. Resulta walay hunong ang pagpatuman sa line-line programa ng operasyon sa PNP. Aron mapaligon gayud ang peace and order situation sa ilang ginsakpan. Lagip sa mga lakang, ngailang ginapatuman ang regular nga checkpoint operations nga gihimo bisan unsang orasa o adlaw gabi aron nga mapungan gayud ang illegal nga kalihukan o mapaligon ang presensya sa PNP nga na sa mismong komunidad.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5.32 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho dito nga dapita sa may Northern na Mindanao. Ana ba sa linya ang atong kauban gikan sa may Joy FM Pangilbay?
0: Tinig ng kanayunan.
1: Ana di ay sa linya, driver sa multicab na dakpan na tungod sa pagpamaligyag illegal nga droga. Ana sa linya gikan Joy FM Pangilbay. Si kauban nga Rans Sumalinog.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Kaubang Rans.
10: Nasikop sa kapulisan ang usa ka driver sa motor cab atol sa usa ka drug bypass operation nga gipahigayon sa Purok City, Sitio, Bituon, Barangay Aguada, sakop sa siyudad sa Ozamiz, Misamis Occidental. Ang suspek ila lamang sa pangalan nga alias Junjun, usa ka minyo residente sa Karangan, Ozamiz City. Base sa report sa kapulisan, una na nga napalitan ang suspek sa pursuer buyer ug usa ka pakete nga gituo ang shabu gikan sa suspek isip pahin sa gilusad nga antay illegal drug operation. Human sa malampuson transaksyon gidayon ang gidakop ang operatiba ang suspek o gipahigayon ang body search subay sa balaod. Ang maong pag-inspeksyon gisaksihan sa mga opisyal sa barangay o miyembro sa local media aron masiguro ang transparency sa maong operasyon. Ato sa pagpangita, nabawi usab ang sa suspek sa suspek ang usa ka piraso nga 500 pesos nga mark money nga gigamit sa bypass operation. Dugang pa niini nakuha usab ang suspek og upat ka gagmayng pakete nga adunay sulod nga gituho ang shabu. Ang tanang na recover nga ebidensya giturn over ngadto sa mga awtoridad alang sa ustong dokumentasyon og laboratory examination aron matud-an ang matang sa nakuha nga mga substansya. Sa pagkakaroon ang suspek anaana sa custodial facility lock up cell sa Ozamiz City Police Station samtang giandam ang sa kapulisan ang mga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ay pasakab batok sa suspek. Padayon ang panawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga magtinabangay sa kampanya batok sa illegal nga droga. Pinagi sa pag-report sa mga kalihukan nga may kalabutan, ini aron magpadayon ang kalinaw kaluwasan sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
0: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
1: Daghang salamat ka ba nga Renzo Malinog gikan sa may Joy FM Pangilbay. Sa dugang tudling sa ato nga mga tao gikan Northern Mindanao, balog sa presuhan ang usa ka manager sa pribadong kompanya human kining nasikpaw sa isang checkpoint sa Armed Forces of the Philippines ug Philippine National Police dito nga dapita sa boundary sa Bukidnon ug Davao, partikular sa barangay Lacson, distrito sa Kalinan, Davao City, alas 9 sa buntag kagahapon. Gila sa mga awtoridad ang suspek nga dinakpan mao ang 44 anyos nga mulupyo sa Valencia City dito sa Bukidnon. Subay sa official nga report gikan Kalinan na police station, nagipahigayon ang usa ka naandan nga plain view inspection sa sakyanan sa maong nga dinakpan. Dito positibong nadiskubrihan ang upat ka pakete sa ginadulang shabu nga mabtikong gisuksok sulod sa sapatos sa diin gipatong kini sa floor mat dapit sa luyo sa lingkuranan sa pasahero. Sa maong nga kontrabando gimanabanang mukabat kini sa balora 131,000 pesos. Sa kasamtangan temporaryong gidetine ang dinakpan sa maong nga buhatan sa BNB samtang ginaandam na ang formal nga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Samtang 34,000 pesos nga balor sa illegal nga droga na kuha gikan sa dinakpan usab nga suspitsyado humana ni ining ginpadigayon nga operasyon sa PNP. Atong sayron nga detalye dini gikan Joy FM Davao Oriental at sa linya si Kaubang Erwin Umadhay.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Arestado ang usa ka lalaki human sa gipahigayong drug buyback operation nga gihimo sa mga personahe sa Manay Municipal Police Station uban sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit, First Davao Oriental Provincial Mobile Force Company, Manay Drug Enforcement Unit o sa koordinasyon sa lain pang mga law enforcement units sa lungsod sa Manay sa miaging adlaw. Gilang suspect sa usa ka alias Moymoy kung asa na recover sa mga otoridad gikan sa suspetsado ang upat ka pakete sa gituuhang shabu nga gibanabana ang mutimbang sa 5 ka gramo o gadunay standard price nga 34,000 uban sa 1,000 pesos nga mark buybas money o usa ka plastic container. Sa pagkakaroon ang dinakasudiya sa kapulisan o magatubang sa kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
1: Daghang salamat Kaubang Erwin Umadhay gikan sa may Davao Oriental. Kumusta atong klima diyang dabita karon sa may Davao Oriental?
0: Tinig ng Kanayunan.
1: Personal nga na naghatag sa ilang impormasyon ano nga gipakusgan pagayon sa PNP ACG Davao Oriental Provincial Cyber Response Team ang ilang kampanya kalabot sa ilang responsibilidad gikabutyag sa maong buhatan nga ang ilang mga operasyon na ang gipakusgan aron madakpan gayud ang mga online scammers o mga mangingilad. Matud pa daghan na silang naatubang ang mga kaso din ang mga bitima na ilad sa paghatag sa ilang personal nga mga impormasyon nga gigamit sa paghack sa ilang Facebook account. Sa tungod nini gipainumduman sa PNP ang publiko nga magbantay gayud og magmatngon og likayan ang paghatag sa password og OTP sa uban pang mga sensitibong detalye ngadto sa dili kaila o kalit lamang manawag nganha sa cellphone.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:39 ang atong oras, Philippines Standard Time. LGU Lala nakaangkon og Prime HRM Level 2 Accreditation Bronze Award gikan sa CSC. Atong sayron ng detalye gikan na kang Renz Sumalino gikan Joy FM Pangil Bay.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
10: Usa ka mahinungdanong kalampusan ang nakabot sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Human kini gihatagan og Prime HRM Level 2 Accreditation Bronze Award gikan sa Civil Service Commission o CAC. Gidawat sa LGU Lala ang nga mao nga pasidungog ato sa awarding ceremony nga gihimo dito sa function hall sa MCC Hotel tubod Lanao del Norte. Ang Prime HRM o Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management o sa kaprograma sa CAC nga nagtimbang sa kalidad sa Human Resource Management System sa mga ahinsya sa gobyerno. Sumala pa sa CAC, ang pagkabot sa Level 2 Accreditation nagpasabot nga ang LGU Lala adunay ligon og epektibong mga polisiya og pamaagi sa pagdumala sa mga empleyado nga nagpalambo sa propesyonalismo, kaepektibo og accountability sa serbisyo publiko. Gipasabot usab kini nga ang nakalampusan resulta kini sa padayon nga paningkamot sa lokal nga pangagamhanan sa pagpalig-on sa kapasidad sa ilang mga empleyado, pagpalambo sa mga programa alang sa workforce development o paghatag og mas maayong serbisyo sa katawhan. Ang pasidungog ila usab isip bunga sa hiniusang paningkamot sa mga opisyales, department heads o uban pagkawani sa LGU Lala sa pagpalambo sa kultura o kahusayan o maayong pagdumala. Uban ni niya kalampusan, nagpadayon ang LGU Lala sa iyang tumong o maghatag o responsive, transparent o people-centered nga pangagamhanan alang sa tanang mga lumulupyo. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Balinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat gaubang Ransom Malino gagikan sa may Joy FM Pangel Bay. Nasikpaw ang usa ka mag-umahuman mapaliti sa ginadadahang Shabu nga nasigin pagkain nga drug bypass operation sa BNB dito sa barangay Anlugan, Kabanglasan, Bugidnon. Ang dinakpan mao ang 31 anyos kining si alias Dong o litawag mulupyo sa Brook 8, barangay Anlugan. Suma sa investigasyon nga nakuha gikan kaniya ang paket sa Shabu na kumpiska usab gikan sa operatibang vice boss money nga balor 500 pesos ang dinakpan ang anaa nakaron sa kustodiya sa PNP o karong adlaw. Laparuho na kini sa kasong kalapasan nining RA 9165.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Samtang gisaka na sa Employees Compensation Commission ko na ECC Region 10 na ngadto sa 30,000 pesos ang balor sa livelihood starter kit alang sa mga trabahanteng makasinati o permanente nga kakulangan na tungod sa aksidente sa sakit o trabaho o sakit sa trabaho. Gikan ayon ni ECC Attorney Spokesperson Estela May Obese nga gikan sa kaning 20,000 pesos gipunan na kini aron mas makatabang sa pagsugod og negosyo sa mga benepisyaryo. Aduna sab sila ihatag nga dugang 10,000 pesos nga complimentary kit isip ganti kon mapadayon ang pagsustener sa usa ka tuig sa maong panginabuyan. Giisip nga konektado sa trabaho ang aksidente kung nahitabo kini on duty, nag-field work o gadagan sa pagbiyahe papaingon o papauli gikan sa trabahoan basta dili lang nga maghapit-hapit sa personal nga mga lakaw.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Samtang punong barangay o SK chairperson sa lungsod sa Banay-Banay gisurpresa sa drug test. Oy, unsa kay resulta ini? Adong sayron ang detalye gikan sa may Joy FM Davao Oriental na sa linya Sir Erwin Umadhay.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
11: Gipahigayon sa lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Banay-Banay, Davao Oriental ang usa ka orientasyon kabahin sa barangay drug clearing program o mga pamaagi aron mapadayon nga drug cleared ang mga barangay sa lungsod. Ang kalihukan gipangluhan ni Mayor Lemuel Ayan Larsha kauban ang mga representante sa Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency o ang Municipal Anti-Drug Abuse Council nga gipangluhan ni Dato Idris Mamukid. Ato sa mga orientasyon, gipaubos usab sa surprise drug test ang tanang punong barangay o SK chairpersons isip kabahin sa kampanya sa kanan batok sa illegal nga droga. Sumala sa mga opisyal ang inisyatiba nagtumong sa pagpalig-on sa kampanya kontra droga o pagpakita sa paningkamot sa mga lider sa barangay sa paghatag og limpyo, responsable og matinud-anong serbisyong publiko ngadto sa katawhan. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay. Samtang nagmarampuson og opisyal nang nahimong doctor sa dog ang napulo ka mga iro pinaagi sa gihimong temperament at testing alang sa volunteer dogs sa niadto nga nakalabay nga adlaw sa Home for Girls and Women's dito sa Maa, Davao City. Ginaubos sa programa nga Angel Pets Project sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 din 13 ka mga iro ang mitambong apan na napulo lamang ang napilian nga mipasar. Giya sukod ang mga iro pinaagi sa paglantaw sa ilang batasan o abilidad sa pag-ila sa managlahing kliyente sa mga bata, kababinan, senior citizens o guban pang mga vulnerable sectors. Ganito mong niini nga mamugna ang bag-o nga paagi sa pagtabang sa mga adunay trauma din mahimong tulay ang maong mga doctors sa dog.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Samtang namatigdan ang dagang tipon o garon sa mga sinakong basura sa lain-laing kanto dito sa Davao City. Ang maong mga basura na kuhaan o gulagway, particularmente dito sa may bahin sa may Agdao District. Gani pipina ka mga barangay council o sab ang nagapaskil o nagpost sa ilang advisory sa ilang tagsasagsa ka mga official Facebook pages nga suspendido una ang pagkolekta sa mga basura. Ingon man na ipondo una kini nga na silang balay o isegregate. Kaya duman nga gisuspende sa Department of Environment and Natural Resources 11 ang paglabay o basura sa sanitary landfill. Human kining midahili o mikalas o kinabuhi. Aba na sumasab sa lokal nga panggamanan na may aging simana nga magpadayon ang koleksyon sa basura o ilabay kini sa bagong sanitary landfill. Sa karon, gipaabot pasaba ang pamahayag sa mga otoridad aron matubag ang suliran sa basura.
0: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
1: On-site inventory sa BSK, PFRD, ug Seal of Good Governance sa gipahigayon. Detalye nini ana sa linya si kaubang Renzo Marino gikan Joy FM Pangil Bay.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
10: Gipahigayon kagahapong adlaw Hunyo 3 2026 ang usa ka joint on-site initial inventory of barangay and sangguniang kabataan properties, financial records, documents of money, accountabilities ug mas nailhan sa BSK PFRD. Lakip ng assessment sa Seal of Good Local Governance for Barangay o SGLGB sa Barangay Maranding. Sa maong kalihukan, gipaunahan ni punong barangay Kapitan Zelo Ray Marvi Pungasi o gitambungan sa Municipal Assessment Transition Team o MAT aron masiguro ang hustong pag-inventory sa mga kabtangan, record, financial, dokumento o guban pang mga responsibilidad sa panalapi sa barangay o sa sangguni ang kabataan. Dako ang pasalamat sa Municipal Assessment Transition Team nga gipangunahan ni Municipal Accountant Ms. Chisney Marter isip chairperson uban sa Municipal Treasurers o Treasurer nga si Ms. Grace Apador isip Vice Chairperson tungod sa ilang giambag nga mga technical nga mga tabang o giya sa tibuok nga proseso. Kabayan usab sa kalihukan, ang komprehensibong assessment alang sa Seal of Good Local Governance sa Barangay Maranding nga nagtimbang sa performance sa barangay sa nagkadaiyang aspeto sa maayong pangagamhanan. Sa bahin sa financial, administration and sustainability, ang assessment nga gipangunahan nila ni Municipal Accountant Chisney Marter, Municipal Treasurer Grace Pador o ang Municipal Budget Officer Josephine Ribucas nga girepresentahan ni Michelle Undaga. Alang sa disaster preparedness, nangulo si Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Vicente Sicuya III sa pag-assist sa makahimtang sa barangay sa pag-atubang sa mga kalamidad o sa panahon sa emerhensya. Sa aspeto sab sa safety, peace and order, gipangunahan ang evaluation ni Police Major Rando Salvacion, pinagi sab siya ang representante nga sa si Ms. Josimi Cleona Porminto. Aron masuta ang mga programa aglakang sa barangay alang sa kalinaw o kaluwasan sa komunidad. Gisusi usab ang social protection and sensitivity o sensitivity pinagi sa Municipal Social Welfare and Development Officer nga si Ma'am Charity Laurenti, Municipal Health Officer si Dr. Charmaine Pungasi o Municipal Planning and Development Coordinator Risa Cayabiamba ng girepresentan usab kini ni Miss Estrella Abapo. Samtang ang business friendliness and competitiveness, ipangunahan usab sa ni Business Permit and Licensing Officer Francisca Habonilio ang pagtanaw sa mga programa sa mga serbisyo nga nagpalambo sa lokal nga negosyo o ekonomiya. Sa bahin sa Environmental Management, ipangunahan ni General Services Officer o Municipal Environment and Natural Resources Officer Marco Obedinja, pinagi sa iyang representante nga si Ms. Rafi Ilagan. Ang assessment sa mga programa alang sa pagpanalipod sa pagpreserbar sa kalikupan. Sumala pa sa mga opisyal, ang mga inventory o assessment mahinungdanon aron masiguro ang transparency o transparency, accountability o maayong pagdumala sa barangay samtang nag-andam usab kini sa alang sa mas epesyente o paghatag sa serbisyo publiko ngadto sa katawhan. Nagpabiling komitado ang Barangay Maranding sa pagpaligon sa may pangagamhanan o pag-angkon sa labing taas na kalidad sa serbisyo alang sa iyahang lumulupyo. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Kalambigid gyapon sa mga nga balita, Seal of Good Local Governance ang isgutanan na gipahigayon usaba didong dabita sa may Davao Oriental. Ana sa linya, gikan na... O ato nga balikan lamang ang signal. Wala ang signal ni kaubang Renzo Marinog.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: O gikan na dito kang kaubang Erwin Umadhay.
0: Tinig ng Kanayunan,
1: alas Tinig 5:50 ng Bayan. Alas 5:50 oras nagpabiling dakong hagid karon o suliran sa tubig ang infrastruktura. Pipila ka mga tungaan dito sa may Malaybalay. Taliwala sa kadlang Brigada Eskwela 2026 alang sa nagadool nga abli klase karong sunod simana. gikanayon sa principal sa Dalwangan National High School nga nanginahanglan sila ng 9 Santos kagalon nga tubig matag adlaw alang sa ilang 9 Santos ka mga estudyante tungod sa kanhi sa supply napugos na lamang sila pagkalot og temporaryong tuboran sanglit daw pa moabot sa lawom nga bahin ang dagan sa tubig aron makakuha og target nga 10,000 kagalon matag adlaw gawas sa tubig dako sa mga hagit sa Dalwangan Senior High School ang kakuwang sa classroom na diin gipasabot sa principal niining si Flavio Alasa Jr. nga posibleng sa covered court na lamang ipahigayon ang klase sa ubang mga estudyante tungod sa pagsaka sa ginaghanon sa mga nagpa-enroll.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:51 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang sa dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga, alas 5:51 na Philippine Standard Time, atong nakbitan na lamang kini nga taho gikan na dito nga bahina sa may Barma Region.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Sa may Barma Region, patay o gabugto ang kinabuhi sa usa ka babae human kining gitiro sa wa may lihing salarin dito sa barangay Bulalo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur o Maguindanao del Norte, pasado alas 6 kagabi. Gila ni Police Lieutenant Colonel Ismael Madin ang hepe sa Sultan Kudarat Municipal Police Station ang biktima nga mao sa Sadia Upama hingkod ang panuigog mulupyo sa barangay Makagiling. Sigon sa investigasyon na dead on the spot ang biktima tungod sa nabaton nga daghang samad sa lawas dahil nasab nga nagparigayon sa manhunt operation ang PNP aron mapunting ug maaresto ang miipsod nga suspect. Padayon pang ginaimbestigahan karon sa mga awtoridad ang motibo sa pagpamusil samtang giawag ang publiko nga makigtambayayong og ihatag ang bisan unsang impormasyon nga makatabang sa pagpunting ni ining mga salarin.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:52 ang atong oras sa Philippine Standard Time, kadtong gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
0: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
1: Sa atong pagbalik, mga balitang lokal, human lamang inibibila sa atong mga pahinumdo.
12: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
13: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
14: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
13: 7-in-1.
14: Tapos po?
13: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung sakit ng paa ko.
12: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:52 ang atong oras, atong dawaton ang report gikan sa may Kinabahon City Mega Market. Atong dawaton ang report kay mangita na pud og kining presyo sa nagunang palalito ng atong kaubang si Dinig 30 Junior Rappi.
0: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
15: Mga katinig, presyo sa isda o mga lain-lain seafood sa atong merkado karon. Unahon na to sa mga isda sa lain-lain kanakpon kada kilo. Matambaka 260-300 kada kilo, galunggong 170-200, tambad 120-140, barilison 260-280 kada kilo, barilis 280-300, tuna panga 250-260, tuna belly 280-300, bangus 220-230, tilapia 180-220 kada kilo, panta 230-250 kada kilo. Sa mga special na seafoods, pasayan 380-400, kasag 400-420, alimango o mud crab 700-800 kada kilo, pusit o mokos ng gamay 160-180, pusit ng dagko ng puti 300-320 kada kilo, tahong 140-150 kada kilo, imbaw o clams nasa 200-220 kada kilo. Og mao ka na mga presyo sa common na isda og mga pagkaon gikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30 Junior Rapid.
0: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
1: Daghang salamat Junior Rappi sa maong report. Gikan na dinhang dapita sa may Kinabahon City Mega Market.
0: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:55 ang atong oras, Philippine Standard Time. Sa laray karon, dugang tuding sa atong mga taho karong buntaga, ubay-ubay ng mga proyekto ang gi-turnover usab sa provincial government didong dapita sa may P. Palma area, particular sa may munisipyo sang Midsayap. Din abot gini sa 13.9 na million peso. Gipangunahan ni Governor Emilio Mendoza kauban si Minsaya Municipal Mayor Rolando Sakdalan ang turnover ni ining mga proyekto Langkob ini ang covered court sa Mitsayab Central Elementary School nga balor 2.9 na million peso. Concreting road sa Barangay Nesa nga doon ay gitason nga 583 meters nga 4.9 na million peso. Ang konstruksyon ining covered court nga doon ay stage o bleachers sa Balike High School nga balor 5.9 na million peso. Nagpaabot usab sa iyang pagpasalamat ang school principal nga si Jerome Habel nga nasa Mitsayab Central Elementary School sa support ng gipaabot sa provincial government nga nasa ilang tunghaan.
0: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
1: Samtang sa tinguha nga makabaton sa ligong kita ug mapauswag ang kaugmaon sa mga solo parents sa dinis sa lalawigan na nanahimong dalan na nga ginpatigayon gayon kining skills sa training activity on production on banana chips and taro chips sa making nga gikabahin sa Office of the Provincial Agriculture sa Dungan ang General Assembly sa ilang organisasyon. Sa pagpanguna sa Department Head nga si Elena Ragunton, kanabayayong ang Provincial Food Processing Coordinator nga si Roy Magbanwa o sa LG Tuluna, nahatagan na sa tamang kahibawo ang mga beneficiaryo kalambigit sa hustong pagpangandam, pagproseso o ingon man pagbaligya niini nga mga produktong pagkaon nga makahatag gayud og dugang nga kitaan nga na sa ilang pang adlaw-adlaw.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Alas 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong balitang lokal karong buntaga.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Dugang at tudling sa atong mga balitang lokal karong buntag.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Sa dugang at tudling sa atong mga tao, ano, naghahatag sa libre nga medical o dental nga lakang inisiyatiba karon ang provincial government uban ang LGU makilala nga na sa Kapin 170 ka mga mulupyo dito nga dapita sa Maya Barangay Luna Sur sa makilala Cotabato sa ginpirigayon nga outreach activity sa maong ahensya. Gipirigayon ang aktibidad sa RHU uban ang RHU makilala nga gitambungan usaba sa mga tinunan gikan sa Integrated Provincial Health Office at tumong gayud niini nga makahatag gayud og serbisyo nga medikal nga na sa mga lagyo nga mga baryo ipaduol gayud ang serbisyo sa panglawas nga na sa lagyo nga mga baryo dito sa maong munisipyo.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Alas 5:58 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang atong lakwitan dugang tudling sa atong mga tao, nakighiiso ang mga magtutulo estudyante og lokal nga pangamanan og Philippine National Police uban ang mga sundao sa 72nd Infantry Battalion sa paglunsad sa Oplan Balik Eskwela Brigada 2026 dito sa Greenfield National High School sa May Arakan. Lakip sa ginbergay nga aktibidad mao ang motorcade, paglimpyo sa tungaan, pagputol sa mga sanga sa punuan sa kahoy, pag-ayos sa palibot o isip pagpangandam kay gini nga na sa pag-able sa klase ning tuiga. Sigon sa mga organizer tumong sa programa nga mapakusog ang pagkigtabayan sa lain-laing sektor aron nga mapapanigurong hapsay luwas o malinawon gayod ang pag-able sa klase karong musunod nga simana.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Alas 5:59 samtang aduna usay giturn over nga mga infrastructure project sa kagahapon nga adlaw no sa May Mlang Cotabato. Lagi na nini ang water filtration na system nga balor 2.9 na million pesos nga makabenepisyo nini ang mga mulupyo sa Brook 3 Barangay Malayan Mlang. Diin na bagong fence gate usab o guardhouse ang gihatag sa Cotabato Agri Industrial Park sa Barangay Pag-asa Mlang Cotabato nga balor 9.9 na million na pesos.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Higala alas 5:59 na ang atong oras sa Philippine Standard Time. Wala na kinaigong oras sa atong pagbaraguban sa unang hunas sa programang Tinig ng Bayan. Dagang salamat sa iyong pag-ubanahan nga ni sa atong turumanon maadyong buntag sa subli nga na sa atong mga silingan diyan dapita sa may Pangil Bay sa may area sa Misamis Oriental ug Misamis Occidental. Apil na ang Lanao del Norte ano nga maabot sa atong pagsibya ang Cagayan de Oro City ingon man din ang bahina sa may northern portion sa probinsyas Bugidnon. Taga Manolo Fortis siya, good morning. Ingon man na din bahina sa may area sang Malaybalay o gahangto din na sa may area sang Maramag Valencia City usaba. Good morning nga na kaninyo. Wala na kita igong oras sa itong paga panaguban sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan. Siyempre ang Joy FM Davao Oriental maadyong buntag sa itong mga silingan dihang dabita sa may Governor Generoso. Ingon man Davao Oriental nga parte o saba sa may Compostela no? Sa Davao de Oro de Ikaron, Davao de Oro ng tawag de Ikaron, di na Compostela. Di na nga brahina sa may Davao de Oro o porsyon sa Agusan del Sur. Kini, si Tini 43 sa John Andrew Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
16: Nawamtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
17: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga uwat-uwat, kanang kanaki na wala akong siya.
16: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
18: Hala, naanapod bago. Kini, ngalan pa lang, Kuyaw, Ganado Capsule. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang Ganado Capsule, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Capsule.
19: Sulayin ninyo, naana sa mga butika. That song was brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo. Kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
20: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Samal. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
21: May bago ba kayong uniform? Pa-personalize nyo na yan dito sa Ritz Garments Manufacturing. Ritz Garments Manufacturing. Whether it's a company uniform, jersey, t-shirt, jacket, kaming bahala mag-customize ng gusto nyong design. High quality, full sublimation printing, durable, bright and long-lasting colors, good designs, free layout, powered by Epson printer. Sublimation offers bike jersey, basketball jersey, rider's long sleeves, t-shirts, polo shirts, hoodie and jacket, jogging pants, banners, and others like sportswear or uniform apparel. We also do souvenirs and giveaways such as cups, mags, and more. Basta usapang sublimation, trust only Ritz Garments Manufacturing. Damn, contact us now sa cellphone number 0926-684-1644. They are located at CHC Complex, Jose Abad Santos Street, corner Villamarzo Street, Poblacion, Kinabawan City. Ritz Garments Manufacturing. Ano pang hinihintay? Visit na!
22: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na! Dekalidad pa! Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
23: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
24: Upat ng minuto na human mulabay ang oras sa alas 6.
23: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang isyu ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
24: May butang mga katinig, welcome to this. Ito ang programang Tinig ng Bayan, mga katinig. Adlaw, nga Huwebes, sa Pitsa 4 sa bulan sa Hunyo. Katinig, mga katinig, I seldom do this, but today I am compelled, no? Kaya Pitsa 4 sa bulan sa Hunyo, uga adunay very special to us who is celebrating her birthday today. Happy birthday, no other than my better half, Mommy Joy. Mga katinig, kung aduna kamo'y gustong ipaabot dali sa ito ang sibyahanan, aduna kamo'y gustong ipaambit sa ito ang ginahiskutan, pwede ka ninyo i-text sa ito ang 0962-854-8443. O naka-livestream po kita sa ito ang Facebook Live 102.3 Joy FM. Mga katinig, na hanggang mga nahitabog, hapong adlawa, no? We were expecting kauban si Professor Bilino, suki na to dere. Nga every Monday, it has been a very exciting day because kasagaran daghang mahitabo diha sa Senado o diha sa kauluhan in general pag adlaw nga Lunes. Apan abtong niaging Lunes, mga katinig, mura og puff. wala kay dagko nga panghitabo, wala gyud na hitabo. Kay tungod mga katinig, walay sesyon nga nahitabo diha sa Senado nga nagkagubot-gubot tungod sa awayan sa politika. Mga katinig, walay nahitabo, oh, no? Hangtod Martes.

0: nga makauban ng ato ang mga guests, no? Pero at this point in time, hindi na ito magdugay kaya nana sa ninya ang higala nato ni, no? Si Attorney Noel Filongco. Attorney, welcome ug daghang salamat sa iyong panahon nga gigahin sa Tinig ng Bayan. Hello?
1: Mayong bundag, kaubang Romy. Long time no here.
0: Long time no here. Gimingaw ko si Muntingog ba?
1: Mabita,
0: pero golden voice lang yapon.
1: Mayong bundag po sa tanan nga nagapaminaw sa iyong programa karon diha. May kidapawan.
0: Actually, attorney, madungog kita sa probinsya sa Davao Oriental, dari sa Tibuok South Central Mindanao, o sa Pangil Bay, no? Kining ato ang stasyon sa Pangil Bay, madungog diha sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, o Misamis Occidental. So, again, mayong buntag.
1: Panibuntag, kaubang Romy, o sa tanan na makaabot no, sa inyong programa karon buntaga.
0: Okay lang baka magbisaya ta? What is...
1: Okay lang bisaya.
0: Pwede po dato, pwede po dato sigul-sagulon, pwede po dato mag-ilunggo. Anyway, aha. Okay. Attorney, what is your take of what have transpired gahapon diha sa Senado kay... after 2 days ang mura og na ay hiatus, adunay walay nahitabo nga sessions gahapong adlawa ang pagtungha ni Chief Escudero diha sa grupo sa karon gituwag na og present minority ang pagtungha ni dating Senate President Chief Escudero mao'y naghatag og dugang katong kinahanglan nga dugang numero para adunay quorum nga mahitabo og gipang-ilisan ang tanan nga mga committee heads sa Senado.
1: Katong mahitabo og gahapon adunay problema gyud no kay atong tanawon, 12. Para lang siguro mahibawan sa itong mga tagapagpanginaw, ang atong balikan unsay inasulti sa atong konstitusyon, sa atong 1987 Philippine Constitution, no? Labi na itong sa under Article 6, Section 16, nga klaro kayo dito, kaubang Romy, nga ang quorum gi-define man sa atong constitution no, the quorum of the Senate is composed of the majority of its members. So pila man ang atong ano karon
0: 24
1: senator 24. So the quorum supposed to be is 13, di ba? Pero ang gahapon hitabo 12 man sila. So doon ay problema na kung atong tanawang gin sa atong konstitusyon, no? So, sa may mahitabo gahapon, nag-proceed sila doing business, even wala sila yung quorum.
0: Wala yung quorum.
1: O, 3C man ang inanglan. So, kulang sila o usa ka membro. Now, ang 12 yun, no? Sa mathematics, dosig yun na. Dili yun na pwedeng isulti nga 13.
0: Pero attorney, aduna mo kayong mga assertion. Actually, gahapon lang na ako nadungog na naaday gitawag o kining simple majority o katong o sa term nila aduna yung doha ka klase sa majority, no? Pero nagaingon si Senate President Franklin Drilon nga aduna na yung president in the past because iyahang experience mismo plus katong gina-quote nila na Alviro case, no?
1: Avelino
0: case, no? Pero sa case mismo ni kanhi President Franklin Drilon, no? Sa dihang siya ang presidente sa Senado, aduna ko na yung nahitabo nga tulo sa mga senator sa naasa abroad ug ang tulo naasa sulod sa prisuhan. So therefore, wala sila sa control sa Senate. And therefore, nag-session sila

0: nga minus sa unom o ang nabilin is kung minus unom siya, ang nabilin is 18, tama ba? So 18. So dito sila nag-base sa quorum, no? Sa number nga 18. So meaning siyam-siyam pulo ang nahimo nga quorum ug adunay gipanghimo nga desisyon nga wala man na question.
1: Problematic ni hapon na wrong, no? Kay nimong tanawon ang circumstances of each case maglahit man katong gahapon. No? For example, katong ilang ginamention na Aguilino versus Cuenco, it is a 1949 case, no? Decided by the Supreme Court. Kung imaong basahon ang kaso, ang circumstances dili gud mo takdo sa circumstances kahapon. So lahi gud kayo.
0: Kung siya kalahian, attorney?
1: Ang sa Abilino, mao na ang itabo, no? Doon na na'y determination of quorum yun, no? Kay nagsugod ang session buntag man, no? Then out of 24 na senador, dunay usa nga nag-abroad. So 23 ang ilang gi-consider kay abroad man, no? Then dunay usa nga naa lang sa Pilipinas pero nasa hospital. Diba?
0: Okay.
1: Oh, manana.
0: So that makes 22.
1: So kung atong tanawon sa gahapon, wala man sila nagsugod sa determination of quorum kay doon sila magdi sila. Sa Abilino, ang nagsugod sila is 22 man sila. O lahi man ang 12 o sa 22.
0: Attorney, diba? Nagtanaw ko gahapon, no? Uga, adunay, ano, roll call, no? They decided, they ruled na ang 12 in attendance constituted a quorum.
1: Sige, hatag na lang nato nga, no?
0: Okay.
1: Bilang, ano, pero tanaw na to balik ang konstitusyon gihapon. Sabi na sa gisulti bitaw nato ganiha nga Article 6 mao ni ang judiciary, no, nga naa sa konstitusyon. Sa Section 16, Paragraph 2, ang sulti, o ang ano di ay, Paragraph 1, ang isulti diha nga the Senate shall elect its President and the House of Representatives by majority vote of its respective. No?
0: So, the total number, absolute, di ay, absolute majority ang gitaym ng gamit when referring to the total number.
1: Of all its respective members. So, balik ya punta sa 24.
0: Okay.
1: Balik ya punta sa 3C. Diba?
0: Dali lang, attorney. Adunay contention manggod, attorney. Mao nga wala nag-elect o Senate President because the Constitution is very explicit in saying na dapat ang to make an election of a Senate President valid, it has to or dapat makamaster ang candidate og 13 votes, which is gitawag nilag absolute majority. Pero ang pag-elect any other matter diha sa Senado, kung naay mga desisyonanan, can be decided by a simple majority. Now, ang ilahang contention, okay, wala may nag-elect og presidente kay kinahanglan big 3 and we don't have the number. But to come up with a decision or pag-elect og other pananglitan kini mga chairmanship sa mga committees, they actually do not need the 13 because all they needed is 12, which is a simple majority. of what of ano katong actual number nga ilahang gi define, which is 22, considering the fact na si Senator Bato de la Rosa is in hiding and Senator Jinggoy Estrada is languishing in jail.
1: So mauna sayop bihapon sila, no?
0: Okay.
1: Kung ilang basihanan ang abilino, dili na mo fit sa ilang narrative, Rom.
0: Okay. Kaya
1: naman, ang usa sa abroad, si Sakaron, si Bato, no, wala man na sa abroad. It's in hiding because of the ICC, ano, diba?
0: Pero ang ginaingon ng attorney, excuse me attorney, ang case daw ni Bato og ni Jinggoy, wala sila sa jurisdiction sa Senate. Kay where can we find Bato? Diba? Wala man siya. And second, si Jinggoy, being incarcerated, wala siya sa walay hold, walay jurisdiction ang Senate sa iya, but it is the court that has jurisdiction over him. And so therefore, kung kidahanan, kung gusto niya nga mutambong sa mga hearing diha sa or mga meeting sa Senado, he has to secure the permission of the court that has jurisdiction over him.
1: Oh, pero mao ni Romo ang atong bantayan.
0: Okay.
1: Nata kay konstitusyon nga na klaro kayo majority of its members or all majority vote of all its respective members
0: in voting for a Senate president. Or tapos, Congress.
1: Even sa rules sa Senate, no? Sa rule to election officers, klaro gyapon na diha nga ang sulti, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. So ano na, 24, balik yapon sa 13. Maskin ang usa in hiding, maskin ang usa sa ano, sa bilangguan. Si Jinggoy sa bilangguan, wala pa nga siya
0: convict.
1: Wala pa man na siya
0: di-convict.
1: Qualify. Si Bato di hapon. Ang akong shortcut sa minority ba? Kung mauna ang sitwasyon di hapon, wala lay naka-advise sa ilaha, na according sa ilang rules di hapon, no? Ang pag-elect di hapon sa Senate President pro tempore, kailangan gihapon og 13. Di ba?
0: Yeah.
1: Kasi klaro man na sa ilang rules. So,
0: pero,
1: the best na gihimo nila gihapon, mami nga,
0: okay,
1: is according gihapon sa ilang, ano, sa, ano diha, no? Na ilang i-adjourn or i-compel ang attendance sa mga abstract na ano, wala na nila ginimo.
0: But how can you compel De La Rosa and Jinggoy Estrada?
1: No, not only ano, ang uban pa. Ang uban, kay dosira man na sila.
0: Okay.
1: No? Pwede mo may i-compel ang uban, except sa duwa.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang bottom line niya is ang pag-determine sa quorum o ang kinahanglan na boto na para maka-elect o mga officers sa Senado is 13. So kulang din sila o usa.
0: Aha. Napos sila kinakota, attorney, nga rules na matod pa ang Senate President kung dili siya available nga mag-preside in 2 successive days, 2 or more successive days, pwedeng somebody else will take over the presiding of sessions of the Senate. Marag isa ni sa ilahang gihimo or gigamit ang rason nga si Wen Gatchalian ang nag-preside.
1: Ang imong binasulti, Rom, is kining Rule 4 no, sa Senate Rules na.
0: Okay.
1: Section 4 na nisulti na doon na itulok conditions na kung ansa ang semi-president pro tempore may assume presidential functions.
0: Mm.
1: So, imagine na, kinsa man sa karon, no? Katong wala pa kahapon, kinsa man ang semi-president pro tempore? Si Ligarda.
0: Ligarda.
1: Diba? Oo. Wala man si Ligarda po, di ba? Oh, pero tanaw na to sa rules and sulti. Klaro man kayo nga, Senate President pro tempore may assume presidential functions
0: sa
1: tulo ka kondisyon. Unsa man ang usa ka kondisyon niya, una, no? When the president is absent for one or more days. Oh, okay, no? Si Cayetano absent man, di ba? Oo. Pero atong tanawon, isulti diri sa when the president is absent for one or more days, isulti diri, it allows the existing, kinsa may existing, si Ligarda, no? It allows the existing pro tempore to assume functions temporarily.
0: But attorney,
1: so, yan, dili man siya existing. Diba?
0: Attorney.
1: I-elect siya sa dosi na walay
0: quorum. Yeah. Pero attorney, if kanang one or two days absent ng presiding officer, if that rule applies to the presiding officer, in this case, the president of the Senate, will it not also apply with the Senate pro tempore?
1: Well, ang gisulti niya is the Senate President pro tempore may assume presidential function. So, existing. Di ba? Existing.
0: Yeah.
1: So, kung balik ka na to,
0: but katong rule ba? I mean, attorney, katong ruling ba nga one or two days na absences, kana nga rule, will it not also apply dito sa President pro tempore? Kasi absent pang po si Ligarda.
1: No. Ang kiningi sulti na to is it refers only to the absence of the Senate President. No, klaro mo na.
0: So walay rule. If walay silent bang rule kung both the Senate President and the pro tempore are absent?
1: Yeah, of course, kung dunay quorum, walay problema. Diba? Kung dunay quorum, walay problema na. Pareha sa at binasayit nila Permin Abilino Case versus Cuenco nga nagsugod na doon ay quorum kahit 22 man sila tanan pero nag-walk out, so nabilin lang ang 12. Nag-walk out ang 10, ang 10 senators doon ay nabilin na 12. Diba?
0: Tanagyan po yung quorum.
1: Mao ba na ang hita po? Wala. Diba? Nagsugod ko sila sa 12 na wala yun quorum. Wala po sila dili po authorize kay 12 raman sila to elect a Senate President pro tempore. Di ba?
0: Okay.
1: So, kung tamay na itabong hapon, itanay na going at initial because it contravenes sa Constitution, it contravenes the Senate rules.
0: So, unsay may what do you think will happen in the near future sa sunod na mga adlaw, attorney, considering that si Alan Peter Cayetano wala mag-git siya natanggal as Senate President pero nahimo siya nga sa kini si Juan Gatchalian gideclare nga acting og Senate pro tempore, si adunay mga orders sa ilahang duha nga magkalahi, like for one si Senator Cayetano nag-ingon siya nga magapadayon ang hearing karong adlaw sa Blue Ribbon Committee which is headed by no other than his sister si Pia Cayetano. On the other hand, si Wing Gatchalian napoy order sa mga staff sa Senado nga you can work from home today wala daw mga business nga himuon ang Senado karon. That is as far as Gatchalian Kabayan is concerned. And I think with this, no, sa mga panghitabo karon, it has not resolved the impasse, but rather it actually mas digrabe pa ang polarization, mas digrabe pa ang banggaan. Kaya murag karong adlaw, considering that both Gatchalian and Cayetano have different orders, the thing that is to watch today is kung kinsa ang tuuhan sa staff sa Senado.
1: Well, it remains to be seen, no? Pero kung ako ang pamatanaw ni mo, Room, is ako tanawon, yun, kinsa ba ang Senate President legitimate?
0: Okay.
1: Diba?
0: Wala may questions.
1: Wala man na, no? Wala man natanggal si Cayetano. So, siya pag-iapon ang Senate President. So, his order must be followed by the Senate staff. Diba?
0: Okay.
1: Ang katong kay Gatchalian, ang iyan gigamit is kanang acting siya. O nga nung mag-acting man ka na may Senate President. Diba?
0: Balik gyapon na attorney sa issue on quorum, because ang assertion po sila ilahang grupo, while dili sila makaboto o bago nga Senate President because they don't have the number, which is 13, ang ilahang ilang quorum na 12 is enough kuno to declare all seats sa Senate vacant. So kung ilahang side ang tanaw ni mo, bakante ang tanang seats. That's why nagbutang sila, nag-elect din silang mga ipuli nila sa mga committee, and ang ilahang pagtuo is pati ang seat ni Senate President Cayetano is vacant. Though wala may ipuli siya. Okay. Diwa ba kung sila, wala may na-elect na mupuli siya.
1: Everything atong nagunugga. Ang ilang sumpi, acting ra kay kana. Pero imong tanawon yun, voice of inisog yun ang ginimo nila. No? Because it really violates the constitutional position sa...
0: Invalid from the very start.
1: Sa legislative portion of the And then even they violated the Senate rules. Klaro kaayo, no? Senate rules. Tapos, naa sila ipansulti pa ng mga justifications. Lisa nga, itong Abilino versus Cuenco, na di mo pwede mo pitin sa ilang justification. Muna pa sila i-side na usagi hapon na katong, posible katong imong sulti ganina, no? Kung imong basahon po, nahipot ang circumstance, no? Ang the best na ginihimong unta nila ana is i-adjoin or i-compel, no?
0: Ipatawag, ipapulish.
1: So, kung they believe na doon na sila ay number, ilang i-compel unta ang mga other absent members, no? Through warrant of arrest. Pwede na eh. Diba? Pero wala nang ilagay mo. Kung sa ilagay mo, nag-declare sila vacant, tanan ng mga posisyon, i-elect ang Senate, ipulihan nila si Ligarda as Senate President pro tempore, diba? So, violation na. Sa akong opinion, pero of course, everything will be settled
0: in the
1: Supreme Court, no? Pero ang kapatid lang is doon ang gitay constitutional crisis karon. Grabe ng kagugot sa Pilipinas, naglisod na mga Pilipino sa presyo sa gasolina, although susuitin nila ni Punhon, pero mahal lang yapon, mahal ang panipunyon, no? Ang negosyo karon, grabe po ka crisis, no? Ang inflation, abot na ang 7, tapos nagkagugot pag yun ang Senate.
0: Attorney,
1: because unsay dahilan, unsay nindan.
0: Attorney, nindot kayo ng imuhang punto because you are saying nga murag dili man ta ano mag-deserve ang ilang mga drama-drama diha sa Senado kay daghan pag actually mga basic o legitimate issues that is or that are affecting the lives of the Filipino people. Pero aduna po isa ka assertion balikan sa nato ni no. Aduna po isa ka assertion kining grupo nila Sen. Gat Salyan. At allegedly si Cayetano is guilty of 3 counts of violation diya sa ilahang rules kay katong wala niya pag-preside sa meeting, wala pagpatawag sa meeting for 3 successive days, wala pagpatawag og session for 3 successive days. So ilang giingon nga kung magpadayon to nga tulo ka adlaw na walay nahimo ang Senado tungod kay ang presiding officer wala man niya gihimo ang iyahang trabaho, we might as well move para ang for the sake of the Senate to function no the way it has or it is supposed to function. O diyan, morong mabal ang linya ni Chief Escudero sa iyang statement nga, oy, wala ko'y ginapigan doon eh, wala ko'y dili ko for any faction or any group, but I am here for the Senate to function. Maraging ana, ang iyang tono sa iyang statement.
1: Well, ako yung masunti ni Roman Romy is the end does not justify the means, di ba? Kanang ang imong end is noble, pero ang means sukwahit man sa atong 1987 Constitution, no? Sa Senate rule mismo, no? So, isa'y ilang inasunti. Naamay sa rules book nila, naamay na ano po na, laing means or laing remedy, ana, pero wala ang gagi exercise. So,
0: okay.
1: Dako gikaing problema, no, na atong gina-atubang karon sa Pilipinas. Ang usa ra man ang bottom line, Kaubang Romy, kung it may allow me to interject, ha?
0: Yeah, go.
1: Nganong nahitabo na, dili yun na sa impeachment, atong tanaw, no, ay iban sa impeachment, pero dili. It's because gusto nila dili madayon ang ano karon ang Blue Ribbon Committee nga investigation karong adlaw. Dili nila gusto ipatawag tong 18 ex-soldiers, dili nila gusto nga mag-testify tong uban, no, nga mag-yod itumbok sa mga testimony sa mga ano. So, and then naay yod mga senador nga nalambigit yun sa kami atong blood control scandal, no? So, mora, they want really to evade the truth, no? They want to, make all means for the Filipino people to know what is happening sa ginatawag natong blood control scandals.
0: Attorney, I respect your decision, your opinion on that. Pero mura og lisod man pod tuhan. Lisod kayo patuhon ang katauhan nga it is not about impeachment because ang tanaw ni mo ang timeline, tanaw ni mo ang mga panghitabo, ang pag-agaw sa liderato sa Senado from Soto was time at a time na ang Senate has already constituted itself as an impeachment court, and at a time that the articles of impeachment would be submitted sa Senado, and of course bisan ang mga statements sa both camps, di ba, ang statement sa kampo ni Marcoleta ni Cayetano, klaro man kayo ang ilahang leaning. Si Senator Padilla himself was saying pag-abot pa lang anang articles of impeachment diha sa Senado, iyahagid ang babagan. On the other hand, kining nasa PICAS grupo nila, kinsa ba ni sila, Wen Gatchalian ay identified po sila nga pro-impeachment. So, however you look at it, ang mga bangayan diha, kuan yun, naka-hinge yun, naka-anklag yun na siya sa impeachment. Kaya, for one, kanang, ano, kanang proposed amendment sa rules nga ang mga absentee senators will be allowed to vote by electronic, that is in preparation sa eventuality that some of the senators identified kay Sara Duterte will be jailed, kaya naman sila mga kaso, so para makaboto gihapon sila bisan na sila sa presuhan. Sa pikas bahin pod kana pong proposed amendment nga ang Senate can actually name or appoint a presiding officer that has also been designed para to favor the impeachment proceeding against VP Sara. So, however you look at it, wala, listen kayo sa tuuhan nga walay labot ang impeachment dere.
1: Mami, with your respect sa inyong statement nga ganina, remember, before si Soto, di ba? And then, on the day na katong kanusabato, May 11.
0: Itong pagbuto ni Bato de la Rosa.
1: Maputo ang pag-takeover ni
0: Cayetano.
1: May 11 niya po, ipasa sa House of Representatives. No? Sa
0: ang Articles of Impeachment.
1: Ang Articles, ang di-pronounce nila na nagbutuhan pa muna sila na i-impeach nila si Inday. Di ba?
0: Actually, ang butuhan was before May 11.
1: Hindi, May 11 po na ay butuhan sa plenary.
0: Sorry, attorney, 2 days after sa butuhan na transmit sa Senado.
1: I-transmit, no? Now, ang transmittal gihimo po sa 11 katubitano to be corrected, no? So ang Senate President na si Cayetano, di ba?
0: Yeah.
1: gihulat nila, di ba? Oo. Mao, so kung atong tanawon is sa ang mga proposals, dili gyud na sa akong opinion, it's not really on the impeachment, pero of course dunay nailabot pod, no? Pero kung atong tanawon sa unsay gisulti pod sa atong constitution in terms sa impeachment, lahi man pod ang threshold. Kaya ang threshold na ang kinahanglan na boto is 2/3, tapos ang 2/3 ng boto is 16. Yeah?
0: Yeah.
1: So, kung karon nga nahitabo, ang 12 plus 11 is, hindi na maka, kung katong mga pro-impeachment ng inong gisulte, na sila kaabot
0: ng 16. Yeah. Because at the end of the day, attorney, it will be a numbers game.
1: Yeah. No, ang impeachment, no? Ang number man yun na 16. Oo. So, ang ilan yun na, ako yun, is not on the impeachment yun, nga nung mag-take over sila, it's because ang ako yun nga gibarugan karon is ini sa flood control scandal nga sa Blue Ribbon Committee nga dili bisnila gustong ipadayon. Mao gani na ang question po. Mao dili nila gusto ipadayon. No, sige, kukuhang ibaw ako sa senador nga wala dili mag-involve niya, no? Gusto lang man ako mahibawaan ang unsay tinuod. Nanong unggan man imo. Oh. Diba? Oh, karon. June 4. Ilang si Erwin, isulti nga cancel ko to. Ano nang i-cancel man nga? Ang semi-presidente mismo si Cayetano ang nag-schedule, ano? Diba? So, sila kahadlukan din na. Kung wala sila kahadlukan.
0: Diba? Mahalig na, Tony, kaya polarized ang mood kayo. And whether you like it or not, kanang Senado, na-divide siya sa pro-Duterte o anti-Duterte camp. May nga naman na siya. Realidad mo na siya. So kung maingon si Tulfo nga cancel ang hearing, mura o gato po sila nga. Sila ang nasa poder. But matod pa ni mo, kuha na, void from the very start, no? Void ad initio mo ang inyong legal term, no? Pero nag-ingon gihapon si Tulfo nga under his leadership as committee head sa itong unsa nang committee nang nag-imbestiga na kining gihead ni Lacson dati nga gianuhan ni gipulihan ni Pia Cayetano
1: sa Blue Ribbon.
0: Under his leadership sa Blue Ribbon Committee, all members of all senators are welcome to become members, whoever wants to become members. Pero of course, kuha na, mura siya o dili man ingana kasayon kay na may mga rules po na ginasunod. Attorney?
1: Hello?
0: Yes, attorney.
1: Hello. Nawala ka sa Open Room.
0: Okay, sige. Anyway, adto na to ning lain na pud na issue. Adto na to si Senator Bato, adto na to si Jinggoy Estrada. Do you think nangayo na si Jinggoy Estrada sa korte nga tugutan siya nga mutambong og mga Senate meetings and sessions nga wala siya naka-uniforme atong yellow nga ginasuot sa mga persons deprived of liberty o dili siya nakaposa sa ang initial nga giingon sa Sandigang Bayan, that is beyond our kuan limit, no? Murag wala may ano jurisdiction to allow or not to allow you on that. So asa man dapat mo hangyo ni si ano Jinggoy Estrada, o do you think mag-grant ng iyahang wish considering na daghanag president si Enrile, si Dilima, si Trillanes, kinsa pa ba? Sila tanan were not allowed while in prison, were not allowed to participate because namang po rule ang Department of Justice nga ang persons deprived of liberty dili sa allow mag cellphone, syempre dili po sila allow mag laptop. So unsay take ni mo ani?
1: Well, is Jinggoy Estrada is charged with non-bailable, no? Crime na plunder. So, really, hindi siya pwede ka-bail. So, meaning, kung hindi siya ka-bail, preso siya. Hindi ko ito kagawa sa preso one, no? And I think it's not a justification na senador siya na gusto niya mag-participate sa fiscally na because of that, i-grant ang iyong, ano, I don't think na i-allow na, no? Unless ang korte musulti nga although non-bailable na sa korte, doon na may proseso po na ang defense mo present of mga ebidensya korte nga isulti nga non-bailable man ang kaso, pero because weak ang ebidensya, i-allow siya of bail. So kung mag-iagian ang proseso, then the court will determine na weak ang evidence of the prosecution.
0: Maka-bail.
1: Kung i-allow sa mag-bail, that's the time na pwede siya maka-attend dito physically dun sa Senado.
0: Gihisgutan naman ito na, Tony, pero unsay imuhang fearless forecast because aside from Jinggoy, si Villanueva, si Chis Escudero, another case po ang giatubang ni Robin Padilla, og no less than the Senate President, no, for obstruction of justice. Gifile din ng grupo sa Tindig Pilipinas nila kinsani Kiko Aquino D. So if and when say two more senators will land in jail, unsay mahitabo diha sa Senado, what will happen to the majority? Who will be the majority and the minority? And unsay implication ni ani sa unsay mahimong implication ni ani dito sa Senate trial sa impeachment rap against VP Duterte?
1: Kung sa impeachment, while ang mga senador gikasuhan, nabilanggo, no, ang 16 votes to convict DP Sara will not be changed.
0: Mm.
1: 16 lang yapon. Diba? Mm. So, kung dili sa voto ang uban, I think that will be sa advantage, no? Kaya dili ba sila katuwa o 16?
0: Paglisod. No? Mm.
1: Oo. So,
0: pero mas sayon, attorney, sayon kayo mag-acquit, yes? Kay they only need 9, if I'm not mistaken, tama ba?
1: Yeah, 9. Oh, kay kinahanglan namin noong 16, di ba? So, kung naana kay 9, hindi mo makuha ang 16 ang nga 16.
0: Votes.
1: Hmm. O, ang 2/3.
0: Mm-hmm. So, what will happen, attorney? Ano sa'yo mahitabo? Kay even sa process, sa proceedings, granting it will still be Cayetano who will be the presiding judge, sa confident man gihapon ang mga congressmen na prosecutors na okay ang ilang thinking karon is because of the kanalagi numbers game, ingon sila nga well mapildi mudaog mo acquit man ang vice presidente, what to them is important is ma-present nila, mapaguwas nila o mapasabot nila ang pieces of evidence sa katauhan. But of course, sa side kita, nga gina-question po din siya sa Sara Duterte camp, who claims or which claims na unconstitutional o naay mga gi-violate nga proseso ang Kongreso sa pag-gather nila o ebidensya. Attorney?
1: Well, sa karon na set up, I think dunay mo question na karon sa Supreme Court, no?
0: Ah, okay.
1: Kahit dito sa hiling sa 12, no? Dunay mo question po sa Supreme Court sa epekto sa impeachment, no? I think naana, no? Pero hindi ako pwede. Ako na lang na kanangi, ano, bana-bana ba?
0: So, no to, akong
1: take
0: diha, Tauman Romit. Mm-hmm. Hypothetical question. Maabot bang yun ni action na sa Supreme Court? And many believe na maabot yun sa Supreme Court. Hypothetical question. Unsay mahitabo kung pananglitan mo daog si Cayetano sa iyahang pagdulog dito sa Supreme Court? O sa pikas bahin, unsa po'y implication, unsa po'y mahitabo kung dili siya panigan sa Supreme Court?
1: Kung madaog si Cayetano, so klaro mo na ang sulti sa kakurte na ang 12, dili yun na mapangsitsyon of quorum, ang 12 po, dili po na maka-do business, ang 12 dili po maka-elect og mga officers sa Senado. So, tanan nga dipangihok karon sa 12 nga senador, mahimong void ab initio, no? Void
0: illegal.
1: Beginning. So, wala yung effect, no? Wala yung legal effect. So, kung on the other hand, musulti ang Supreme Court nga kanang walay paglapas sa konstitusyon, so ang mga gipanghimo lahaton sa 12 katao, ang mga senador, no, will be upheld, and then of course ang ilang mga decision, no, ay valid, no, mama ang kabo nila, no. Pero let's wait for the Supreme Court to speak ng ni ato, wala man yung speculations, no. Actually,
0: bisag speculation.
1: Bisag man ginaalaw ang speculations.
0: Aha, bisag speculation ning ato, I think you are more in a better position to, ano, siguro, quote-unquote speculate, because you are, you have the legal mind. You have the faculty to do it. Dili pala sa mo, ng mga mayukmok rin taon. Aha, at attorney, siguro lastly on question on my part, because we know each other, and in terms of background siguro, medyo natay similarity, and in terms of mga pagtanaw sa mga basic issues, natay similarity. Now, from the start, I've known you as a student leader, as a an opposition, or as a person who always wanted to ferret out the truth and side with the truth and favor the kining katawhang Pilipino amid any hula balus bickering sa mga politicians. You always have this lens of looking at things sa konteksto sa mga mamumuong naglisod, sa mga farmers, etc., etc. Amid all these things nga nahitabo, abid sa mga things nga mahitabo pa, especially sa proseso sa impeachment, asa dapat, unsa dapat ang atong panawagan sa mga katawhan, sa mga ordinaryong katawhan? Kaya ganiha, opening pa lang nimo, initially daghan kayong mga issues sa legitimate issues nga giatubang sa mga katawhan nga nakalimtan tungod kay kining ato ang mga piste o mga kawatan ng mga politiko, ang gibangian ang malita. Attorney.
1: So ang katawhan karon dapat mo anticipate yun, no, ang ato mga batakang mga sektor pinanglan do nag-stake karon sa
0: how will they participate, attorney? What do you suggest? Well, how will they participate?
1: Through the social media, maybe through sending of letters to the respective house representatives, house of sa lower house, through mga fora, through sa mga conferences, no, muna. And then of course yun ako ng sulti na to ng show force, no, kana, no, kay dapat maging active citizen gita, no, kay dili na to gusto nga ang ato mga balaod, no, i-bend lang, diba? Bending the laws will not do good sa ato, no? Pero sa atong nakita na ron, na ay mga bending of the laws kung sa asa makapabor, no? So dapat ang katawahan mo salmot yun. Ang dapat nga himuon karon is parehas ni na kay programa after me siguro kinanglan ang mga farmers, mga fisher folks, mga urban poor, women, no, magpa abot po sila sa ilang mga opinion, mga observation through your program kaubang Romy, no. So muna dapat active citizenry, tapos atong iubanan po dog atong pag-ampo kay nagatuo man ta nga kinintanan kauban na to ang Diyos, no, og ang Diyos mahal man ang Pilipinas, ang mga Pilipino mahal ng Pilipino, dili niya pabayaan, no. So muna ang akong hagit, no, sa atong mga katawhan nga nagpaminaw karon sa imong programa.
0: Pahabol, attorney, no? Kay importante po ganin sa ito ang tanaw. Ang mga simbahan, ginahinay naman sila og padayag sa ilahang mga ano, opinion, no? Isip mga ano, mga magtutupa or kanang nagaguide sa ilahang flock, no? But ano, amazing or sorry, maka matingala, katingad-an kayo ng ano ang mga local government units, especially mga chief executives have been very silent about aning issue karon nga nagkagubot na dito sa kauluhan. Halos kada adlaw ang ato ang mga media mao na lagi atangan ng Senado ug Kongreso, pero si mayor, si vice mayor, si gobernur hiluman kaayo. Unsa may panawagan dapat ani sa ilaha, di ba? Ano na po sila ay responsibilidad nga giyahan ng ilahang constituents para makakabot o well-informed decision?
1: Well, sa ato mga local government officials, situate na nila nga walay corruption na may tabo diha sa ilang gobyerno. Di ba? ang gabi man gyud ang corruption karon. Naglisod na gani ang mga katawhan, dili ipaka makahatag o maayong serbisyo publiko, di ba? Kay imo pang gikurakot ang korta sa katawhan, so lisod na kayo na, no? So mara na ako, Rom, no? Not mo yung sarili nga mo-discuss sila perni o unsay nahitabo. They can be silent on the issues provided na ang ilang pamamalakad sa ilang gobyerno
0: limpyo
1: sa local government na nagahaon sa kinahanglan sa katawhan, no? So they have to avoid corruption.
0: Yeah. Kaya ang panawagan ba sa mga kining mga nagamarsa sa kadalanan, panagutin ang lahat ng sangkot mula sa kay Presidente Marcos hanggang siguro sa mga janitor. Kay sorry ha, sorry to say this, pero tinuod magod reality nga down the levels of the janitor na na po yung mga ano
1: kanang mga sa Blue Ribbon Committee karon nga investigation, dapat dili na nila pumigan, no? Tama na kaya ang baluta kung unsa gyud ang tinuod. Kaya kung walay mayong investigasyon, puro na istorya sa outside sa legitimate na body, no? Magkaryagaw kita, no? So akong hangyo lang yun nga let the truth be revealed to the public.
0: No? I agree, attorney.
1: Because that will set us free, di ba?
0: Yeah, the truth shall set us free. I agree, perfectly agree, in the same way that hindi dapat pugnan ang impeachment trial against VP Sara Duterte.
1: Dapat pugnan impeachment. Padayon, actually, nagpadayon na, di ba? In fact, nag-set na gani o schedule sa July.
0: July 6, if I'm not mistaken.
1: Wala tayo dapat punggan. Of course, ang pikas nga mga abogado, naman ay mga tawag na itong legal strategies. So, pwede na nila himuon, no? Para lang sa kadaugan sa ilang kliyente.
0: Actually, so, I have always wished na after the one-year ban na period ay more strong or a stronger articles of impeachment or impeachment complaint against the President Marcos isang at diha sa Committee on Justice. Attorney, daghang salamat sa iyong panahon ng igahin sa Tinig ng Bayan. Lampas na ta sa ato ang oras sa imuhang parting words ug mga panawagan.
1: Well, daghang salamat po na kauman, Romy. No, it's nice to hear your voice again. Daghang salamat sa kay Manager Loloy, no? Nga gitagaan ta og panahon nga makaambit pod sa unsay atong observation, sa atong opinion sa mga analang gidikit karon, no, sa atong nasod, labi na nga atong istoryahan nga sa may sa Senado. Og rasosyo da Rome nga willing man ta nga pugahin og oras para makaservisyo po ta through sa imong programa ano sa atong mga katawhan. Mm-hmm. So maulana, daghang salamat og maayong buntag sa inyong tanan.
0: Salamat kay Attorney, and actually I was also about to say it na untain sa sunod ng mga higayon you will extend Tinig ng Bayan similar courtesies, more power og keep safe. Mga katinig, mao ka to ang tingog ni Attorney Noel Filongco. Kini si Attorney Noel Filongco, morag nahi mo na siya nga kuan ba, konsihal ba sa Cotabato City, but nami mga common denominators ani ni Attorney Filongco, because ex-seminarian po di siya, and nag-abot niya ni diha sa Cotabato City, pero murag dili na siya nga diocese sa may ano South Cotabato the Pit, but he's also an ex-seminar. Mga katinig, lampas na to sa atong oras sa 3 minutos na human mula ba yung alas 7. So sa ngalan sa atong partner Tinig ko rin Tarubi Padilla Season na nga doon ay giasikaso dito sa hospital sa Davao. Kami nagapasalamat sa inyong pakiguban ka namo o nang hinaot nga unta sa talang higayon Lunes hangtod Sabado. Magauban-uban kita, ayaw kamughawa, kay musunod dayon ang atong alas 7 balita. Mayong morning kanato horot.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonangka, Sambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik kaya akong lawas warminti. Kaya lang lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa agod baby bro, nalipo lang ako sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official, or call at 0951 305 3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
8: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus, sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
7: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba.

0: Mind Checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
1: Init na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga, ako po si Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Huwebes 4 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga ipila ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 105.7 Joy FM Davao Oriental at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis sa Occidental. Headline. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, babae patay matapos pagbabarilin sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Headline. Topmost wanted the person sa South UP, Maguindanao del Sur, na aresto ng mga otoridad. Headline. Samantala, Cotabato Provincial Police Office Director Colonel Ramil Huhilya, tinutukan ang naganap na pagpatay sa isang mister sa harapan mismo ng kanyang pamilya sa Mlang, probinsya ng Cotabato. Headlines. At samantala, isang CAFGUM member, binaril ang kanyang kalibin partner sa Lake Cebu, South Cotabato. Headlines. Balita mula naman sa Bukidnon area, crisis sa tubig at kakulangan ng classroom ang inaasahang malaking problema kakaharapin sa pagbubukas ng school year 2026-2027. Headlines. Dalawang suspek sa kaso ng pagnanakaw na aresto naman sa Mati City, Davao Oriental. Headlines. Halos sa 2 million pesos na alaga ng shabu na kumpiska naman ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Davao del Norte. Headlines. At samantala, mga sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto naman sa Osamis City, Misamis Occidental. Headlines. Itali ng mga balita, susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Randy Vasquez, taga Talumo, Davao City. Humanikunhod ang iyang blood sugar level.
4: Diabetic ka?
5: Yes.
4: Ilan mong blood sugar?
5: Before, naato sa mga 9.
4: Tapos?
5: So, dito sa akong pag-umakang inunyaba ko na inunyaba ko sa Serpentina. Nag-atake ko twice a day.
4: Bila kaadlaw ni mo na matikda, nagbaba imong blood sugar level?
5: After 1 month o ano?
4: Paul, saan mo ang pag-inom sa Serpentina?
5: Empistoma.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pag tumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Asa namin in towning akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samagyo sikreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra. Ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun na ako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod?

0: Ala, kamo diha, pagganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Lalin Cavente, taga Miuhao, Kidapawan City, aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Iyan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.
4: Kinatanga alas 7. Kinsina ang oras at ngayon sa detalye po nating mga pangunahing mga balita.

Patay ang isang babae matapos ito yung pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nakilala ang biktima. Na si Sadia Upam, residente ng barangay Makagiling, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, nabatid sa investigasyon na habang ang biktima ay nakatayo lamang ng ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Habang ito'y nasa bahagi ng barangay Bulalo, Sultan Kudarat, ang biktima ay nagtamo ng tama ng bala sa iba't-ibang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Sultan Kudarat PNP para matukoy kung ano ang motibo ng naturang krimen. Sa South OP Maguindanao del Sur, na aresto naman ng mga otoridad ang isang wanted person na matagal nang nagtatago mula sa South OP Maguindanao del Sur, at ito ay naaresto ng mga operatiba ng Ampatuan Maguindanao del Sur PNP sa barangay Kauran. Ang suspect na nakilalang si alias Nanding, top 1 most wanted person sa municipal level at top 5 most wanted person sa provincial level at ikinukonsiderang top 10 most wanted person sa regional level. Ikinasa ng pinagsanib puwersa ng Ampatuan na PNP at iba pang mga law enforcement unit ang operasyon na matapos natunugan ang kinaroroonan ng naturang suspect sa bisa ng warrant of arrest inilabas ng Regional Trial Court Branch 13 may petsang Enero 30, 2026. Inaresto ang naturang suspect dahil sa kasong panggagahasa o rape. May paglabag sa Republic Act 7610 ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa kasalukuyan ay nasa custodial facility na ng South UP Municipal Police Station ang naturang suspect matapos itong na-turnover ng Ampatuan na PNP. Sa Kidapawan City, inaresto naman ng mga otoridad ang isang lalaki nag-orimentado, bitbit ang isang bulo. Nakuha na pa ng CCTV footage ang pag-amok ng naturang suspect kung saan kanyang hinabol at tangkang pagtatagayin ng isang pump boy na isang gasoline station sa lungsod. Selos naman ang nakikita ang motibo ng mga otoridad sa naturang paghurumentado ng suspect makarang kanyang pinagdududahan na may relasyon ng kanyang kalibin partner sa kasama nitong pump boy. Inimbestigan pa ng Kidapawan City PNP ang naturang insidente. Samlang, Cotabato, tinututukan ni Cotabato Provincial Police Office sa Director Police Colonel Ramil Huhilia ang naganap na pagpaslang sa isang ama ng tahanan sa harap mismo ng kanyang pamilya habang nagmamaneho ng kanyang tricycle. Samlang, Cotabato, sa ngayon ay tukoy na ng PNP ang mga suspect na responsable

Matatandaan na kumakalawa ng gabi habang nagmamaneho ng kanyang tricycle. Ang biktimang nakilalang si Hernani Talamor Jr. kasama ang kanyang pamilya nang dikitan ng hindi kilalang riding in tandem criminals at pinagbabaril ito na naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Personal grudge ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa naturang krimen. Sa Lake Cebu, South Cotabato, pinagbabaril naman ng isang CAFGO member ang kanyang kalibina partner sa bahagi ng Sitio Blit, Barangay Ned Cebu, Lake Cebu South Cotabato. Ang biktimang nakilalang si alias Junaline, 32 years old, ay nagtamo ng sugat sa kanyang leeg matapos pagbabarilin ng kanyang kalibin partner na si alias Lorico, isang CAFGO member. Nabatida sa investigasyon ng mga otoridad alas 10 ng umaga kamakalawa o ng nakaraang gabi na kung saan ay nag-away ang dalawa na nauwi naman sa pagbunot ng baril na 38 caliber revolver ng suspect at sabay baril sa biktima. Agad namang isunugod sa Maito Municipal Hospital ang sugatang biktima samantala. Inilipat din ito sa Coronel City Provincial Hospital para sa agarang lunas. Agad ding sumuko sa kanyang kadri ang naturang CAFGO member. Ito ay sumuko kay Second Lieutenant Brent Rasul ng Alpha Company ng 105th Infantry Battalion Philippine Army. Sa ngayon ay nasa kustudya na ng PNP ang suspect at naharap naman sa kasong attempted murder. Sa Makati City, naaresto ng mga otoridad ang dalawang mga responsable sa naganap na pagnanakaw. Ayon sa report ng Makati City Police Station, inireklamo ng mga empleyado ng Office of the Senior Citizen Affairs ang naganap na pagnanakaw. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ang dalawang mga suspect. Samantala, abot naman sa halos 2 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska naman ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation ng araw ng Martes sa bahagi naman ng Lupon, Davao Oriental. Naaresto ang suspect na si alias Dodong, 54 years old, at kasama nitong si alias Drake, 57 years old, na kapwa residente ng Davao City. Aabot sa 220 grams ng pinaniwalang shabu ang nakumpiska mula sa kanila. Nabatid na ang mga suspect ay sakay ng Toyota Hilux pickup vehicle ng ikisa ng mga otoridad ang operasyon laban sa illegal na droga. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa laban sa mga ito. Sa Davao City naman, naresto naman ang pinagsanib puwersa ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines sa isang checkpoint ang isang manager ng pribadong kumpanya na taga Valenza City, Bukidnon. Nakuhana ng ilang gramo ng shabu ang naturang manager na si alias Alan, 44 years old, alas 9 kahapon ng umaga sa bahagi naman ng Barangay Lacson, Kalinan, Davao City. Nabatid na ang naturang suspect ay sakay ng kanyang kotse na may plate number NHN4119 at patungo ito ng Davao City nang nagsagawa ng pag-inspeksyon ang mga otoridad sa isang checkpoint na diskubre na mayroon itong itinagong shabu sa likod ng floor mat ng passenger's seat nito. Abot naman sa halagang 132,000 pesos na ang market value ng naturang illegal drugs. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng naturang suspect.
Ginatang alas 7:25 na ang oras. Samantala, balita mula naman sa Misamis sa Occidental. Naaresto naman ng autoridad ang isang driver ng pribadong sidecar sa ikinasang anti-drug operation sa bahagi ng Barangay Aguada sa Usamis City. Ang naturang suspect na nakilalang si alias Junjun, residente ng Purok 5, Barangay Karangan, Usamis City, ay nakuhanan ng ilang gramo ng shabu. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, nagsanib puwersa sila ng 2nd Provincial Mobile Force Company at ikinasang naturang operasyon. Matagal na umanong isinailalim sa surveillance operation ang naturang suspect dahil sa pagkakasangkot nito sa ilegal na gawain. Ang naturang operasyon ay sinaksiyan naman ni Barangay Chairman Leo Pigalan ng Barangay Aguada at mga miyembro ng media. Kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ng naturang.

0: dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
1: Kamu tingala na uga, naglain mo ako na ako yun, ningon ingon na uanting na bughat daw ko. Kaya mo ito nga, basalik ka sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa akong likod ng dawas. Ngayon, nagina ko capsule. Narang-arang mo, kuya. Okay na, kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil, mga siya kung makainom ko ana lagsik kada akong lawas surminti. Kanang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gud, baby bro, nalipo lang ako sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Puno sa energy o himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
4: Lami eh. Wala ka po eh. Lami liho. Saan yung lawas? Inaginan mo yung simptom ka. Lami na yung lawas.
5: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
4: Katulok. Buntag, unto hapon. Gutawan ko, kapiyapon ka mo na kung ayun nun.
5: Kapi nga...
4: Kopiyaki, 7-in-1.
2: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
6: Ginap na nga 7:29 ng oras. Mga dagdag na mga balita, balita mula naman sa Taguluan, Misamis Oriental. Nagpapatuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng pagkakaaresto ng ilang mga dayuhang Chinese na nagtrabaho ng walang kaukulang dokumento sa Sanjia Steel Corporation sa Taguluan. Nilinaw ito ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. sa isinagawang pulong balitaan kahapon. Ayon sa kanya, nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon kung saan katuwang din sa ginagawa ng investigasyon ang PB DEC Industrial Authority dahil sa aligasyon na dahil sa aligasyon hindi umano nakita ang mga paglabag sa batas sa kaugnay ng kanilang operasyon sa Sanji Steel. Sa kasalukuyan ay wala pang ipinapalabas sa nakumpletong resulta ng investigasyon ang Department of National Defense habang patuloy ang kanilang ginagawang pangangalap ng mga dagdag na mga impormasyon at ebidensya kaugnay ng naturang kaso. Samantala, balita mula naman sa Tangub City. Muli nga nagpalabas ng panibagong red tide alert ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 10 na kaugnay sa naganap na pagpositibo ng paralytic shellfish poison o PSP sa karagatan na sakop naman ng Pangal Bay. Particular na sa karagatan na sakop ng Misamis Oriental ang Tangub City at ang parte ng Lanao del Norte, particular sa bayan ng Tubod at Baroy. Base sa inilabas na Shellfish Bulletin number 13 Series of 2026 na may petsang Hunyo a 1, nananatiling mataas pa rin ang level ng toxin sa mga shellfish na nakukuha sa Pangal Bay. Kaya't pinapayuhan ang mga ito na iwasan pa rin ang pag-ani at pagbili ng mga kuhang lamang dagat, lalo na ang alamang o shellfish at hipon. Pinapayuhan din ng mga residente na laging linisin ng mabuti ang mga kinakain ng mga isda kasama sa apektadong mga lugar ang Dumagilas Bay sa Sambuanga del Sur, Tantangan Bay sa Sambuanga, Sibugay, Matarinaw Bay sa Eastern Samar at mga baybayang katubigan ng Daram, Samar at Biliran Island. Ayon sa BPAR o ayon sa BFAR na sa ang pagkain ng shellfish na mayroong red tide toxin ay magiging posibleng dahilan ng seryosong karamdaman na kapag hindi naagapan ay posibleng magdulot ng kamatayan. Ipinagbabawal din ang selfie sa talamang. Nakainin ito ng hindi presko at sa halip laging linisin ng maigi bago ito lutuin. Samantala, ganap ng alas 7.32 ng oras sa balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Umadhay.
7: Mas pinaiting pa ang ugnayan ng Department of Social Welfare and Development Region 11 at ng lokal na pamahalaan ng Caraga matapos ang isinagawang courtesy visit ng mga opisyal ng ahensya sa opisina ni Mayor Ronnie Osnan. Sa pagpupulong, tinalakay ang kahalagan ng matibay na koordinasyon sa pagitan ng pambansa at lokal na pamahalaan upang matiyak ang mas epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa mga mamamayan. Nagpasalamat ang DSWD Region 11 sa patuloy na suporta at pakikipagtulungan ng LGU Caraga sa matagumpay na implementasyon ng kanilang mga proyekto at serbisyo. Binigyang diin naman ni Mayor Osnan na ang kahalagahan ng pagtutulungan upang mas marami pang residente ang makinabang sa mga programa ng pamahalaan. Sa ibang balita, pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng San Isidro, Davao Oriental sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office at sa pakikipagtulungan sa Provincial Agriculture Office ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa bayan sa pamamagitan ng iba't ibang programa na isinagawa kamakalawa. Bilang bahagi ng Kadiwa Program, nagbenta ng abot-kayang bigas at iba pang produktong agrikultural sa mga residente ng Barangay Baon at Barangay La Union upang sa food security at mabigyan ng direktang pamilihan ang mga lokal na magsasaka at producer. Nakinabang din sa nasabing programa ang Barangay Bitaugan at Barangay Talisay. Samantala, sumailalim sa dalawang araw na pagsasanay sa ilalim ng Rural Entrepreneurship Advocacy for Change Program ang mga miyembro ng Tuburan Village Muslim Fisherfolk Association upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa pagninegosyo at pagpapaunlad ng kabuhayan. Bumisita rin si Davao Oriental Governor Nelson Denghirang sa Salt Production Project at Lambakland Project kasama ang mga kinatawan ng Philippine Coast Guard at Philippine Army bilang pagpapakita ng suporta sa mga programang pangabuhayan at pangisdaan sa San Isidro. Dagdag pa na patuloy ang suporta ng lokal na pamahalaan sa mga programang makatutulong sa mga magsasaka, mangingisda at komunidad sa bayan. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
6: Ganap ng alas 7.35 ng oras, samantala balita mula sa Malaybalay City, Bukidnon. Ang kakulangan pa rin ng supply ng tubig at infrastruktura o silid-aralan ang pangunahing problema ngayon ng Dalwangan National High School. Ayon kay School Principal James Kim Mado, ito'y matagal na nilang suliranin sa isinagawang ilang araw ng Brigada Eskwela. Nagpapatuloy ang ginagawang pagtutulungan ng mga magulang at iba't ibang mga civic organization para ianda ang kanilang classroom sa pagsisimula ng klase sa Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Dahilan sa kakulangan ito ng classroom ay posibleng gagamitin umano ng naturang paaralan ang covered court na pansamantala nilang silid aralan. Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Sa layuning marisolba ang problema ng mga pagbaha, nagtalaga naman ng isang unit ng amphibious excavator at pamalapang lalawigan ng Cotabato para linisin ang banlik at water hyacinth sa Mlang River sa bayan ng Mlang, Cotabato na nagdudulot ng pagbabara ng tubig baha at resulta ng pagbaha din sa naturang bayan sa panahon ng malakas ang pag-ulan, particular sa Barangay Dungguan, Dugong, Inas, Gaunan, Lipaga at ilang bahagi ng Poblasyon A and B sa Mlang. Sa ginanap na ceremonial send-off pa kahapon ng naturang mga ekwepo sa Barangay Dunguan. Nagpasalamat naman si Imlang Municipal Mayor Emmanuel Abunado kay Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa muling pagpapahiram ng provincial government ng naturang amphibious excavator. Matatandaan na noong nakaraang taon ay nagsagawa rin ng desilting operation ng probinsya sa Imlang River kung saan abot sa 6.5 kilometers ang nalinis na nagkati naman ng ginhawa para sa mga residente ng Dunguan at dating binabahang lugar na ngayon ay produktibo na. Sa bayan ng Kabakan, Cotabato, napagkaluba naman ng tulong ang nasa 2,357 mga pamilya na noon ay naapektuhan ng pagbaha sa 7 mga barangay ng Kabakan. Batay sa datos ng Municipal Social Welfare and Development Office, kabilang sa mga nabigyan ay ng food packs sa mga residente ng barangay Aringay, Kuyapon, Lower Paatan, Magatos, Kayaga, Salapungan at Malanduwage. Ang naturang relief distribution ay kasunod naman ng isinagawa ang assessment ng DSWD-12 sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha noong nakaraang araw. Nagpaabot naman ang kanyang labis na pasasalamat Kabakan Mayor Evangeline Pasco Guzman sa DSWD. Sa mga balitang pambansa, nahalal kahapon si Senador Wisin Win Gatsalian na bilang bagong Senate President pro tempore na tatayo rin acting Senate President. Nangyari ang pagbabago sa liderato ng Senado matapos magkaroon ng quorum dahil sa paglipat ni Senador Cis Escudero sa Solid Block 11 na lumutang kahapon sa Senado kaya naging 12 ang dating minority habang 11 naman ang sa grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kailangan pa nila ng isang senador upang maging 13 at maging lehitimong Senate President si Gatsalian. Natuloy ang sesyon sa gitna ng ikatlong araw ng pag-boycott ng grupo ni Cayetano. Samantala, kinustyon naman na nakampo ni Cayetano ang legalidad ng naturang quorum. Sa ngayon ay hilong-talilong ang mga empleyado ng Senado kung sinong susundin dahil nagpalabas din ng kautusan na ang kampo ni Gatsalian na magpatupad ng work from home ngayong araw nito. Samantala, ang kampo naman ni Senador o Senate President Alan Peter Cayetano na tuloy ang operasyon na ng Senado ngayong araw nito, lalo na ang gagawing investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senadora Pia Cayetano kaugnay ng anomalya sa flood control project.

Samantala, sa ibang mga balita, nabigo ang Pilipinas na makakuha ng pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council matapos manalo ang Kyrgyzstan na sa butuhan na para sa kinatawan ng Asia-Pacific Group. Sa isinagawang ikaapat na round ng butuhan, nakakuha ang Kyrgyzstan ng 142 boto laban sa 49 ng Pilipinas. Dahilan upang makamit nito ang kauna-unahang pwesto sa Security Council. Kasabay nito, inahalal din bilang mga bagong non-permanent member ng UNSC ang Zimbabwe, Austria, Portugal at Thailand at ang Tobago. Ang UN Security Council ay isa sa pinakamalaking at makapangyarihang sangay ng United Nations na may kapangyarihan maglabas ng mga resolusyon, kabilang ang pagpapataw ng economic sanction, pagdideploy ng peacekeeping forces at ang pag-aproba ng military action. Papalitan ng Zimbabwe ang Somalia, habang hahalili naman ang Thailand sa Tobago. Sa Panama, papalitan ng Portugal ang at Austria ang Denmark at Greece, samantalang papalitan ng Kyrgyzstan ang Pakistan. Mananatili naman na bilang mga non-permanent member hanggang sa katapusan ng 2027 ang Bahrain, Colombia, Democratic Republic of Congo, Latvia at Liberia. Ang limang permanenteng membro ng Security Council ay ang China, France, Russia, United Kingdom at ang United States.

na sisilip na ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanez sa kamara ang estado ng 10 million US dollar na ipinangako ng Department of Health o DOH na iambaga sa World Health Organization gayong kasalukuyang nahihirapan ang mga nakakatanda na makakuha ng libreng gamot mula sa pamahalaan. Sa inihain nitong House Resolution Number 1072, ibinanyag ni Ordanez na ang naturang halaga ay nakalaan upang suportahan ang 2025 hanggang 2028 14th General Program of Work ng WHO. Ipinangako ng DOH ang pag-ambag sa gitna ng 75th Western Pacific Regional Committee noong Oktubre ng taong 2024. Sinabi ni Ordanez na bagamat mahalaga ang pagsusulong ng mga pandaigdigang inisiyatibo para sa kalusugan, dapat munang isalang-alang ng DOH ang kasalukuyang lagay ng pampublikong sistemang pangkalusugan sa Pilipinas. Ilan sa mga hamon ang kakulangan ng kapasidad ng mga pampublikong ospital, kakapusan ng healthcare personnel at ang limitadong supply ng libreng gamot. Ayon pa kay Ordanez, mahalagang malaman kung saan kukunin ang 10 million US dollar, anuman magiging epekto nito sa mga programa ng DOH at kung may sapat na legal na batayan para sa naturang pangako. Sa balita naman sa Ibayong Dagat,

Nagalunsad ng self-defense strike ang US military sa Kisa Island sa Iran habang tinatarget naman ng Iranian missile at drones ang installation ng Amerika sa Kuwait at Bahrain. Ayon sa Amerika, inilunsad nila ang self-defense attack bilang resulta ng aktibidad ng Iran sa rehiyon kabilang na ang pag-atake sa US 5th Fleet sa Bahrain at maging sa Kiss Island. Sa isang statement, sinabi ng US Central Command na dalawang ballistic missile ang pinaputok ng Iran sa Kuwait ang pumalpak at hindi natamaan ang target nito, habang tatlong missile ang pinakawalan patungo naman sa Bahrain na naharang naman ng US at ng Bahrain forces. Kinumpirma din ng US na na-intercept nila ang tatlong drone na pinakawalan ng Iran patungo sa civilian mariners sa rehiyon.

0: inaasahan na makakaapekto sa negatibong o magkakaroon ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang kasalukuyang political crisis sa Senado. Ayon sa ilang mga ekonomista na dahil sa natigil na sesyon sa magkasunod na mga araw at kasalukuyang krisis sa liderato ng Senado ay makakaapekto ito sa tiwala ng publiko at ng mga negosyante. Ilan din sa mga mahalaga sanang mga panukalang batas ang dapat na nabigyan ng panahon ang hindi na talakay kabilang rito ang Magna Carta of Barangay Health Workers Anti-Hospital Detention Bill at ilang pang mga mahalagang usapin. Sa balita sa larangan naman ng sports. Huling nagkampiyon sa NBA ang New York Knicks noong 1973 para sa kanilang ikalawang corona. Ang ikatlong titulo na target na ng Knicks sa pagsagupa sa Spurs sa Game 1 ang kanilang best of 7 championship series. Sumalakay ang New York sa isang 11-game playoff winning streak para pagharian ang Eastern Conference. Muli namang aasahan ng San Antonio si 7'4" star center Victor Wembanyama na kilalang MVP ng Western Conference sa final series kontra sa Oklahoma City Thunder. Punteriya ng San Antonio ang ika-6 na NBA championship matapos noong 2014. Determinado naman si Wembanyama na matulungan ang San Antonio na muling magkampiyon na matapos noong 1999, 2003, 2005, 2007 at 2014. At sumunod yung kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Thursday 4 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM sa Pangal Bay, Misamis Occidental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Happy birthday sa aming Yaki President. Walang iba kundi si Mami Joy. Siya ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Kasama sina Erwin Umadhay at Renzo Malinog mula sa 87.7 Joy FM Pangal Bay. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo 105.7 Joy FM.
2: Nasayod ka ba nga dili lang nagapanindot sa lawas ang regular exercise kung dili mo nindot usab ang imuhang pamanit? Busa matasana ang pag-exercise. Proper diet, pahuway og tarong og pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap aron mo samot kanindot ang imong skin. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay katakos nga motangtang sa mga dead skin. Skin discoloration, duna kini vitamin A, C og E. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay anaa sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459 4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
3: Imperial Appliance Plaza.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College. Located at Kidapawan City, NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
5: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.